0: Maxform Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika. Maxform Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
8: SM.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrimi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: X10 Food Superman Roman.
12: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
11: X10 Food Superman Roman.
13: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
14: Mami,
13: Angeline,
14: walang masama sa okay lang.
13: Pero
14: sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
7: Yung may D3.
9: Makatapos mga butika.
7: D3 Bio. With Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumar ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
7: D3 Bio,
9: ang D3,
7: yung may Visio,
9: ang Visio,
7: yung may D3,
9: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: detox ka ba?
1: Mahal! Magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy.
4: Tama si Nanay.
3: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw!
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCQ.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinicas for Biotics.

0: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una, problema. Gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: K5 News FM.
7: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras sa ito sa Liga Pagpangalagad, mga ka-K5, 14 minutos sa nakaligad sa taktang alas 8 sa aga. Welcome back sa Pagpangalagad sa Foro de los Pueblos.
10: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
11: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
9: Ang oras, ginadulong sa Tuscalwan sa Klinika D3 Bio. Ka-K5 Christian, ang Klinika D3 Bio, may vitamin D3 na kag-extra virgin coconut oil.
12: Uy!
9: O kon na VCO. Kabalo kang sang kasagsagan sang COVID-19 pandemic, ang Department of Science and Technology sa Pilipinas, DOST mga kaabyanan, gingamit ang cold press extra virgin coconut oil bilang alternative nga pagtapda kag pagpatay sa mga COVID-19 virus.
12: No?
9: Sa mga may mild symptoms ang di ba pang isolate to sila.
12: Oo, oo.
9: Ang may mga mild symptoms ang COVID-19.
12: Oo, dala na ko to.
9: Dala ka to. Na diskubrehan nga pag inom nila siyang extra cold virgin. Press extra virgin coconut oil ah. Nag-alalayo sila na dula ang virus, ang viral infection sila lawas. Initungod nga ang extra virgin coconut oil ka K5 Christian, no? May antiviral kag antibacterial properties.
12: Kampyong.
9: No? Nga saranggit makapatay, makatapna sa anuman nga sahi sang viral kag bacterial infections. Di kung bacterial infections mga TB, pneumonia, no? Nga nagatuga sang hindi manami nga resulta des baga mo eh sa aton sini nga mga ka K5. Pero siyempre, tungod nga maperde o kon na tawag ni, hindi makaganar ang gobyerno sa mga baksin. Why ni gawa ni lagin palabot sa tawo? Ang ining balita ka K5 Christian, no? Kag hindi amuna kagrabing kampanya nila para i-inform ang tawo nga ang virgin coconut oil,
12: VCO mo lang
9: gali. VCO, sarang gali makatapma sang viral infections kag bacterial infections. So para mas magbaskog ini, ginkombinar ni Dr. Amil Itangoy ang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sang una mag-ubo-ubo katrang kaso si Pon Hilanat, baklon mo para si Tamol, kung ano man da. Subong niya D3 Bio, dapat baklon mo.
12: Oh.
9: Kay ara na di tanan-tanan ka K5 Christian, mamo ang ubo si Pon trang kaso Hilanat, halina sa mga viral infections mo.
12: Correct.
9: Ang una nga ginatrang kaso ka, ginaubo ka sa aton sini nga mga ka K5. So, highly recommended naton ang Klinika D3 Bio. Hindi ka na yung magbakal ka K5 Christian sang vitamin D3 lang. Hindi ka rin kulang na. Lugi ikaw. Vitamin D3 lang baklon mo. Dapat ang vitamin D3 na baklon mo, may extra virgin coconut oil.
12: Ay,
9: diba?
12: Gali.
9: Oh, di ba? May bisya may mabatian ka. Vitamin D3. Di, vitamin D3 lang na.
12: Biti na.
9: Oh, biti na. Dapat vitamin D3 with
12: plus
9: extra
12: virgin.
9: Virgin coconut oil.
12: Ang nami di ato nga ka K5, kaya hindi lang niya virgin. Extra virgin.
9: Extra virgin.
12: May itlog pagid.
9: May itlog pagid. Sa aton sini nga mga ka K5. Wala ina ni Mau.
12: Do ba choy bla nga extra may itlog.
9: May extra. May extra special. Sige ah. So Klinika D3 Bio kita ha. Sa aton sini nga mga ka K5 kadto kamo sa Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Amil Itangoy sa poblasyon ni Rebon Pasig City, sa Cosmo at Kalinog, sa may Megao, sa may Orbis Street Megao, tupad sing MCR Adventure, kag sa may Sara Branch naton dire sa may RGM building sa may Sara, malapit sa bus terminal, kag sa Haro, sa tanan ng mga taga Haro Lapas. Kadto kamo di sa may Klinika di Alternative tupad sang St. Robert's International College. Mga ka-K-5, malapit sa Robinson Saro. Available ang aton sining mga produkto kag may mga free consultations kitalin sa aton sining mga clinical doctor. Wala sang bayad, libre ang pagpa-check up ka K5 Christian Hagurin.
12: Perfect.
9: Sige. Naka-standby sa linya si ka K5 Bakaren Padilla. Una kita anay sa mga balita naton sa
12: development,
9: patrol,
12: no? Sa
9: development
12: Oton.
9: Sa Oton. Pero may balantayan kita nga diskusyon. Galantaw ka per may ano ka man, may lig ka man sa mga istorya sa mga showbiz. May mga bag-o bulaganay.
12: Depende sa mga artista. Depende sa artista. Kung mga kita-kita, kagupuhon, mga Alden Richards, di na interesado ko na.
9: Oo eh. Ang mga dupresang mga amoks, tabla, mga inchong na. Inchong.
12: Do imo, ginayaw.
9: Inchong, pero ti
12: ang ako niguro si Kuan Langguro, si Impoy.
9: Si Inchong, pero may mga kasalan, hindi man din sa pabugala, modesty aside. Ah.
12: Si Inchong, kaka-K5 Ray, may nakambal sa akon. Bali, abi ko sa nagkita isla sa Manila, si kaka-K5 Ray umalay.
9: Oh, grabe ka man.
12: Kita isla sa BGC? Abi ko si kaka-K5 Ray. Tagalog ka pala eh.
9: May mga nagamuno nga dumay, si...
12: May hawig si Inchong sa imo.
9: Inchong,
12: sa imo.
9: Pero ang ipilido lang galing.
12: Ano?
9: Hindi iya Inchong di.
12: Ano?
9: Inchong go.
12: Well, at least Chinese gapon.
9: Chinese gapon.
12: Chinese gapon. Inchong go.
9: Go mga gomo. Chinese gapon. Sige, naka-standby sa ato sining linya si K5 Karen Badilla sa mga development sa balita dito sa may barwa sang Oton. Ila binig sa natabo ning paglalasla sa liog sang isa ka 11 anyos ka bata sang iya mismo nga Iloy nga ginapayag mayara sang diferensya sa paminsaron. Sa K5 back Karen Badilla sa report, please go ahead.
3: K5 Ray, K5 Christian, hindi na magpasaka sang kaso ang pana batok ni sa iya asawa nga naglaslas no sa liog sang ila nagaisahanon nga anak nga babayi nga 11 anyos diri sa may barangay Kabanbanan Oton sa tong Setyembre 16 ang hapon. Sa interview naton kay Lieutenant Colonel Norbert Cepole, ang hepe sang Oton Police, K5 Christian kag K5 Ray, ginpayag sa ning ati nagisuryahanay nakahapon no ang ining bana kag ang iban nga himata sang iya nga asawa dito sa banwa sang Dingle kay tumandok ini ang babayi sang Dingle pero diri sila sa Oton naga-star partikular na sa may Kabanbanan kay bangod nga taga Deriman ang bana ang ila nga naistoryahan suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole nga bululigan na lang sang ilang nga pamilya ang pagpabulong sa ining asawa kag pagpalubong man no sa ila yang 11 anyos nga anak nga babayi. Gindugang madiri sang hepe nga tiginapatapos na lang nila ang reglementary period o kung ang 36 hours K5 Ray kag K5 Christian para ma-release na ni ang Iloy nga ara pasubong no sa kustodiya sang Oton Police. Pero sunod diri sa kay hepe nga tigin ano naman ni ginpasa na ni no sa Municipal Health Unit kag sa Municipal Social Welfare and Development Office ang ining issue K5 Ray kag K5 Christian kung sa diin nag-abiso ang health authorities nga dapat ibalik gid sa doktor ang ining Iloy. Nagpahayag man diri ang bana nga after nino nga ma-release ang iya nga asawa posible karon sa hapon dalon yun ni sa Barotac Nuevo kay ti dito nagapabulong ang iya nga asawa kagara dito ang doktor K5 Ray kag K5 Christian. Ginpamangkot naman diri si Lieutenant Colonel Cepole since nga hindi mag-file sang case ang pamilya ano ang tikang nila nga pulisan. Suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole sa ilang nga bahin nga sa Philippine National Police, hindi naman sila mag-file sang case, especially nga may mga mapagon nga ebidensya sa medical nga may mental illness ang asawa or ang ining Iloy, K5 Ray kag K5 Christian, nga kung sa diin, kung mag-file sila sang case, dako sa gihapon ang posibilidad nga ma-dismiss ini sa korte K5 Christian kag K5 Ray. Pamatian naton si Lieutenant Colonel Norbert Cepole, ang hepe sang Oton Municipal Police Station.
9: Okay. K5 Karen?
3: Yes, K5 Ray.
9: Okay, sige. Bago ito pamatian si si Sir, no? Ang hepes ang Municipal Police Station naton. May mga ano ginmanaw, may mga ginpakita ginman ang pamilya nga pamatuod nga mga documents previous siya nga mga

0: man ni ang bata sa hyperactive autism kag after sina suno sa bana do dito na dayo nakitaan nga do may iba na sa pamatasan sang Iloy K5 Ray kag K5 Christian amo to nga gindala nila sa doktor kag dito na hibaluan nga naka nagasuperer no sa ti sa pahayag to sang tinalikdan sang aton nga kapulisan nga kag sa pamilya mismo nga may nervous breakdown kag di gina ano ni siya nagatumar sang bulong pampakalma K5 Ray kag K5 Christian.
1: Okay, sige, tamatianta ang payag sang Oton Municipal Police Station.
2: Sir, ano subong ang update to regarding sa asawa bala sir nga naa sa Iloy nga ginlaslasan niya sang liog ang iya nga bata sa kabanbanan. Ano ni sir pasakaan sa kaso kabanaya?
3: Mama, actually kahapon ma'am na gano'n kami, nag meeting kami po sa pamilya sang ano, sang ang bana niya, ang pamilya sang ano, sa iya nga wife. May nakadesisyon sila nga hindi siya magpahala ng kaso, but buligan na lang sila nga ipabulong ang iyang asawa. Kag mabuligan man sila, mapalubong ang iyang bata.
2: Oo. Sir, bali na-release na ni ang asawa, sir. Kaya di ba kahapon, dira siya sa custody ninyo?
3: Ako yung maaari pa mong sa diris amon, kaya ipatapos amon ang regular mentality period, ma'am.
2: Sir, bali kung ma-release na ni siya, ano ni sir, ipapulion siya danay sa balay nila or basi may area nga kung diin lang siya pwede danay makastay subong samtang ginabulong siya?
3: Ni-repair naman siya ma'am sa DSWD kag sa ato man din na municipal health officer. Ginabaysan sila kung anong himuon nila ma'am. Kag din ano man sa ila suggest na ibalik siya dito sa doktor niya. Good.
2: Okay.
3: Balik kag kung makagawa din man siya karon, makalakad sila karon ma'am, is ang ano nila, first himuon nila is ibalik na siya ana dito sa doktor niya. Good.
2: Okay. Din siya gani nga banwa.
3: Para ma-monitor.
2: Oo, din sa ma'am. Din siya sa nga ospital sir ginapabulong subong.
3: Suno sa iyang husband kasi pamilya niya, dito din siya yung pabulong niya sa Barotac Nuevo.
2: Ah, okay. Sige, sir. Among okay. Malana, sir, thank you. Good, sir, ha?
1: K5 Ray. Karen.
0: K5 Ray.
1: Dala pang imo nga ano bang pagpasalamat kay Lieutenant Colonel Norbert sa Sipuli do.
4: Hindi mo kapamaribad si
1: Kwan. Kapamaribad si Lieutenant Colonel Norbert sa Sipuli kung magamuna papasalamat mo.
4: You, thank you, good sir.
1: Thank you, good sir. Sir, thank you, good. Anong balya?
4: Thank you, good sir. Amo kita na iya kay K5 Break.
1: Na
4: hindi tama pangindian sa mga gina-interview.
1: That's why di tama hindian niya. Sir, pwede kami ka-interview, sir. Sir, thank you, good sir. Okay. Okay ba na? So, hindi na mag-file kaso. Ang bana.
0: Yes.
1: Kaya hindi naman mag-file kaso ang police.
0: Police, yes.
1: Kita nila nga kompleto man sa dokumento. Kaya pamatuod. Nga ti mentally... ang Iloy may ara sang suprehar nga balatian ka K5 Karen. May pila ni kuno bulong ginainom niya. Haw tinga ko no nga way naginom bulong nga sawa sang time ito.
0: Amulan na ang wala gid na detalye sa ato ni Lieutenant Colonel Sipole kag sang bana kung nakainom sang amotong nga time ang asawa kay isang amotong nga tion K5 Ray kag K5 Christian. Ang ining asawa kag ang bata lang gid ang nabilin sa balay kay ang bana nagapanguma siya kay nagafocus.
1: Pero pamangkot, sige gapon maintenance siya o kon
0: yes.
1: Giuntat.
0: Yes, nagapadayon.
1: Kay Five Bar Cristiano, amo ni kuno may mga kilala kita nga muna blaw. Nga kung kaisa once gani nga ma-miss lang nila ang bulong nga ginom nila. Do medyo nagalala-ilabla nga sitwasyon.
4: Amo ni kay Five bisan sa mga high blood pressure, mga maintenance mo sa high blood or sa cholesterol nda. Kun hindi ka makatumar or may kuan ka may pagpamahog sa heart attack abi mo na or risgo. Gisa nagalain gid man.
1: Ano ni kilala ko diabetic kon. Why gawa na gano'n, naginom? Kaya babulong niya, ang itinan siya, why? Why gasalig sa nga ti, balya, no, maniguro, makontrol maniguro sa akon nga kaon, ano? Ti, why maran ga-exercise?
4: Wow.
1: Why man, basket, why mag-basket siya, pero ti, why man gawag-basket?
4: Oh, no? Ang exercise, basi, kwan lang ang iyang kwan bla, ng panga? Kakaon?
1: Panga yun ang kakaon. Ti, karon nag ano, nag-patch up?
4: Oh, tapos
1: din. Ti, inubo mo lang iyang sugar?
4: Oh.
1: Unsi? Yung pisa sa to, gamin tinan sa gidsa.
4: Ang kilala mo na, kilala ko man.
1: Kilala mo man eh.
4: Tapos gid.
1: Abot ko may dalang...

0: ano?
1: Silvanas.
0: Silvanas. Karon kay K5 Karen. Mm. No, importante na kay mamo may mga ara dabi nga mga amo na nga balwan aton kay K5 Christian nga balko nga tani may isa balay nila. May ara nga do medyo matured mamla. Mm. No, aside sa 11 anyos nga bata nga maalalay sa iya Iloy. Ang, nga may mapanom dom kung wala ba na, may mapanom nga op, imo bulong, way panainom.
1: Di ba sika sa lika K5 break, iti compound na, bibili do compound kay K5 ka rin, no? Daw may mga yes. Parinti sila sa man nga lugar.
2: Yes, yes. Ang family sang bana.
0: Mm. Pero usually, gakad to man ang family sang bana, like kung aga, bisita, ano, anong routine nila da?
2: Mm, kay ano lang gini, lapitan na ilang gini ang balay nila K5 Ray kag K5 Christian. Bali gamay lang gid siya kung magado foot walk lang gid bala ang antadanay sang panimalay.
1: Mm. Pati so, ongali ko naga kwan ka naga tiga.
0: Pero feeling yes. Ko bala naga katulog siguro ang bata.
1: Ah, amo na gani.
0: Ano sa investigasyon sa pulis?
2: Kaysang amo to nga time, K5 Ray kag K5 Christian, ang ining ugangan nakabati siya nga ginapatulog sang nanay ang bata. After sina nakabati siman sila dayon nga dumay naglagapok sa perta pero wala nila gin mind. Amo tong suno sa pulis ta nga nakabati lang sila nga ginapatulog ni sang Iloy ang bata niya.
0: Okay, so butsilingon samtang ginapatulog yato probably sa aton sini nga mga ka K5 sa why nagipiyong-piyong ti bata patulogon mo bisan why pa na sa bisan conscious pa na sa kay ginapatulog sa mapiyong matay ni hindi magtingog no. Mm. Kagti bata way ka preparar guro eh. Ka K5 Karen. So wala pa to ma atong lang ginapamangkot ko tani bla kung na istorya sang bana ang asawa. Kag na umpawan ang asawa kag napamangkot nga ginobra mo to ano ang nakita mo sa bata tanga ginobra mo to way pa na masabat.
2: Na istorya ni sa mga otoridad ta ang asawa K5 Ray kag K5 Christian kag according sa iya nga may nagsulod kuno nga isa ka tawo sa ilang nga balay kag ginpilasan ang iya nga bata. Then after sina, nagwa kuno ang tawo, pati siya, nagwa man, kagamuto nga nagdiretso siya sa dingli. Amo na ang sa paminsaron nga nagasulod sa asawa or sa Iloy.
0: Okay. So do may nakita siya nga, lain niya, sa iya pagintindi, lain niya nga tawo ang nag-obra sa iya ba?
1: Nag-imagine siya.
0: Imagine siya.
1: Gahallucinate na mo itong bagong.
0: Okay, siyempre normal nga reaksyon niya sa nanay. Pagkita iya mo ito natabo sa bata, iya man, tawag pulis mo. Diba?
1: Oh, masinggitan. Masinggit, kaya tabang.
0: O, nahi, tabang eh. Siya, pagkita yan mo tatabo sa bata yan, naglakat siya. Kadto siya sa no. So, makita na ito nga ka K5 Christian, no? Hindi normal. No? Wala sa normal nga paminsaron ang Iloy sang ginobraya sini ang krimen kung amurang basihan na ito. Pero siyempre, ang pamilya, hindi naman mag-file kaso. And with the all the medical documents, no? Nang may ara sila, kaginagawiatan sila, ti ang pulis hindi man magprosige, kaya tungod balaan nila nga probably ma-dismiss malang ang kaso ka K5 Karen.
2: Mm-mm. Kag ang dugang pagani ni Lieutenant Colonel Cipolles ang nag-istorya ni sila sa nanay, makita nila nga why pala sang reaksyon kung baga nonchalant ni ang nanay K5 Ray kag K5 Christian samtang ginasaysay niya nga tiyan mutok na may nakitaan siya nga tao nga nagsulod sa balay nila kag pilasa ni ang iyang 11 anyos nga bata nga babayi.
0: Okay, sige ka K5 Karen. Kamusta do nagapit ketos Comelec wise na opisina sa bang?
2: Yes, kag ginakontakt naman no si Comelec ang chief dire si
0: Sir Saino.
2: Si Sir Jonathan Saino pero why pakita sang feedback halin sa
0: do
2: iya.
0: Do nakaano sila gore naka 4-day week ano lang sila eh.
1: Work may, week may 4-day work week.
0: May yes, 1-day sila nga do like work from home kay tima mo tipid sa kuryente. Sang specialist ubo nga ti sa buwas daso ng burnout. No sa aton sini nga mga ka K5
1: pati Domingo ka K5 ay mera
0: Domingo. Domingo
1: pag ed
0: sa aton sini nga mga ka K5 grabe sige salamat gid ka K5 Karen Badilla sa imo sini nga report.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: 33 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga sa aton sini nga mga ka K5 nabatian ang follow-up report ni ka K5 Karen Badilla sa Oton Municipal Police Station with the Police Lieutenant Colonel Norberto Cipolle. Or Norbert Cipolle, sa aton sini nga mga ka-K5 nga may kangtanan sa sining natabo no nga pag kamatay no sang sining sa aton sini nga mga ka-K5 sang sining 11 years old nga bata no sa aton sini nga mga ka-K5 nga gin lasdasan sa sini mismo kaugalingon nga Iloy ka-K5 Christian. May ara kita nga mga update no sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. Balikan ta ni KK5 Christian no sa aton sini nga mga kuturan. Ang ining issue to bala no nga gusto ipatawag sang House of Representatives si Michael si Michael si Pakasmart Zuckerberg
1: oh,
0: no.
1: Tiyo, oh, tito.
0: Kon nga ano ah, kasin ah.
1: No. Sa tito ko sa third district.
0: Ikaw ya tiyo mo tiyo.
1: Sa third kasin.
0: Sa third kasin mo. Okay. So ang punto diri ka K5 Christian, no? Ano bala ang gusto nga ipalabot or anong gusto matabo sang House of Representatives? No?
1: Mm.
0: Kung pananglitan dabi may mga kapaltahan, kapalpakan or may nakita sila dabi nga mga hindi husto nga pag-implementar sang Meta.
1: Mm.
0: No? Meta is the company eh.
1: Oh.
0: Facebook is the platform.
1: Kay no? May aluwas sa Facebook ka kay Fiverr do iya pagiting Instagram.
0: Instagram.
1: Instagram ano pagid na?
0: Instagram, do Facebook,
1: WhatsApp.
0: WhatsApp
1: ako do iya nang WhatsApp ko.
0: No? Mm. Ang Zoom.
1: Oh.
0: Ay, ang Zoom iya.
1: Ambot lang ko nila.
0: Oh, no? Messenger. Messenger.
1: Messenger, sure. Oh,
0: Messenger yan eh. Sa itong sining mga K5, ano ang mga tech companies under Meta?
1: Mm.
0: Okay? Sa itong sining mga K5, sa mga pinarangga na itong mga tagpalamati. And of course, ang tag-iya sinagid, amo si CEO Mark Zuckerberg, nga nagkabase sa pungsod Estados Unidos, no? Sa Amerika. Sa itong sining mga K5, iya sining asawa, actually is si Chinese national.
1: Chinese, Chinese ni?
0: Oo, Chinese national ng asawa yan. Mm. Mayo man si Mark magpili, no?
1: Hoy.
0: Kabalo ka?
1: Oo. Oh. No?
0: Dami ko amunay ka bilyonaryo siya, taling damo sa tayo makita na pag-iniban mo. Galing kay ti, mayo man sa, mayo sa mag-ano blaw, mag-pili sang iya pangasawon, nga somehow, maka-contribute siya sang dako nga factor, especially sa mga countries nga budlay sudlon.
1: Oo.
0: Ti China, budlay na mo. Sa ton sini nga mga ka-K-5, gusto niya sa China, ya kontrolo ng gobyerno nila. Why dapat siya sa kung ano man nga mga assets sa Amerika na nga makasulod sila nga makahatag disbintaha? Kasi ining Facebook is, ang Meta na is, US produce ano ni company no sa ton sini nga mga KK5
1: gina-restrict sang Communist Party KK5 Ray ang
0: bisan sa ano why to Facebook sa North Korea
1: why
0: to Facebook no sa ton sini nga mga KK5 now ang pinaka bottom line sang ini nga issue is because of the series of incidents nga natabo no this year no in just a couple of pilalang tukbulan may duha kasud-asud ng mga issues, may mga insidente ang nagluntad sa sulod mismo sa eskulahan.
1: Madugo, kagadamo patay.
0: Oo, sa itong sining mga K-5, hindi tama na gusto padalman, pero ang punto dire is that, ano ang gusto matabo sang House of Representatives? Na no, may pila sila ka mga pamangkutanon sa Meta Company kung paano niya i-regulate ang ila sining mga platforms. Nga inablang K-5 Christian, ma-identify dayon bala sang Meta, mismo sang application ang mga hindi usto kagusto lang nga dapat i-post.
1: Mm.
0: Kahit di ko makita na ton subong, may ara ni sila nga ginatawag na artificial intelligence.
1: Mm.
0: Ang Meta, nga mo ang nag-detect sang content, no? Sang imo gina-post kung may ara sa sang community or violate sa community standards.
1: Mm.
0: Sang Meta. No, mga bawal na bla, mga pornography, mga
1: profanity, no? Pamuyayaw ko da, may mga threats da. Violence.
0: Mga bullying,
1: mga
0: criminal, animal cruelty.
1: Kan, mga sexual predator
0: mga
1: da.
0: Sexual content. No, mga nude photos.
1: Mm.
0: No? Sa itong sining mga ka-K5 nga ginabawalan sang Meta. Pero ang pinaka-major debating nga concern, nga paano makontrolar nila in the advent bala nga may mga sensitive nga mga videos nga hindi dapat i-post sa social media.
1: Mm.
0: Dumduman mo to nga kung waay nag pangakig ang pila naton sini ka mga mamalidha kag nag-call sang attention sang Meta why man to mapang-delete no atong mga videos nga very brutal bra
1: oo ugang
0: nga nagalakta online kung paano to gin obra tong krimen.
1: Mm.
0: KK5
1: si Mesala si KK5 Ray ang mga vlogger eh nga ginahimo nila gatasan ang natabo to nga makasaligdi nga krimen sa
0: Tacloban
1: kag sa Zamboanga.
0: Ginari upload, ginari produce nila eh.
1: Iba na sa screen record kag ginapost man lang para makwartahan ti gina-demand subong sang kongreso ang mas strict to tani no nga pag moderate no, ang mga tools nila da AI man na, or I believe may tao man sila ka K5 Ray mo nga mga gina-hire nga mangbantay gid no. Kag mas madasig tani ko nga pag take down sang mga items or content no nga may mga pagpamahog, may mga online threats kag mga hindi nagakabagay nga ma-access no sang publiko K5 Ray.
0: Kaysa no ni sa aton sining House of Representatives sa mga mamamalida naton nga ang mga social media posts shared by Department of Information Communications Technology and DICT naton dapat may dako maning papel. Amo na yung problema, mamo ining mga giant tech networks nga radis Pilipinas, hindi man sila cooperate kung wala ni nagagi sa approval sa DICT.
1: Oh.
0: No, sa aton sining mga ka-K-pop and recommendations ang DICT sa pila naton sining mga law making bodies, no? Sa aton sining mga ka-K-pop sa Senado kag sa Congress, no? So dapat ang DICT naton dire. Sa aton sining mga I do not know ha, pero do hindi ko din ma-appreciate ang presensya sang sining ahensya.
1: Hindi mo mabatsagan
0: no, ng by DICT. Ano nung ila purpose naman? Sa aton sining mga ka-K-pop especially subong nga kadamo-damo no sang mga tech applications and platforms nga rin sa may Pilipinas nga dumamatsaga na doon yung ginagamit ginabusan na ganyan na tawag ako mag-election bla election season doon hindi ganyan makontrolar sa DICT doon hindi ganyan wala ganyan intervene ng DICT kag dapat number one nga magatag sa sentiments mamuka no ang Department of Information and Communications Technology di ba nga mamban sila nga mas sila dito ma-recommend sa House of Representatives dito sila ma-reklamo nga buligan sila nga i-regulate ni Mayo kag tagaan election ng mga tech companies nga ni.
1: Hindi kami ka-kwan, hindi kami ka-sarang. Day, buligin nyo kami.
0: Oh, oh. Hindi sila yan, mahulat pa sila yan. Kung hindi pagpulpogo ng mga ulo nila, hindi sila maglulag.
1: Actually, ka K5 Ray, ang DICT, subong, ang ilang budget, on hold. Gina-pressure man sila sa gobyerno nga mag-secure sang mas mag-operate ang ilang pang-invitar para ni kay Pakas, kay Tio, kay Tito Mark Zuckerberg nga magtambong sa sining invitation sang Congress no. Susubong on hold ang ilang nga budget kung hindi nila na pampakadto si Pakas mo laban-laban dalman gining ang budget sang DICT sa 2027 kay K5 Ray.
0: Puti lang siya, pero dumamog yung kamitsura.
1: Oh. Gamay, hindi prinsya. Duga ako kapagani sa...
0: Hindi man magamuna.
1: Malapsik siya.
0: Hindi man ko pagpatamib.
1: Malapsik siya.
0: Ang sekretary subong sang DICT, sang Department of Information and Communications Technology, sang una si Hunasan, kung hindi kita magsala, gina-appointe sang una sa time ni Duterte, kung hindi ko magsala eh.
1: Dudasig mo lang to siya.
0: Dudasig mo lang to siya. Pero subong ang sekretary si Henry Aguda.
1: Oo, duga.
0: Musta, Prenre?
1: Hindi tanan na yung makilala. Ano kayo kinadaw ka na udamo na nagbulos-bulos ka K5? Right? Bisa sa region. Actually, nakatambong ko before sang press conference ni nila.
0: Di ba? Ligad may DICT conference
1: Sang nagligad, nakatambong, last ko nakatambong ang K5 Ray, sang ginanunsyo nila, nga, mati ha, 96% ko no, sang mga buluthuan sa Bugos ng Pilipinas, public schools, may wifi connection na, libre. Alin sa DICT? Kung patsagan mo.
0: Areo. Okay, may problema, may wifi.
1: Oo.
0: Pero dapat mapatakod ka wifi, regulated yung man mismo ang mga platforms nga mga nga ma-access sa mga kabataan kaysa mga Pilipino diri sa Pilipinas.
1: Hindi na ganin kinanglan. Hindi na ganin kinanglan kay February kay hindi man mapatsagan nga may wifi gid man.
0: Kay ti ang wifi ta do gaigod pas ba wifi siguro eh.
1: Amo na ganin ng basa mga karay a.
0: Mamo mao nga man may kwarta man sa wifi mo.
1: Oy.
0: Oh, siyempre mapatakod ka na klakat diri kalabanan ng mga Starlink mga nagpatakod nila dai no. Sa aton sini nga mga K-pop.
1: Ang basa mo to, ano nga wifi man? Wai! Wai-fi!
0: Wai-fi! Wai-fi!
1: Din wifi! Wai-fi!
0: Wai-fi! Wai-fi kami! Wai-fi! Pero going back, sa aton sini nga mga K-pop, seryoso ni Tani nga problema mo, K-pop Christian. Seryoso ni nga problema. Initungod nga damo kita nakita nga mga kabataan nga na-influence kaya sa mga social media.
1: Correct.
0: No? Kag sa mga sala nga ila sini nga ginapang lantaw dira sa social media platforms, no? Sa aton sini nga mga pinarangal.
1: Hindi pisarab lang kay K5 elementary students. Subong may social media, no? Nag-chat, no? Nag-chat. Ano ang expect mo sa isa ka 7, 8, 9, 10, 12 years old nga bata man nga makahangop sang mga butang, may makahimo sang desisyon nga insakto ka K5 Ray?
0: Ambal ni Fel Rica Partilis Representative Presley de Jesus. Ambal niya, ang gusto ni Ray palabot sa Meta Company nga mga issues is number one, regarding sa harmful online content, child safety concerns,
1: none,
0: and misinformations following sa mga recent violent incidents.
1: None.
0: Sa ito, sinin ka mga ka-K5, when we say harmful online content, ining mga websites connected to Meta, nga wala gina-block sang Meta, which is ma-access, gina-share sang mga sindikato or sang mga ano manda nga mga gina-share na lang ang link kapag pindot mo akis akibot ka may mga utang ka na.
1: No, lain na.
0: Pag pindot mo sang link kisa may mga views nga makita ang mga kabataan dahil hindi manami.
1: Kisa makita ka na sa news feed mo ka kay February, maglabay lang da may AI nga daw binastos. Ano gitya?
0: Oo, ang algorithm ni Leblanc, eh, once ka isa mo lang mag-glance mo lang ka isa, mapindot mo lang ka isa, babalik-balik.
1: Sige na.
0: So, kung mga kabataan, example, may Facebook sa mga kabataan, accidentally, hindi man hungod, may napindot si Dara, binastos or whatsoever da, mabalik-balik na i-feed na sa imo sa Meta, i-feed na nga muna nga content. So, hindi man namin kinagatag sang, hindi man namin, example, sa mga paminsaron sa mga kabataan.
1: Tima, yola karon kon ang ginikanan hands on, kon mamonitor yung hulag sang kabataan niya, mabantayan niya, or ma-restrict niya, karon kon ang ginikanan, OFW, or SACO, or ano, kundi, pinagustong bata to karong access man sang hindi dapat niya ma-access ka K5 Ray.
0: Correct, no? Sa tun sini nga mga ka K5.
1: Na ilang karong nang gini kana para kay Ma'am Lulit Fundal or kay Ma'am kay Boss Rick Ariete nga ginabantayan kabataan niya or kay Ma'am Geraldine Totisora, no, nga mga responsable.
0: Nadeline Sautong.
1: Oo, na. Ma'am Leo. Leo Tagaygay.
0: Kumayo mga si Ma'am na Ninita Del Prado.
1: Nan.
0: Si Ma'am Nining Ilumba.
1: Nan.
0: Ma'am nga mga
1: Ma'am Betta Ilar.
0: Tayo gini sila sa mga kabataan nila.
1: O, ma'am ba mo, responsable niya. At okay lang eh.
0: Si Sergio Preno na ito, pagsugiron.
1: Nan.
0: Si Ma'am Rimia Pades. Si Sergio Nito, sumbong.
1: Amo na yung mga responsable niya. Ito nga mga kakipay.
0: Sa ito, sining mga pinanangga, ka mga tagplamati. So, damo sa mga dapat na diskusyonan. Especially, ginagamit man yung Meta, ang Facebook. Ginagamit man eh, during election, sa mugini. Terrible nga mga fake news gid. No, sa aton sini nga mga ka K5 po ako sinusuhod sa mga sang kongreso ta kag sang senado ta kay kisa sila man mismo biktima da.
1: Ang problema ko isa igo sila mag ulag ka K5 ray kung may matabo na. No, do reactive bala, hindi proactive. Dapat sini antes pa man ni nagkatabo. Napanan-aw na ni isang kongreso sang senado nga posible ni gali matabo abi hurugtan tani DICT abi kadto mo sa Monday paano tani masolusyonan nga hindi na matabo
0: mo, hindi mo maya pag iban kasi no? Apektado man kita apektado kita no hindi si ka K5 kasi na apektado ni naka send message to kay ano kay Mrs. siya eh syempre okay ti karon mag communicate to sa karon follow up to sa karon musta daga bata tada
1: utang utang tada sa nung bayaran da
0: sa to sini nga mga ka K5 kinanglan ta man. So, hindi ta magpakaipokrito kinang lanta ang Facebook. Kay hindi magkasarang ang aton nga gobyerno magpatukod sang sarili naton nga sistema. Para sang China yang mga highly advanced technologies. Sa aton sini ka mga ka K5. Pero ang regulations amo nang aton ginapunto. Nga dapat matutukan sang aton gobyerno, no? Ang ining mga dalagkuan nga mga tech companies. Hulag kamuda, Department of Information and Communications Technology. Hindi kamuda sa akin, pangtakod lang ang pangtakod Wi-Fi. At ipad ko siyan.
1: Ang problema kay na daw kung hindi gani magtuluhaw mo ng mga isyu di tambatian nga may DICT kita gali.
0: Hindi ba batyagan? Amo na galing tingala ko nga may DICT kita. Pero tantawa na bla, why isang Filipino made nga software o kon applications na nag-boom sa Pilipinas. Puros tanan mga international platform. Ano nga na Filipino-made nga platform din nagamit tao?
1: Ano man?
0: Sige, bete, gamit. Why?
1: Bagay ang aton nga, kundi social media ng Marites. Manual.
0: Aton sini nga mga kakipay, wala. Kita actually, nagagamit lang kita sa platform ni Meta. For free niya. Ang Facebook, wala bayad mo, wala subscription.
1: Oh, libre ni.
0: Ibang application, may subscription. Download ka, bayadan mo kada bulan. Ang Facebook, libre. Kung muna ganyan, mamba, si nilibre na ng Facebook. Yung may ganita ka muna pabayad.
1: Maglayan, uro-uro ni. Sokton pa mga subscribe.
0: Amon mo lang tani, Toto Mark!
1: Kas!
0: Ang amon mo lang ni Kas, ka, tani, ano mo mambla, ang imuda nga sistema. mabuligan mo amon sining pungsod nga masulbar ang mga amon nga mga malimit or ma-minimize or somehow madula gid. No? Mm. Sa tun sining mga K5 ang mga content kay hindi mayo. Nga tawo gid jablang ulag hindi AI kang AI ya. Iproseso ya pa namo hindi hoya pa na ka K5 ba. Christian, isa sala sala mga ganito sa kondi sa kondi sa media. Gapos kita balita, wala man to sang malayan sa balita ta. Pero kibota, gina-take down sang meta, sang Facebook. Sa K5, Christian. So ang ano bala, nalain kaya kung tao mismo ang nag-review. Ka K5, Christian.
1: Mm. May, although may ara, giman ka K5, Ray. Hindi ko sigurado ako may ang Facebook may human element.
0: Ang human element niya, after na. Oh, diba ma-decision ng AI?
1: Oo. So, mo yung mga appeal kung isa.
0: Pag-appeal mo na, tawo na na.
1: Tawo na na.
0: Ang ma-review.
1: Pero ang ganit, kaya kati doon kabudlay man kung tawo kung isa-isa, kaya hindi mo na maarapalan ng binilyon mo.
0: May mga artificial intelligence sila. Kung galing tayo muna bala, ang artificial intelligence siya, depende sa paghangupya, kag paglantaw ya. Kag kung may mag-complain, may magreklamo. Siyempre may complain kung imo post, kaya hindi siya manami sa pananawan ko.
1: Oo.
0: I-complain ko na, reklamo ko na. So depende kay AI kung i-approve yung imo yung complain. Sa ton sining mga ka-K5, no? Sa mga pinangga na ton ng mga tagpalamati. No? So, ang DICT siguro,
1: May mga
0: ara man sila nga mga naka-assign sa mga different nga mga social media platforms nga mag-review man eh. Mamba sila mo ni okay, sila mismo ma-report sa mapadala mensahe sa Facebook. Amo nang nami ko may ara diri nga opisina ang Facebook sa Pilipinas.
1: Kiti ang mga official sang DICT ambot ano nang umbra nila.
0: Amo na gani sa ton sining mga ka-K5. Okay man ang gadrobling wifi no sa aton sining mga ka-K5 pero sa aton sining mga pinarangga nga mga taga Palamati no sa aton sining mga ka-K5 anuon mo na karon ang drobling wifi tanan sila maka-access sa mga platforms pero ang mga main cause sa mga problema taga sa mga depression kaysa sa mga kabataan sa mga online bullying cyber bullying sa aton sining mga ka-K5 mga hindi marami nga mga lantaw sa social hindi ma-regulate sang mayo no. Dapat nabutang kita wifi ang counterpart sina kay ma-access sa mga bata na may AC access na siya sa platforms dapat i-regulate man mayong platforms
1: K5 di sumong ka K5 sumong pagsulod naman sang AI ne natawa bala ko na hindi ni pa maagapan sumong ang pagsulod sa mga AI mga taranawon okay lang sumong kasi may mga anak ng CEO na ginantaw dapat lugay dugay lang natawa bala kung paano ni mag transform sa iban pagid mga sites sa taranawon ka K5 Ray
0: sige. Merikanta na, kay mamo isa pag hindi ka ano, si Representative Brian Pobra, apo ni Fernando Po Jr.
1: Brian Po wala man sa res.
0: Ang chairman, ang nag-represent sa DICT budget mo, siya sponsor.
1: Oo.
0: Tiyang balya, makadutos ako sa Singapore para magkonsulta sa Meta.
1: Kay dito sa may opisina
0: sa Singapore. Sa Singapore to work for a memorandum of agreement addressing the influence on minors and other platforms sa related concerns.
1: Okay. Ayun man to, kung mapalapitan niya to.
0: Tawunta, kung matupa na. Alas 8:51, dalhin kabla. Antes kita magtakop no ka K5 Christian sorry ata na showbiz
1: po dali lang gid ka K5 Ray importante man eh kay ginconfirmar subong sang Professional Regulation Commission nga ang resulta sang August September Nurses Licensure Exam i-release subong adlaw.
0: Okay, good luck.
1: Actually, kagahon pa lang binantay na ng iban.
0: Para exam naman.
1: Binantay. Salam mo kung saan o magwa.
0: At iba number one naman ang West Visayas.
1: Muna ginahulat-hulat na naman kung sino naman ang taga-West. Ang number 1.
0: Ligad to. Walogid kabilog tap na chere.
1: Damo.
0: Grabe no.
1: So, balantayan ni Subong.
0: Bang ang alma mater ta.
1: Ginabantayan ta man. Kaya, siyempre, basta makakuha kita sa resulta na ni. Manawag na tayo sa mga top notchers gikan sa West. Why ta nag-expect ka, nothing less no, than having multiple top notchers halin sa West Visayas State University sa August to September 2026 sa Nurse Licensure Exams ka K5. Bantayan na dugay-dugay.
0: God bless and good luck sa ton sining mga future nurses. Bali, Ma'am Shamira, figa na kagumban. Nambalya, kadlaw man ako sa inyo nga duwa, sir ba? Okay. Istorya kita, showbiz, gamaya. Showbiz ka. Hindi niya nga showbiz nga makita mo to sa mga national TV.
1: Sobra pa rin sa...
0: Amo niya, may showbiz, mga kami din local.
1: Totoo. Ano na?
0: Okay, K5 kisa na rin.
1: Oo.

0: Si Chief Justice sa Panginiban. Oh. Kung tumaan muli, gadadlaw.
1: Oh.
0: Sunlog niya si Risa. Ang tiberos. Oh. Anong bayan ito gani? Can you also ask a I'm willing to accept personal questions.
1: Question. Oh, pero
0: personal questions. Hmm. Tapos doon medyo na flattered si Riza.
1: Oh.
0: Balya na no. Yes po. Maraming salamat po. Maraming sasabi ano din po 'yan as long as is part po ng ating topic po ng ating topic dito sa deliberasyon natin dito whatsoever. Balya ni Chief Justice Panginiban balya. Diba,
1: single ka man?
0: Single ka.
1: Ako single man.
0: Ako single man.
1: Single. Ako single da.
0: Si Chief Justice Panginiban na 81 years old, kundi ka magsalay, no? Chitay uno na.
1: Chitay uno.
0: Tapos si Risa, tindi mga senior
1: naman. Magwala na siya nag-senior.
0: Si Risa?
1: Oo.
0: Pero ti, siyempre, makita man natin nga ti maintain ang beauty.
1: Oo.
0: Maintain ang beauty.
1: Ahong Japon si Senador.
0: Si Senator Risa Hontiveros. Pero, kunong balita ni nga may nagwa ng impormasyon. Oh!
1: Oy!
0: Nga ang madugay na nagpapakilig ng puso ni Senator Risa Hontiveros.
1: Oh!
0: Ilonggo!
1: Abo! Duka kwan mo pa? Duka distrito mo pa?
0: Duka distrito mo pa!
1: Hey!
0: Oh, pero hindi ko to ya, ha?
1: Kasi kung
0: na picture ni Chief Justice kag ni Senator Risa.
1: Oh.
0: Pero, pasinsya ka na Chief Justice.
1: Oh,
0: naingid niya magpalangga ang mga
1: alang-alang ka
0: Ilonggo.
1: Sa
0: Ilonggo.
1: Alang-alang ka sa Ilonggo.
0: Alang-alang ka sa Ilonggo. Why ka na picture niya yan? Na-link
1: ni K5 Ray.
0: Oh.
1: Sang una. Dugay naman sa politika. Ang background yan para makatagay talang clue no at matagpalamati doon siya nagumpisa sa syudad sa syudad niya siya nagumpisa sa muna ni nangin talk of the town niya kang iya niya kampanya so naman mo first time niya sulod sa politika mo although may mga parintin niya sa politics first time niya sulod sa politika ang iya sining nga slogan ang iya sining nga mga materials simple lang nga black nga do tarpaulin or papel may ngalan nga Uy, ano ang ideya mo sa matahom nga Iloilo? Muna na, ang lapta sa syudad sa una. Gamay pa ko to.
0: Gamay pa
1: ko to sa kita muna. That time, na-intriga ang matahom. Ano ni man? Ano man? Tapos...
0: Duha ka picture na si Chief Justice kag siya, no?
1: Sino, hindi mo na si Chief Justice.
0: Pang, si Chief
1: hindi
0: Justice,
1: na, hindi na. Naupula na guro. Sino na
0: yung... Sino na, sino naman si...
1: Naupula na guro. Yeah, sa picture. Sa picture no? But... ang iyan ni sa unang kwan nga campaign material sin o si blank
0: sin o si blank
1: oh muna na sin o si may matangyalan niya but sin o si dito nag take off ang iyang pangampanya sa una hindi wait pa na sa una sa uso ang social media wait pa na cellphone sa una ano lang ni sa una mga tarpaulin kag mga papel
0: wait kita na dabi kaabot sino ikaw yan
1: gamay pa ko ni sa una
0: gamay ka pa sa una
1: gamay pa
0: sa mga nakaabot na si Enrico Sorita
1: adi na alam mo tayo mga kanya na nakitig ulang na siya sa una daan na ni nga tao mo
0: sige oy balik na to ano ta sino ni sa okay si Sir Tri sir bisita ni Guro
1: bisita na kay gapa pista ni Guro sa Lambuna
0: okay hindi si Priatoral ara si ano si sino si board no si board Jason
1: Jason.
0: So na, kasi Mario ko ah.
1: Oh.
0: Doon kami man ah.
1: Yeah, amuna, no? Ginaistoryahan, subong.
0: Ginaistoryahan, subong.
1: Oo nga, ako na pero may di si Senator Risa Hontiveros.
0: Ay, siyempre, Ilongga mo.
1: Ilongga ni ang iyan ng mga lulo, daw bartap na siya ni lulo. Yan, taga-Aklan, kag taga-Kapis.
0: Oh.
1: Hontiveros.
0: Pero hambal ni Chief Justice siya, single man siya.
1: Oo, dumay side. Dumay sidecar ka naman na, Chief. Mas mano ka di kaya
0: nagagwa ko no eh ano? May nagpapatibok ng puso ni Senator Risa ko no taga Iloilo ko no eh
1: tinakita mo lang sila sa mga events di muna na dayon ako why man sila ga
0: gani ambot lang nga kay si Senator Risa na yung makonfirm dapat yan
1: why in fairness
0: kasi kiboton ko yan ginanamin niya ni Senator Risa Hontiveros na nagapatibok siyang tagipusoon niya ba si isa pa sa ato ni K5 Enrico sorry lang
1: between sa ato nga tatlo mas madako siya sa K5 Enrico kaya tinapit-lapit sila gawa edad
0: oh tiyo pero sorry lang siya hindi kita yabilable
1: Pero why pa so far as ang official confirmation or announcement? Okay, 5 Ray.
0: Sige. Uy, ano na? 58 ang oras ato sa nga pagpangalaga, Dri. Mamama, basta ganyan mga ilonggo, mga chismoso. Come on! Mata oras mga ka-K-Pibes ato sa nga pagpangalaga, Dri, sa Foro de los Pelvos program. Bantayan na karoon pala ka mga developments ng aton sining mga ka-K-Pibes. Sa pala naton sining ka mga balita. Sa 11 and BPS program upod kay K5 Enrico Sorita Jr. Kagkaroon sa El Casigador with K5 Christian Hagurin. Ako naman si K5 Race Peo Balay.
1: Ako naman K5 Christian Hagurin.
0: Para sa Kampiyon Kabalita, Servisyo Publiko, Kagkaligawan sa Iloilo.
1: K5 News FM.
2: Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
4: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon.
9: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3.10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakang abutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabakang sa mga abutika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabot layan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre!
14: Hey!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones, Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Dumaguete City, 88.7 K5 News FM. Iloilo City, 95.7 K5 News FM. San Carlos City, 89.7 K5 News FM. Sagay City, 102.9 K5 News FM. Kabangkalan City, ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Good morning. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Biyernes nga edisyon, alas 9:05 sang kaagahon. Diri naman natong pag-istoryahan sa sining nga programa, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat naton gina-encourage sa aton mga tagpalamati para kita magiging healthy. No? Pero hindi ka mo magkalipat ha, ining aton mga suplemento like DTX 500, of course, ining aton nga Mighty C, alkaline vitamin C, kag ang aton D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Of course, ang mga kapi naton nga nagahatag sa aton sing gana, nagahatag sa aton sing mga pamaagi nga mga tinlo sang aton mga sulok-sulok kag iban pa. Dapat naton maging hamot man kita, no? May mga habon kita diri kag mga deodorant nga manatiling beauty ang adlaw-adlaw naton nga pagsinalayo. Welcome kamo sa atong nga programa kag upod naton sa atong nga programa si Brad Paul kag si Sir Boy, ako naman si Engineer Ronnie Albao. Sir Brad Paul, mayong aga sa imo.
17: Mayong aga sa imo, Engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati.
16: Uh-huh.
17: Nagatutok kin subong and every day sa aton nga programa, especially sa mga impormasyon sa ikayong lawas. Istoryanta ko ng mga nagkalabulag sa diabetes, Engineer.
16: Ha?
17: Nagkalabulag si
16: nagbinulagay gid ya.
17: Nang usually abi sa gugma ka lang yaga kabulag.
16: Oo.
17: Oh. Nang imo. Or nabulagan kasi kagwapa niya.
16: Oo. Oh.
17: Kini niya, Engineer, ya.
18: Ginbulagan.
16: Ginbulagan.
17: O kung ginbulagan ka.
16: Oo. Oh.
17: Diri ya pagkabulag.
16: Uh-huh.
17: Bangod sang diabetes.
16: Pero may ara
17: kabulag-bulag.
16: Si Sir Boy, may solusyon mo siya. Damay ang mga eye drops sa daya.
17: Okay. Sige, sige, sige. Sige, ang mga nagkakabulag bangod sa diabetes. Sir Boy, good morning.
18: Before ito magsuriyan, sa bulag sa pag-ibig, no?
19: Good morning sa inyo tanan, no? Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Mayroong aga mo sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kasi siyempre naka DTX 500, no? the ultimate cell protector. Protects your cells, your body from the foundation, ang yagi foundation, which is your cells, no? So, ano ang ginahimo ni DTX 500? Kampiyon nga antioxidant, nga ginakontra ng oxidative stress, nga gakos sa premature aging. Kung kampiyon ang health ng cellula, wala ni sa ginatawag na premature aging, ha? You could achieve optimum health na ginatawag, no? Sa mag-DTX 500, ang paaman, ay, gapanubo sa blood sugar. Kampiyon, kinaya mo na yung topic ni Sir JP karon, no? Yung gapanubo sa blood sugar, layo ka sa mga masakit, no? Mga dalayan ng mga balkada, dan ng diabetes, mga hypertension, mga metabolic disorders, tanan-tanan na, no? Malikawan kung ga-DTX 500 ka. And of course, kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa Imolawas, para makabato man sa mga ginatawag ng mga invaders sa Imolawas, mga micro-invaders ng mga viruses, bacteria, and fungi. Ma-check na dayon sa mga soldado sa Imolawas, no, kay naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, every day. And of course, ang paaman sina nami ang skin, banaag ka, no? Kay gataas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kay collagen level mo gasaka man kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C ka every day. And when it comes to your eye health, no? And ang nami ipari sa DTX 500, mag eye care gold. Ang eye care gold kampiyon, no? May vitamin E, may vitamin C, may bilberry extracts. These minerals and vitamins works together to give you optimum eye health, no? So mag eye care gold. So kung gusto mo 20/20 mo vision, layo ka sa ginatawag ng mga ga-degrade sang imo eyesight, mag eye care gold. Parisan sang ginatawag nga eye care drops, ng eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes after a tiring day. So if you're a person nga tubang na plan mi cellphone, ha, laptop kag mga tablet mo da, ay tarkapoy na ang mata mo, kaya ipawayan mo man, ispa mo man ang imo mata with eye care eye drops. And of course, kung tatangkaso o bosip on kagilanat, ha, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 bio.
16: Sige, no? Salamat sa itong mga introduction sa atong mga upo diri, no? Pero forward na ta sa atong nga topiko subong about sa pagkabulag, mga rason, ano bala ang ginahimo sang mga tawo nga nagakabulag kag anong mabulig sang DTX 500. Brad Paul.
17: Yes, engineer, no? Dire kita subong sa mga pagbinulag gay.
19: Mamati,
16: okay.
19: Damo ni blindness. Oo.
17: Gaka-blind ka man, engineer.
1: O ikaw ang gapang blind.
19: Din blind ka.
16: Matambol na
17: kung yung blind ka man o ikaw ang gapang blind. No? Ang subo, engineer, mo niyo, 4.3 million Filipinos ang may diabetes. Uy. Grabe, no? Ang diagnosed, engineer, ha? Na-diagnosed. Those ka na-diagnosed with diabetes, okay, ara sa 4.3 to 4.7 million.
16: Mm-hmm.
17: Ang wala ma-diagnose, so maning problema. Okay? Ang why bla ka balong ang may diabetes lagali?
16: Wala nang pa-check up.
17: Amo niya nami, gidyas ang DTX 500, no? Kay imaginable lang mabuligan niya nga mga Pinoy. Kung nakabaylo lang tani, blang ang diabetes, gali, ang pagtakaon, gali, isang grabe nga tamis, kag ang hindi pag-control sa imong nga sugar, makalid gali into diabetes. Nari pa. So no, sa study, hindi kin mapinpoint kung pilagi kabilog ang nabulag bangod sa diabetes. Okay? Pero, gin-evaluate nila, right? Gin-evaluate nila, nga 628% to 61%, no? Sang Filipino patients nga na-evaluate sa clinic nga may diabetes, right? Ay, 28% sa ilada.
19: Bulag,
17: may associated sa
16: blindness.
17: Hindi man blindness, gid. Hindi man toro. Nga may ilig ba nga blind bala? Hindi bala mang blind bala, engineer? Oo. Iyan na bala mga blind bala. Mo na bala nga isang magician, mga trick.
16: Oo.
17: O gina blind ka. Oo.
16: Damo na ka-aksidente sa mga blind spot mo.
17: Oo, kapin pa na bulagan sa imo. Oo. Now, Ari, engineer.
16: Mati ka. Mamati to do.
19: Mati. Oo. Basta pagkabulag, eksperto ni na amigo.
17: Sa binulaga, yes. Hoy, matako do, ikaw giging bulagan. Sa una,
19: ikaw yung pamulag.
17: Oo, ikaw yung bulagan. Agiyagin na. Sugit na kay Neil. Ari na. Ari na.
19: Kabakalanda mati.
17: Now, ang diabetic retinopathy, engineer, hindi man kumong, aari pagidlaw, mati ah. Sa lahat na blang perception ta nga pag-incendit ta nga when we say bulag, hindi kikakita. Gamay lang na yung percentage, engineer. Kung baka bulag, total black. Blackness. Hindi mo na.
16: Nagagarhom lang ni Joe.
17: Oo.
20: Nalala ko si Valentin, ngalan niya.
17: Kapag-bulag lang.
20: Matag kasi kwinta, tapos masaya. Ay, kulang na sir.
17: At ito, engineer mo na.
16: Sipat pa?
17: Ito mga bulag, engineer. Uh-huh. Sala, galit niya pag una-una, iya. Nga kung magamba kaya nga bulag, bulag yun nga black. Black yun nga black tanan, hindi. May some form of light pa na.
20: 80%, 70%.
17: Oh, kasi ang kita ka drawing nga gin butan watercolor, din ula ang tubig. Nga do ka, why nga bala? Do relasyon mo bala nga do ka?
20: Do ka big?
17: Oh, hindi na lang din sa kabayad sa exam.
20: Well, big. Hindi na lang. Ano na lang do ka, hindi malinaw.
16: Hindi, ang lain siya da, kung ikaw ang rason na nagbinulagay ang mag-asawa.
17: Spill big.
20: Bye na lang.
17: BIG. Now, ang tabo engineer no? In usually sa diabetes, hindi mo sa rektahanay.
16: Uh-huh.
17: Because ang problema bisa diabetic retinopathy,
16: uh-huh.
17: Okay? Ang imong blood vessels, right? Ang dugo nga taas ang blood sugar, do ka viscous.
16: Lapu-lapuyot.
17: Why labot sina? Ipaspel mo naman. Okay. ang imong blood vessel wall,
16: uh-huh.
17: Ginaamat-amat man guba pa sina. Literally magka-bleeding ka.
16: Aha. Uh-huh.
17: Kay ang isa sa mga causes sang hardening of the arteries is too much blood sugar.
16: Wow.
17: Ga-harden. So when your blood vessel loses its elasticity, tandaan ta ang sa artery bala engineer ang,
16: uh-huh.
17: ang dugo bala is pulsating. Kita mo gani ikanto kasi mo pulso.
16: Pulse
17: mo. Ga every pump sang heart ang travel sang dugo ya kwan ya wavy. Kita mo lang balod.
16: Correct.
17: Dugo ba mo na bala?
16: Oo.
17: Kusog untat. Kay kada pump sang heart amo na sa imo nga pulsation
16: uh-huh.
17: feel sa imong dugo. Ang imong nga blood vessel sa mata, sa retina, dra engineer nagaka-problema. Literally nagableeding kada. Nagableeding. So somehow ini engineer ang irreversible. Amo nang delikado.
16: Basta ko ang mga nerves na naigo na.
17: Yes, life. Ang blood nga ina amo nagasupply sa imong optic nerve.
16: Aha.
17: Uh-huh. Nan. So engineer kung magsigid nagdamo ko na tawo na sa ilang do scanning sa mata okay. Makita mo gid may mga blood spots da ya. O galupok ni ugat engineer.
16: Oho.
17: Uh-huh. Now ang problema sina once nga damor na kun hindi pa kaayo damo ang hindi man ta klaro ta engineer hindi taya ophthalmologist ha.
16: Okay
17: nagbasa lang taya sang mga studies so hindi man ni siling chakto gid. Ang opinion sang ophthalmologist may differ from us. Pero reading from the studies, kag mga research, nagawa ng engineer nga kung ang imo mata nagaburon,
16: mm-hmm.
17: okay? Inabalang nagbulpi ka lang nagdokodasi, nagburon mata ko. Di na pantipara ka?
16: Do ka labo? Ako nang labo?
20: Bang mo gaburon tayo nang nakita ko sa listahan? Hindi ito, hindi man ito kita.
17: Oo. And then, linyado, abi mapagrado ta. Hindi na ganto ka ta sa optometrist, yung graduan, kaliwa. After pila ka bulan, nagsaka nun mang grado mo.
16: Mm-mm.
17: Kadasig lang magsaka. Na kung kasaka, dasig ang imo grado, engineer, time mo man check inyo blood sugar. Kay base may underlying causes.
16: Correct.
17: Ang pagtaas ng grado is normal sa mga gaedad
16: na.
17: Pag edad mo na yung engineerya 45, 55, sa una, mga 60 pa na, subong bangod sang cellphone, gapabata, gapahubin ang nagantipara.
16: Uh-huh.
17: Pag edad mo na mga 45, 50 pataas, sugod ka na bakal reading glasses.
16: Mm-hmm.
17: Normal na yan, kay nagaedad ang imong lens. Pero inang gaburon kaya nga dasig ang progression. Uy, base may diabetic.
16: Taas blood sugar.
17: Retinopathy ka.
16: Aha.
17: Oh, retinopathy, meaning ang imong retina, may problema gakapatay ang mga blood vessels na
16: so may ara nga retina detachment
17: and that is irreversible engineer ang diabetic retinopathy. So simple lang ah, agud hindi ta mabulag, okay,
20: hindi pagbulagan,
17: hindi ka pagbulagan, sustintuhan. Mua mo naman ni ang mata sa bulsa. Mm. Sustintuhan mo, engineer.
16: Oh, para hindi ka bulagan.
17: Ang mata kung di mo butangan sang sustinto na DTX 500, delikado.
16: Sustinto o suplemento?
20: Lain magiging kung gaan mo si Sir JP sa mga encouraging words. Gilawig yung lecture mo.
17: Oo.
20: Gilawig, gilawig yung mga apps yung mga bulagay.
17: Na, oo. Doka interesting. Hindi may arat tabla target paper diyo, no? Kapungko. Sitting duck.
20: Sitting duck.
17: Anyway, so, Sir Boy, DTX 500, hindi matakasaling, bulong ini, hindi kang bulag.
20: It's a food supplement.
17: It's a food supplement. Pero ang tawag tinig na endorso, yung as bulong. Okay? Ara na niya kung pati, kung hindi.
16: Okay, okay.
17: Pero, ang patihan mo gidya, nga ang mataas nga blood sugar levels causes diabetes, and diabetes may cause blindness. Hindi man tanan abing diabetes siya, mga resulta sa blindness. May cause blindness. May cause amputation of your feet.
16: Mga limbs, okay? Mo na.
17: Limbs mo. May cause pagguba sa mo kidneys. Right? So, isa na dari. Kung nagainom kita DTX 500, isa ini kam, na isa ka pamaagi. Nga somehow, mabuligan tang aton pancreas, mabuligan tang mitigate ang progression sa metabolic disorder, kag inatawag na aton nga insulin resistance, leading to type 2 diabetes.
20: May add lang ko. Kay kanami isang lecture ni Sir JP, no? I was impressed kay gin point out niya nga kung may diabetes ka, gaguba ang arterial wall mo.
16: Importante.
20: Okay. Anong gaguba sa arterial wall mo? Kung may diabetes ka, engineer, siyempre hindi kasulod ang insulin mo sa imo cellular, right?
16: Correct, correct.
20: Ha? Di kung hindi kasulod ang insulin mo din sa matambay.
16: Sa imo blood yo.
17: Da sa kalibot-libot.
20: Da sa kalibot-libot. And too much insulin, research and study shows that too much insulin in your bloodways or in your sa arteries
16: of veins
20: mo is bad for your arterial wall. Giginaguba niya ang wall sa imo arteries. Paano? Sakto din Sir JP, no? Gamat-amat magtik ang imo arteries kay nga hindi na flexible. Too much insulin will prevent the production or the usage of nitric oxide.
16: Labi na gina mga kapilyaris ng mga gagmay ng mga kaugatan.
20: Ting nitric oxide ngayon na engineer, amo na ang gatag sa ang ginatawag na flexibility sa imo arterial, sa imo mga sa arteries mo kag sa imo mga ano sa mga veins mo. That's why it's really important nga mag DTX 500, no? Not only to protect your eyes but also to have optimum arterial health.
16: Okay, okay. Padayon na Sir JP.
17: Padayon. So, why naman ko sang further pa i-discuss din, no? Ara na sa ila. Ang aton niya is just gaan ka mo idea nga mo ni. Again, if you think yung okay laman kamo, why hindi man taas ang sugar nyo, it's up to you. To ako yung manigurado ko.
16: So kung may katara ka sa GP, makabulig man ang DTX 500.
17: Oxidation. By preventing oxidation.
20: Naman yung cost. Oxidation naman na yan.
17: Oxidation ng cataract is associated naman sa pag-deteriorate sa imong mata. Tandaan ta, your eyes are made up of cells. And all of your cells in the body, trillions of it, needs protection.
16: Okay.
17: From antioxidants. Kaya they are daily, every second, bombarded by oxidative stress caused by free radicals, an uncontrolled level of free radicals because you don't have any sufficient amount of antioxidant na makabulig neutralize ni sa ila, thereby causing tissue damage. Cellular damage causes tissue damage and then organ damage. Sige,
16: sige,
17: so mula na, take your DTX 500 religiously coupled with Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Sir Boy,
16: before ko tuksoon si Sir Boy, ang bulag bala, tisiling nila walang kita. Kay bulag mo walang kita, pero ang duling naman niya, dubli ang kita.
20: Kita.
16: Oo.
20: That is joke. 80s, ha?
16: Pero ang marami dahil ako, ang maraming kita, ang mga bulstar, lahat kita mo. Sir Boy, ano ang mga benefits naman ang mahatag Sang D3 ba yo? Sir Boy.
20: Engineer, gusto mo bala tinduan mo utok mo? Mag D3 ba yo? Ay, sumang sa D3 ba yo, no? Doon anta kung paano bala. Mag, ano ba lang mabulig? Sa gitawag na ketone salin sa medium chain fatty acids sa aton brain. Let's go back to our brain, no? Because our brain is really important. Ano ba lang mabulig ni D3 bio when it comes to your brain, no? So, number one, anong unod ni D3 bio? Ang unod ni D3 bio is medium chain fatty acids. Dinalin, alin na siya, cold press coconut oil, cold press extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio ang pinak

0: hypometabolism of the brain. Ano nga tawag ng hypometabolism? Meaning to say, kulang energy source ang imo brain. Kaya ka nagkaon pamahaw mo, huwag ka medyo gutom ka, so medyo ka-experience kasi nga tawag na brain fog o brain fog, no? Ang brain fog nga ini, no? Hindi klaro ang pabinsaran mo. That's it. Foggy, kumbaga.
1: Okay,
0: I don't want
1: okay.
0: to be redundant, no? But the term is do foggy ang paminsaron mo, no? Ha? May ginapaminsar kang isa, duwi dugay, madula na, kinailain naman ginapaminsar mo. Your brain could not concentrate. Kay it might be kulang sa energy in mo brain. Glucose from your carbohydrates will provide that energy. But what if your brain is already diabetic na? Hindi na, kumbaga,
1: hindi niya na ma-receive ang glucose, sir boy. Ha? Medyo deprived na siya, kaya hindi na makilala?
0: Hindi na kilala ang glucose. Kaya may insulin sensitivity na ang imo brain.
1: Okay.
0: Meaning to say, kung hindi kakaon ang imo brain sa glucose, which is the primary food, ang iyagi na original nga pagkaon, ano matabo si imo brain cells? Siyempre, your brain cells will starve. And literally, if they starve for a long time, they will die. Matamat dula ang imo brain cells. So kung kajuta ang imo brain cells, naturally, it follows nga gapigaw ang imo brain functions. Because your brain is made up of your brain cells. So amo ng logic dira, no? So, hindi magutuman ang imo brain. Kasi lalo na, your brain is very voracious. Well, take katakaban when it comes
1: to
0: energy source. Take kung hindi siya kakaon sa iya pagkaon, literally, kapatay ni siya.
1: Mm.
0: So, din kasulod, ang D3 bio. Ang D3 bio, may dalang medium-chain fatty acids, once nga mausar ni siya as a source of energy sa imo lawas, it turns into ketones. Hindi nga ketones nga ini, while labot that it provides the energy that your brain needs even if you're diabetic. Kiwan niya hindi ansang imo brain cells. The mitochondria of your neurons or your brain cells crave ketones. Research and study shows, no, even with people that have problem with their memories na may Alzheimer's na may ginatawag na nga dementia, they nakita to sa mga research and sa mga research to kag mga studies nga ito that there is improvement kung the ketogenic diet. Ting ano ginausal sa ketogenic diet? Good fats na ano nang end products na ketones. It's the same ketones, may pagganing kalidad kang ketones sa medium chain fatty acids that are used by the brain. So ano matun-an ta di? Kung medyo pigaw na ang memory mo, na medyo edad mo bi mga 50 to 80 or 60 to 80 to 90 na pigaw ng imo ang imo memory, it might be you're diabetic or it might be your brain cells are refusing your glucose and your glucose na in using it as a source of energy. That kasulod ang D3 bio. Ketones from D3 bio will basically provide the essential brain food that your brain needs para to operate efficiently.
1: Mm-hmm.
0: Ang natawag na, no? Nga ketones galing sa D3 bio. And that same ketones galing sa D3 bio does not only provide energy para layo ka sa brain fog, it's the same ketones that basically help the brain cells to do its own way of cleaning itself. That's called apoptosis, no? Ang muna nga tawag nila, no? So, ining apoptosis is the regeneration sa mga nga tawag na mga cells buda sa imo utok. Pang pinakanami gina nga cleaning system nga gina-activate ni ketones nga ara sa D3 bio ang ginatawag nga glymphatic system. Ang glymphatic system nga ini, amuni ang ginatawag nga sewage ways o amuni sang kanal-kanal sang imo brain. Ano ning kanal nga ini? Ini nga kanal nga ini da na nagakadto tanan ang mga waste product, mga dead brain cells, mga dead proteins, mga dead tau proteins, tanan gakadto nga ga form sang ginatawag nga beta amyloid plaque. Ini nga beta amyloid plaque nga ini, alin sa dead proteins, isan sang cause sa Alzheimer's. Ketones from good fats, especially from D3 bio, does not only provide energy but activates the cleaning system of your brain, which is the glymphatic system. So, anong gwa sini? Pagbugtaw mo, you feel refreshed. Nami ang paminsara.

0: kasalanan mo. Ha? Ang tawag sa niganin, once again, inom mo dito bayo sa before you sleep. Ha? That will give your brain the energy not only to repair the body but to repair itself. That's why if you want to take care of your brain, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, ha? Basahan nyo ba lang, ginatawag nga ketogenic diet and update to optimize it with D3 Bio, the power foods, superfood supplement. Not only ng D3 Bio para sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Hindi lang ang D3 Bio para sa mga mikrobyo, ha? Nga gatuga sa masakit, kampyon man ang D3 Bio when it comes in maintaining your brain health. So okay, kung gusto ka mag-ayo, ha? Gusto mo layo ka sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, no? Salamat, Sir Boy. Kundi, kinanglanta, pagkaon man sang aton nga brain. So, amuna, no? Ketones, healthy na yung mga pagkaon na kinanglanggid sang aton nga brain. Kagura na siya nag-siling ba lang double soup nga i-consume na or hindi. Pero ariya, ginahatagta ka mo, tagaanta ka mo sing dapat natin i-avoid. Like, for example, ining highly processed foods. Ha, makalain man ini sa aton nga brain ang aton nga sugary drinks, ang grabe nga tamis, Sir Boy. Like candy, cakes, donuts and etc. Ang mga processed meats, no, dapat bawalan man na aton ng lawas ta kay ma-deprive na hindi na gusto sa aton nga brain, nagapagutom ng aton nga brain kung may ara sina, no, mga deep fried foods, ha, mga trans fat foods, excessive salt, ha? So ang mga dapat naton likawan, so ining atong programa sa ginambal naton, ha, dapat naton i-encourage ng mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon man nga dapat likawan, pero of course kinanglan ta mga suplemento sa atong nga brain sa ginambal ni Sir Boy ang aton nga D3 Bio. Pero kinanglan ta man ang aton nga skin, Sir Boy, out ang aton pinaka the largest external naga-protect sa aton nga lawas, ang aton nga skin, dapat healthy man, Sir Boy. Dapat maligo kita adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy.
0: Oo, ang kampiyon, no? DTX Beauty Soap, amo niyang all-in-one beauty soap nga, ah. Beauty soap na, kampiyon pa ang antimicrobial properties. Unahon ta ang antimicrobial properties ng DTX Beauty Soap. May gatawag nga VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa gatawag nga mga skin diseases, no? So may problema kada mga katul-katul kada an-an, buntis, psoriasis. VCO naturally kills those bacteria and fungi causing those skin diseases. Ang naami pagid ini nga VCO sa DTX Beauty Soap, amo man niya ang gapahamot sa imo nga agi ginatap na yung mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. So da pa lang daog ka na, but okay, kampiyon man ang beauty properties kay may papain nga gapaputi sa imo skin naturally and magyatawag nga skin whitener amplifier kay may guava extract, very rich in vitamin C that triggers the release of glutathione and collagen, no? That's why dali ka magputi kung ang imo habon DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
1: Dapat hamot man nga itong ilok, Sir Boy. Bograbe, gidya. Madiscourage kaya kung tupad mo, Sir Boy, baho ang sud mo, ang sudisyon, bala? Mm-hmm. So, kinanglanta, may solusyon man gapon. Kita sina, Sir Boy, may ara kita Clinica Diofresh para 48 hours protected gaman gikan sa mga baho, unwanted nga mga baho, Sir Boy, nga hindi gusto sa atong tupad. Mm-hmm. Anong may ara sa Clinica Diofresh?
0: Ang Clinica Diofresh may VCO man nga kaya tap naon mga mikrobyo nga katugas nga tawag nga underarm body odor, no? That's why this kind of deodorant ang Clinica Diofresh protects your underarm naturally and effectively nga ake ang gatuga mismo sa pagbaho sang ilok mo ginapatay si deodorant. And gaanda na yung tips, no, kung gusto niyo ba lang mumot ang inyong ilok, number one, siyempre hygiene,
1: okay,
0: maligo adlaw-adlaw,
1: hindi manghulam t-shirt,
0: maligo adlaw-adlaw, hindi magkaon sa mga spicy food, no? Uh-huh. Iban nga tao jutay pa lang ang spicy food gagwa na dayon ang ang spice ay no? So amo na mga bagay kag of course nami gidya nga ang deodorant mo may antibacterial and antifungal protection, dapat naka Clinica Deofresh ka, the natural deodorant that protects your underarm and gives you 48 hours of freshness. Clinica Deofresh.
1: May ara makita mga solusyon kung like for example gusto niya mga pacer boy ang kape nga gina-endorso na dun, ining Detox Coffee Mix, nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Amuning kinanglanta ka nga, may chia seed siya, taas iya fiber, tag kung mag-inom ka si ni Sir Boy, ginatinloan, daw ginascrub out ang imo nga sulok-sulok, tinloan ang imutian kung mag-inom ka siyang Detox Coffee Mix. Sa ginambal ko na, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Pero kung may mga bisyo ka, Sir Boy, like for example, nagapulaw ka, nagahimo kasing grabbing lang tao mo sa imong cellphone, permiti arad ang mga radiation. Kinanglan mo magkape sang DTX Premium Coffee, Sir Boy. May ara, ano ang DTX Premium Coffee?
0: Ang number one kin sa DTX Coffee Mix, ha, magyatawag niya nga double detox. No nga, ha, una nga, detox is in a cellular level. May DSE ang DTX Coffee Mix. Ini nga powerful antioxidants, fight off oxidative stress in the morning. Nga, amunap nakadamo sa ila, no? It basically gives your cells that refresh, that reset it needs, no? That's why kampiyon gini nga kape kun aga pa. The second detox, rich in chia seeds, chia seeds kani rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So kung gusto mong kape ka na, god detox ka pa early in the morning, mag DTX coffee mix. Kung gusto mo ya double barrel nga gitawag nga detox, ang gusto mo ya super antioxidant nga ara sa imo kape, hindi lang isa ka super antioxidant kundi duwa, ha? Amo ni ang gitawag nga DTX Premium Coffee. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini, ergotinin from gano mushroom and DSE nga ara sa DTX 500 ginputang sa kape para protektahan ang mga bisyuhan nga manog kape, ang mga manog kape da nga gaaso ang kamot habang gainom sang kape nila. Amo ni ang sabat, no, para maghagan-hagan man ang epekto sang imo bisyo sa imo pangape, mag DTX Premium Coffee. Or you simply wants to look young, kung gusto mo yang mapahubin ka, using coffee, amo ni imo ya therapy, para to turn back the clock, amo ni ang kape nga may duwa ka super antioxidant kag stevia ang sweetener, so you could basically maanlimo ni siya every day 2 to 3 to 4 times. It doesn't matter, it doesn't affect your blood sugar kay stevia ang sweetener sa DTX Premium Coffee.
1: Okay, may isa pa kita ka kape, Sir Boy, nga kung i-take tayo niya, imnon tayo niya, ya, wala nagkapatay ang mga good cells dira siya na nga kape, kaya nga, probiotics mo, Sir Boy. So, ang atong sulok-sulok, nami pa, Sir Boy, ginapa-multiply pa ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy. So, ining pre-bio coffee, kinanglan nila, labi na gid kung daw hina ang ilang immune system, Sir Boy, makabulig ini tag number one ining aton Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, labi na gid sa mga permi ginakuan blood o nagaka UTI, na kinanglano ni ang Clinica Spore Biotics para ginapamultiply man sa gyapon iniya sa suplemento, Sir Boy, nga ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong gut, Sir Boy.
0: Hindi lang ginapanami, ginaduangan diyan, no, engineer, no, ha, ini has 80 billion colony forming units ang nagtatawag nga Clinica Spore Biotics, meaning to say 80 billion of different kinds of spore forming probiotics or good bacteria working together to give your gut the optimum health it deserves. Now, amuni ang tawag ng mga lactobacilli, mga bifidobacterium, these kinds of probiotics, amuni nga pa namin sa production sa imo number one, happy hormones, your serotonin and dopamine, ang imo nga tawag nga pag-usal sa mga vitamina mo, mga minerales, ang nami nga gitawag nga health sang imo immune system. 80% of 70 to 80% of your immune system is contained in your gut. It basically there's a reason for that nga ara to sila. And probiotics optimize this, no? Ambal gani sa iban nga mga libro kag mga research, probiotics are the alarm system of your immune system. Meaning to say, sila ni Kapanugids na ni mga Bluetooth, mga chismuso nga ba. Uy, may nagsulod sa atong lawas na immune system, chikato bi anay. That's how helpful your probiotics get. Pero ang hindi matawaran, ang iyang natawag ng mga contributions sa imo brain because of creating those hormones needed by your brain and of course, ang pag-create sa mga gut-derived B vitamins that are really important not only for your nerve health but also for your brain health. So kung gusto mo kampyon ng imo metabolismo, kampyon ng imo digestion, mag-Clinica Spore Biotics ka na.
1: Okay, isa pa Sir Boy, gusto ko lang ipabalo sila, labi nang sa mga may edad na Sir Boy, kag daw hindi na happy ang pag-updanay nila sa iyang misis. Kinanglan mo mag-extend food supplement for men kay nami ini Sir Boy. Nagpadugang inisang imo nga energy bla Sir Boy kag stamina kag hindi na maghibi si misis, hindi na magreklamo si misis kung medyo matagaan mo sing nagakaigo nga function Sir Boy. Attention. Ang imo pagkalayaki. Oo, kinanglan gid dapat ang imo nga manoy nagauntay Sir Boy. Kaya kung nagalaylay na, gareklamo na si Mrs. So mag-extend food supplement for men kay may ara in isang makakaglabuas ka na nagapataas ang imo energy tag ang libido mo Sir Boy. Labi na gid, ang imo blang akwan, ang pagkalalaki mo alert na alert Sir Boy.
0: Ang mga engineer, kay engineer na, sagad na sa patindugan. Anyway, kung gusto mo nami ang imo blood flow, pwede ka makapamasahe, no? Ang pagmasahe sa imo, habang gina-need ka da, gina-massage ka da sa likod, kung diin man da sa part sa langit, imo tired legs, imo likod, gaamat-amat na nami ang imo blood flow. No, kung nami ang imo blood flow, ay damo benefits na sa lawas. Pero ang nami, kida iya, ang ginatawag nga balanyos nga ginahaplas sa imo, no? Kung ikaw naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampyon nga ang init kaghagod nga ginahatag ini sa mga tired muscles mo, sa mga hanginangin sa kasukasuan mo, ha? Magpabanyos sa DTX liniment oil. Ang paaman, kampyon. Kampyon ng aromatherapy sini, no? That relaxes your brain habang ginamasahe kada masimutan mo ni, pati masahista, masimutan mo ni, relax sa imo brain, no? So, kung pwede mo manisa kung gagabiyahihilo ka, pwede mo man imausal ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Salamat sa inyo tanan nga pag-upod sini ang atong programa Informasyon sa Ikayong Lawas. Biyernes mong Sir Boy, anong mga encouragement yahatag ta sa weekend nga ini Sir Boy?
0: It's a Friday, we're going to our weekend, no? Number one, rest good.
1: Rest good.
0: Rest your body. Your body is not a 24/7 machine. Kailangan niya pa huwai, kailangan siya relaxation.
1: Okay.
0: There should be a balance of work and life balance, no? Gina-promote, gina-permi, no? That's why, para ma-enjoy mo ang pagpahuway mo sa or ang imo bakasyon this Saturday and Sunday, mag DTX 500, no? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado ka kontra sipon kagilanat, ha? Para ma-enjoy mo ang way kaga masakit sa imo Sabado kag Domingo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Okay, sining nga weekend, nagapasalamat kita sa inyo sa pagatutok gid sining nga programa. Kabay nga sa gihapon, tuloy-tuloy ang aton informasyon nga magahatag sa inyo sing ikaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ng atong pinalangga nga CEO, kaga, of course, ng atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, si Sir Rudes Palma, ng atong Station Manager, ang atong mga technician diri, sa liwat mayong aga kagkabay, ang Diyos magpakamaayo sa aton, i-albaw mo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: yun!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Mo kon matabo niya, mabaldag kita di kay mareklamo gito sa DILG. Madalahi kita si niya.
3: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
2: Amo gani nga pukawon ta siya. Kag pabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DILG, kag iparadyo ta.
3: Sadya, sadya, eh no?
2: Ha!

0: Boss Rocket,
1: Boy Ramon,
0: tapos na ang boxing.
1: Ano? Sino na nga boxing ang namin mo man?
0: Ang boxing ni Vice President Sara Duterte.
1: Ara ka naman bala, Boy Ramon mong against kagidya sa mga Duterte.
0: Boss, hindi man sa against ako ah. Kundi boss, may balita lang na daw matikangkang na si BP Sara.
1: Oh, sa ano naman ang balita?
0: Uy, kakabalo?
1: Wala.
0: Nagwa ng warrant of arrest kay Sara.
1: Ano?
0: Oo, wala labot nga warrant of arrest. May sige pa impeachment trial.
1: Ay, pang-ipit na ginangilaya.
0: Ay, ano nga pang-ipit man? Normal lang na ya, boss.
1: Normal pa na? Sobra-sobra na ginaya pang-ipit sa kay Sara.
0: Ah, panapanahon lang na ya, busing.
1: Ah, sobra-sobra na ginaya. Pamulitika na ginaya. Abi ko nga ni kay Vice President na siya, may immunity na siya sa mga kasukaso.
0: Ay, wala na ya, boss. Basta BBM ang katapat siya. Ang punto si sinitanan, boss.
1: Mm-hmm.
0: Nga hindi gid siya ya papurmahon kay nga, hindi gid siya makaplastar sa 2028.
1: Manadlock sila kay Vice President Sara.
0: Ay, hindi. Wala siya nadlock ya, boss, kundi base magsinabad lang siya sa maayo nga sinugdan sang BBM admin.
1: Mayo ka to!
0: Ano abig kayo wala kasalig sang administrasyon subong boss eh?
1: Masaligan haw?
0: Ay oo boss ah. Wala mo na ba tiyagan? Ha? Ang hatagay sang ayuda? Ay wala kag to boss?
1: Wala eh, huwag ko matiyag.
0: Ano?
1: Wala kiban kay wala man ko katilaw sang ayuda.
0: Ah, amo na da.
1: Pero base kon makatilaw ko ayuda ha? Mabag-o pa man ang huna-huna ko ah. Wala kay kumikatilaw bisan piso sinang mga ayuda-ayuda ni BBM mo.
0: Hindi, ah, sige lang boss ah. Ako na matang sa imo sang muniwa, may piso ko.
1: Wala, piso gituod. Sadya-sadya, no?

0: Ano na budat? Mapuli na lang ta sa kalising ko.
1: May ginaulat pa ko nga signal.
0: Ano na nga signal naman? Signal numbers ang bagyo? O hindi gani, signal light?
1: Ikaw bala ta bugup. Da, yun mo gid sang saligbat sang labay-labay, no?
0: Ipaintindi sa akon kung ano nga signal ang buot mo silingon.
1: Signal bala akon madayon ang barangay kag-iski election.
0: At di amo na yan, para klaro bala, ha?
1: Kapila ta sinaambalan, party sinapro.
0: Ti ba sinalipat lang ko?
1: Lipat ka o kapalipat-lipat ka lang.
0: Amot ah, kung sa dinda sila. budat, pero sa totoo lang bala, kung madayon ang eleksyon sa barangay, ano, mapulita sa kalising kong?
1: Uy, alangan man mamantiner tadi, hindi man tadi karaok, kay wala man tadi nagka-establisher sa ngaton ngalan, kag, siyempre, mga runner kita mo.
0: Ay, sa bagay, may punto ka man budat.
1: Amo na nga dito na lang kita mabalik sa Kalye 5.
0: Sa Kalye 5 lang ta. Hindi lang ta sa Bukaw. Kag sa Magsingoy ah. Kay base kun mabalik naman ta sa lain nga pagkaraner.
1: Hindi na ta sina ma-change na ta sa ngaton kabuhi ta bugok. Kay kalaw ay nga gagulang na ta wala ta gabago.
0: Oo. Kay kalaw ay gid nga gagulang lang ta. Ang mga wala pulos among aton.
1: Sadya, sadya, ino!
2: Ay, thank you for that.

0: Magdalena.
1: Yes, eh,
0: bro. May disidido gid yang magpasaka kaso kay kapitan sa DILG, ha? Sa ginimo, yabala sa BBM scholarship.
1: Relax lang bala, bro.
0: Makarelax ka pa ni nga basi, madutla ni si kapitan sa kaso.
1: Kung makasuhan man gid siya. Di siya man yung makasuhan, di bala? Di man niya kita?
0: Ay, aba.
1: Kaya nga pa, ni kaya how? Ikaw ang kasuhan?
0: Hindi man, ngayti. Siya man, Blaya.
1: Pwes, relax ka lang. Kaya siya niyang manabat.
0: Di, nakambit man tangaran siyang iya kinawatay.
1: Ay, ipanginwala ta eh.
0: Ay, aba. ano?
1: Wala man ebidensya nga nangawata.
0: Di, ano na lang na galiya?
1: Siya, ako may mareklamo, sabto niya na iya. Kaya ti, siya di ang kapitan sa barangay tamong.
0: Ay, galik ka? Ibot silingon, safety tada iya?
1: Oo, amo na nga nugay, wala panik.
0: Ay, kon, nadlock lang ko bi kay basib lang madalahig na sa kasuhayaw. Kag kung basib madutlan si kapitan kag makasuhan, ti, wala kita buhay-buhay eh.
1: Hindi na yan matabo yung burugya. Salig lang bala sa akon. Relax ka lang. Sagot kita, burug.
0: Hala, sadya-sadya, you know? Bye!

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabakas,
3: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, magabutika!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka,
3: magabuti ka.
1: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh.
16: Available now.
18: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman for Man.
14: Ako si Ere.
15: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay.
20: Happy kanunay.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: Epektibo.
20: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
20: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
13: Masaligan.
20: DTX 500.
13: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
13: D3 Bio. Ang D3
20: yung may Physio.
13: Ang Physio
20: yung may D3.
13: D3 Bio.
22: It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
23: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM.

0: Okay, class, once again, good morning.
1: Good morning, Ma'am Burakday.
0: Today is Monday and it is our Sunday school.
2: May activity naman ta, Ma'am Burakday.
0: Ay, correct, Gid, El Merito.
2: Yay, correct, Gid ko.
3: Wow! Animal nga tutod ako. Do sip-sip ba? Ano nga daw, Migman? Sip-sip kasi?
4: Wow!
3: Ma'am Burakday, ano ang activity na subaw?
0: Ang aton activity subong, ma-drawing ka mo sa mga hero nga inyo gusto. Pagusto ka mo kung cartoon karakter ina o kung tuod gid nga mga tao. Basta hero ah, kagi-explain ninyo sa tunga nga amoy na ang inyo napilian.
3: Amo lang na, ma'am?
0: Ay, yes bala. Amo lang ina, kulati ko.
3: Sansaw lang na, ma'am. Oo, ma'am. Kapos-apos ang liba. Do, hindi man kami sila mabudlayan.
1: Sala? Sadya-sadya, no?
4: Wah!

0: Amo na aburo nga hindi ka magpakulba.
1: Gapanik lang ko bi magdali na kay basi mawad ang tabla obra.
0: Gamit tablang utok mo. Ay, galing kay wala ka man aguro, no?
1: Ay, ba? Grabe ka naman imo ya, madam ya.
0: Kung makasuhan gid man si kapitan, ara pa ang number one kagawad. Dira to mapadikit sa iya ya.
1: Ay, ba? Hala, gusto matuod, no? Eh, hindi ba lang number one kagawad? Ano type ka na niya magdali na, hindi ba?
0: Oo ah. Gamay ko na niya nga masahi siya. Madala na siya sa ako niya.
1: Ay, aba.
0: Amo na nga kung makasuhan, gidman si Kapitan Hugakom. Ara pa man gidyang number one kagawad.
1: Bakod ka gidyang maminsar, madam magdali na niya.
0: Oo ah. Dapat pagganahon mo gidyang utok, Mia Burog.
1: Eh, gagana man yung utok ko, pero wala ko na napinsaran ang mga amuna mo.
0: Kay wala gidya gagana ang utok mo.
1: Hey, aba.
0: Panilagan ta lang kung may makasugid man kay Kapitan about dara sa BBM scholarship nga na. Kung may ara, ti amat-amaton ko na arigay kay number one kagawad eh. Kung wala, ti padayon ang ligaya ta kay Kapitan. Hindi ba laburo?
1: Oo man, sadya-sadya, you know. Ay, ba?

0: Diyan na ba?
1: Ano man to, na kaubot ka?
0: Tikalang gin ang duwa, no?
1: Dugay na na. Bago ka lang balawaw. Babay, ilan na sila kung magdinikal sila? Wala man bayan magdikal?
0: Pero kalain, hindi nga pamatihan niya kung magsagad sila yung tinikal niya eh.
1: Kung nalainan ka mamate, hindi ka mamamate sa ilang mga tinikal eh. Sige lang. Unahon tayo subong, madrawing tanay. Kay perdihon doon sila sa itong activity.
0: Oo, manggane.
1: Sino ay mo hero nga drawing unaw?
0: Ako niya si Spider-Man nga sa baba yan nagagwa balang lawa.
1: Oo. Sa baba?
0: Oo. Para lain naman balaw. Amo na iya ang napilian ko nga hero.
1: Ako
0: ano yay mo?
1: Ako niya, plano ko ya si Superman.
0: Ati mayo na. Sa di niya galin ang iya power.
1: Gagawa ang power ya. Kung mangutot siya. Para lain naman balahaw.
0: Daw nakapuntos ka sa akon, Eljan ba?
1: Amo gina ya. Balos-balos lang ah.
0: Sadya-sadya ino.

0: Yawn.
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon.
1: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: O si Juni taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino atay.
3: Happy kanunay.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
3: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
0: masaligan,
3: epektibo.
0: DTX 500.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
0: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may BCO.
3: BCO.
0: Yung may D3.
3: E3 Bio with BCO.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. 88.7.
10: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: love.
1: That song was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga. Hindi maayong.
4: Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Duksan. Ha?
6: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Okay. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tawo sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
6: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa wibis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone.
0: Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: Isa ka manyanay nga aga, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga natutok sa Ilatag sa Kamang Radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, kag sa aton sining Facebook Live, sa bilog sining Western Visayas, bilog sining Pungsod, Pilipinas, kag sa aton sa mga Ilunggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagi kami ang oras sa inyo tanan-tanan. Kag welcome sa ato sa ninga pagpangalagad diri sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Sa giyapon, kita ang inyo mangin alagad ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa pagpalagad sang 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Mga balita kag public service. Ari kita sa adlaw sa ninga Biyernes. Pitsa 18 sa bulan sang Setyembre. Ikatatlo ini nga Biyernes sa patanan ka mga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: 11 Mbps.
0: 98 días na nabilin ka mag-abot na kita sa adlaw sang Pasko. Daw ginabuto na ginagaton siya nga mga inadlaw. Amo ni mapagsipad-sipad sang mga inadlaw sa aton kalendaryo. Nga mga kwan na nabilin, mga 12 días na nabilin. Kamagasulod na kita sa kapulo sininga bulan, ang bulan sang Oktubre.
1: 11 Mbps.
0: Sa giyapon, sa ato sininga pagpangalagad, kita ang mag-updan sa ato sa mga K5 News Patrol Reporters. Yara karon sila tag sa sinik ka mga area of assignment. Sa pagatag karon sa madalago sa mga balita, ka mga impormasyon, direkta sila sinitag sa ka mga area of responsibility. Makaupo natin karon si K5 Karen Badilla kay subong nagatutok nila now sa sining matinion sa sining press conference ni DILG Undersecretary Ajed Patrick Mabilog. Iniangot sa pagpatigayon sang regional visitation and interfacing activity now sa makatapo sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP. Nebloan naton yung BGMP mga kaki-5 sa idalom ini. No, sang pagpalakat sang ato sa Department of the Interior and Local Government o kon DILG. Sila na nagdumala. No, aside sa BGMP, ang ginadumala sang DILG amo ang ato sa Philippine National Police including man no, ang ato sa ninga Bureau of Fire Protection. Kagti ang DILG underman ang taras mga local government unit. Amo ni nga kon na mauyatan mo ang posisyon bilang DILG pudiruso ka man niya klase sa inyo official.
1: 11 Mbps.
0: Just imagine si dalom sa DILG tanan mga local government unit tanan nga mga LGU including pagid ang ining organisasyon sa Philippine National Police Bureau of Fire Protection kag Bureau of Jail Management and Penology.
1: 11 Mbps.
0: Kitay ming gini na kay subong nagapangatubang sa nga isyo ang BGMP ilabi na gid ang aton sininga district jail dira sa may barangay na nga sa may Banwasang Pututan.
1: 11 Mbps.
0: Madamo sa marga pamangkot na kung paano nakasulod ang ining mga cellphone dira sa sulod sa nga prisuan. Kaya malala pa din mga K5 no, paano nakasulod ang illegal na droga dira sa sulod man sang prisuhan.
1: 11 Mbps.
0: Abi ko gani amo ni kahugot ang ipatuman sira no nga pag-check sa mga nagabisita sa sinasambit sa mga preso. Kasi of course na may maklimatarong man ang aton sa nga mga persons sa deprived of liberty o kung mga PDL naton nga mabisitahan sa ilang mga pinalangga nga ari sa gwa sa nga prisuan. Kay maburubulay man nga magkwankaw nga mapriso ikaw. Pareho na sa kanta nga provincial jail na masubo ang inyo kahimtangan dito sa sulod na sa nga prisuan. Pero mo natin alahan kung kaisa na nakagwa ka na sa prisuan na pero pagwa mo mahimo kagyapon sa kalainan. Na libog ulo ko na mo na pamansarabla kung nabudlay ang pagpangabuhi sa sulod sang prisuhan no sa kantang provincial jail mo damo kada nga amo ning experience sa ninyo mo kung kay sa ganing pagkaon nyo, daw ka nga isang una sa akwan, ang ginakaom da sang baboy. Ha? Amo na nga sahi da. Kag ti siyempre, ang imo kahilwayan, ang imo freedom is limited. Nga limitado lang da. No, ara ka lang sa apat ka corner sang prison. Nakalagaw-lagaw ka man, pero ara ka lang da. Asta, ang luyag mo mahimo, hindi mo matuman. Pero nga pariyo sa mga nagkaldakpan si iligal na duga. Nadakpan ka sa nagligal na tuig. Napriso ikaw pagkatapos sa isang katuig, duha katuig. Mabaligya ka naman sa iligal na duga, ka mabalik naman sa prisuhan.
1: 11 Mbps.
0: Sa una gani, ang aton sa ninyo mga jail facility, ginatawag pa gani nga rehabilitation center. Sa tinaga nga rehabilitation, butsil yun, gina-rehabilitate ikaw dira, no? Para nga magbago. Ang nahimo mo nga sala, pagpriso mo, no? Makapang binag-binag ka dira, mga kakifive, nga ang imuhini mo, sala. No? Butsil yun, pagwa mo na, amo naghihambal nila nga, kung makagwa lang ko din sa sulod sang prisuan, mabagong buhay na ko. Pero pitik sintas, no? Sa tinaga lang magbagong buhay. Kaysa gyapon, kung ano nangin trabaho mo, no? Amo magyapon ang balikan mo, mga kakifive. Di sino mahambal nga mabudlay ang pagpangabuhi sulod sang prisuhan man. No? Nga kung mabudlay na, masumpa ka gulo sa mga kagilingon. Mapatay makos gutom. No? Bisalo ay kumakaon. Hindi na ko magimo sang sala kay mabudlay ang pagpangabuhi sa sulod sang prisuhan.
1: 11 Mbps.
0: Pero pitik sintas, no? Iba niya, daw may ginakahidlawan sa sulod sang prisuhan. Kaya nga, dakpang sa ligad tuig, nakagwa kaw, pagkatapos imo ka naman sala para magbalik sa sulod sang prisuhan. Tang iban gani dira, sang una, sa may isyo, kagwaay pa ni mabulabog, ang ining isyo sa illegal na duga, no? At in that time, bisan dito na isa national bilibid prison, susaka na, mik, pagpangabuhi nila dito. Ha? Ano-ano malang kabuhi mo dito bilang hari sa sulod sang silda man. May mga kubo-kubo ka dito, may mga jacuzzi pa sang una. No? Sa sulod sa National Bilibid Prison, mga kakifive. No? Tidjas imagine ang imong pagpangabuhi dito. Daw kaangay sa isa kahari, may mga sulugoon ka pa dito. Tamo ng iban, no? Sang una, wala pa yung mabalaw ba? Grabe ang pagpawi dito sulod. Ibang ganit, may mga swimming pool pa tumo.
1: 11 Mbps.
0: Ang madaglod siya unang makonvict, mga kifay. Kagbalaan natin, pilaman sila ka mga opisyal, no? Na mahimo, di matapalan man sa kwarta eh. Oh, iban may pangabuhi. Umpisa nga nag-opisyal ka, nagpa, ikaw ga dumala na. Kahit di ka malo ka na, kung may mapasulod na ang kontrabando, kagiligad na sa una, kabaylo sinaba si kun million man.
1: 11 Mbps.
0: Si timing ni karon kayo na part sa niya aton sa nga Iloilo District Jail, dira sa barangay na nga sa Banwasang Pututan, may nakuhaan nga cellphone, kag may nagpositibo nga mga preso dira o kon mga persons deprived of liberty.
1: 11 Mbps.
0: Kasi matingala ka mo, nga atawag sa persons deprived of liberty, no? Para madunami man pamatian, no? Sa aton mga dulunggan. Pero ti ang the same man lang na, no? Nga mga preso, mga inmate.
1: 11 Mbps.
0: Kaya pamangkot nila, paano nakasulod ang ining mga cellphone? Kagdiblas ang una, nangin isyo man eh. Kaysa sulod sa prisuhan, dapat may signal jammer. No? Nga bisan may cellphone ka nila, hindi ka pwede gyapon makakontak sa gwa kay gina-jam, no? Ang imo sin nga signal. Pero pitik sintas, hindi man nagrumagdamo na ma-recovery sang cellphone. Ha? Kun, waay sang signal.
1: 11 Mbps.
0: Dano nang imuon mo da, mahuruhampang ka sang snake. Ang mga sang unang hampang nga hindi kinanglan ang imo sin nga signal for internet. No? Kag sa imo sin nga data, daw useless man siguro nga may ara ka na sa cellphone tapos hindi mo ba magamit sa imo communication, no? Ano lang, duro design lang cellphone da. Di ang pamangkot, paano nakasulod ang ining cellphone? Di nigin paagi nga ang nakasulod. Kay bala naton, kung magpasulog na sa kontrabando, tanan ideyahan mo. No? Amo na dapat ang aton mga otoridad, mas uruban si sang isa katiak sa tikang, na no? Uruban si sa isa katikang sa matuyo na magpasulod sa mga kontrabando, ilabagid ang illegal na duga.
1: 11 Mbps.
0: Ay base problema sa mga otoridad ta, no? Abansis siya katikang, pero ang tikang sa mga plano pasulod sa kontrabando, duwa katikang. Tibot silingon, misahan gid sila eh. No? Diin ginapagi ang ining nasambit sini ng mga illegal na duga kung nga nga nakasulod sa prison.
1: 11 Mbps.
0: Madumduma naton nga may nadakpan sa isinakabaybas operation. Nakaupo the time, no? Ang atos nga reporter, si KK5 Aaron. Ginpa-contact kung sa diin sa nagakontak, no? Kaya nagakuha sa iligal nga duga, ang iya-contact sa sulod sang prisuan.
1: 11 Mbps.
0: Di bala daw makalilibog ulo, no? Makakilibot. Amo sa una kibota, ara sulod sang prisuan, dito pang ginakuhaan natun sang mga iligal nga duga. Dito pa yan nagakontak mga kakifay. Nga konsipon mo gani, isa sa mga istrikto, no? Nga makita naton kag pinakahugot nga seguridad sa sining mga kaangay nga ma jail facilities naton mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Kag sa una mapasulod ni sa mga kontrabando, ginapagi nila sa kung diskarte. Iban gani ginasulod sa sarakangan. No? Para lang nga makakuan dito, masulod ang illegal na duga. Di bala kung mga babae da, ginapaubag niya ang bilog sa nga nga mga panapton, no? Sang babae, pero babae man niya ang nagakuan eh, ang naga-search eh. No, ginapauba na. Ah, kasi una ginadasok na nila sa din dapat na hindi pwede daskan, no? Para magpalusot lang sa igal na duga sa mga pagkaon, sa mga uling, do tanan nga diskarte sang una na himo na. Ah, para lagi makapalusot sang illegal na duga mga kakifive. Ti amo na kestrikto kita. Subong nalusutan kita.
1: 11 Mbps.
0: Base ko nita kinanglan ang istrikto, no? Nga pag dumala dira, no? Base ko ang iban nasilaw sang silak sang kwarta. Ah, budlay nga daan ang kwarta. Makasililaw, no? Basta kwarta gani magtambad magtambad sa tubang mo. Iyaplak sa mata mo. Kung ka isa ga pabulag-bulag kamang hindi bulag mo. Kamo ni karon, no, dapat imbisigaran kung paano, no, nakasulod ina. Ano ging gamitan sang drone? Pareho to sang drug lord to sa may South Korea malagyo sa gamit ang mabulbog at sini. No, nga drone para makapalagyo pero ti why to yama dayon kay mahaburbudlay. Diba si ang pag-quansioning, pagpadala sa iligal na duga sulod sa prisuan, pasi pinaagi sa drone, ginapahugpa lang sa ilada ugsaran. Pero mabudlay dira, kung ang courier, basi pila sa likama jail officer sang Bureau of Jail Management and Penology.
1: 11 Mbps.
0: Anong reaksyon sa ato si Undersecretary sang DILG? Ah, nga tito mando kinisang niya Iloilo, na si Anay Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Anong reaksyon niya diri? Iti ang iyasa ning scoop, no? Bilang Undersecretary on Public Safety mga kakifan.
1: 11 Mbps.
0: Bantay karon sa report ni Kakifive Karen Badila.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:20 ining oras sa dulong sa usang Tandu Light gaan nang may kasama.
2: That time check was brought to you by Tandu Light gaan nang may kasama.
0: I-check na itong karong report ni Kakifive Rigi Di Mayo. Wala pa matapos ang ining konflikto na dira sa ibayin sa niya si Kugon Island. Na sa Giyapon, may mga nagapanindugan nga mapumuluyo dira sa Sambit nga lugar. Kita mismo ni umpisa nga gintake over, no? Ang ining pila ka porsyon sang si Kugon Island. Sang una da grabe dira mga kakifive, no? Ang ining mga issue dira. No, kag syempre ang konflikto sa pila ka mapumuluyo sa bayan sang si Kugon Island ining pag-privatize, no? Kaya ti una-una, madulaan sa palangbuyian dira. Pero ti, may mga promesa ang magtimbang sing bahin nga ang ining pag-privatize kag subuman no pag kwandray pagpatindog sang pila sa dika mga hotel no dira sa sambi sing lugar makabulig ini no sa mga pumuluyo lokal sa nasambit ra nga barangay makatrabaho dira no makatagsang palangkitanaan pero pila sa dika mga promesa kag pila sa dika mga ginkasugtanan ang wala sa gyapon matuman madumduman naton nga may isa sa dika miyembro sa pamilya sa Rosa ang nag-take over dira na sa may huni resort. Ako sa din may madala pa tong pusil pero sa ulihi no, tungod nga may mga violation na dakpan o kung nag-surrender ininasambit sa ni no, nga si Dave Sarosa. Pero sa Gyapon may mga pumuloy dahambal naton nga sa subong nagapanindugan ka nagasinggitan no, sa diin na tong promisa nila para sa mga pumuluyo. Amo na balanon ang promisa na pako. Hibalo na karon sa report ya K5 Rigi Di Mayo. Alas 11:22 sa ato sa gapagpangalagad sa piyak nga bahin. Wow, grabe naman ang pagsaka sa presyo sang gatong. Expecta ronta sa abot siya nga Setyembre 22.
1: 11 Mbps.
0: Magsaka ang presyo sang gatong ginablubanta 11 pesos sa bayin sang diesel. Kag mga yara sa 5 ka pesos sa bayin sang gasolina. Pero inaya estimate pa lang. No? Kaya may nagkalabilin pa kita nga mainadlaw. Depende sa hulag sang presyo sa world market. Kung makita nila nga daw nagmahal-mahal dito, basi expecta ronta, basi malabot pa sa 15 pesos ang gasaka sa presyo sang diesel. Pero estimated ina nga 11 pesos. Tibisan 11 pesos. Diyas imagine kung katughong ka 20 litros kada adlaw. Kung nagabiyahi ikaw sa mga public transportation naton, mga kakipay, 20 litros itimes mo sa 11, kung pilang igadugang sina, na no, mga 211 pesos ang idugang nga gasto intended sa pagpatughong langid, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ang 211 pesos, kung para sa iban, tama na gamay. Pero sa mga ultimo tanga driver, ang 211 pesos, damot na nakantuan. Makabakal ka na bugas, makabakal ka na sudaan para sa imo siyang pamilya.
1: 11 Mbps.
0: Itong nakita ka to 300 kada labuy na 211 tungod sa tughong mo kay nagdugang sa 11 pesos kada litro. Pila nang ipapauli mo sa imo sing pamilya? Ah, hindi nagpang-wike na? Nga daw sa into ka lang mga kifay? Sari kada kalinas, kaklats kaga linas na sa niya, kwanya sa niya gasolinador niya? Abi nyo, mahapos ang mga driver sa pampubliko nga sa lakyan, ha?

0: MBPS.
1: Kaya nga ang ila kita mabuhinan makadto sa pagsaka sa presyo sang gatong. Wala managasaka ang plete.
0: 11 MBPS.
1: Si Alimpinasang Liga, pangakroy sa mga driver ta. Ang iban gani nga mga transport cooperative. No, nagwa na lang, pahuway ang iban. Ang ilasaning ang operation, nag 50-50 na lang. Kung sa una, 20 gabiyahi, iban pulo na lang. Ah, kaya nga ah, kung ibiyahi mo, pierde ka pa.
0: 11 Mbps.
1: Dambot ko na ng solusyon sa gobyerno ta. Kaysa ang una, abi ko ang makatugda kag makahatag sang presyo ang gobyerno ta. Yano mayara sa nga sila natin consent kagay balo ang gobyerno ta nga muni gasaka. Kay balo man guro kati duway mag-react ang taga Department of Energy.
0: 11 Mbps.
1: So okay, mula kami kuwarta ka ba? Pareho kay kwan sa mga public officials ta. Base gani pila ka mga public officials ta ang ginatugong sa salakyan nila libre pa. No, kita pa yan nagasalo nga mapumilyong Pilipinon. No, tiyan mo masakit nga kamaturan mga kakifan. Bisan na pila pa na isaka yakon ang gasalo malang sa ilasan ng mga salakyan sa mga public officials ta. No, kwarta sa gobyerno. Duwa eskalag mo mo.
0: 11 Mbps.
1: Masakit na kung nagatugong ka walin sa kugalingon mga bulsa. Alin sa imog siya ng ginapangbudlayan. Ha? Kaiti, siling mo daw, may tsansa pala dumalakat-lakat ka mo. Matuon ka na lang, bisiklita. Laban-laban, mauso naman yung bisiklita. Laban-laban, laka naman yung mga salakyan nga nagalaray na sa aton siya dala nun tungkol si pagsaka sa presyo sang gatong. Kag hindi lang na, na base sa masunod pagiging masinimana, pariyo kag pariyo gyapon ang mangin senaryo.
0: 11 Mbps.
1: Kaya pa mangkot, kaya pa o kon kaya na. Diba Ma'am Beth Idalilya sa may barangay Maspasan sa may Banua sa Kalinaw? Kay Sir Arturo, diba? Ha? Kumusta ang batsoy? Diba man nag-increase man ang presyo, ta? Dawa ay man guro, no? Kay Ma'am Erlinda Talarmagules, mayong udto. Kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Sherwin Marcuwi, kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Nini Shan Presya, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Ludi Gulilaw. Laban-laban may mga driver na kapamahaw, nagapanyaga subong sa kay Lumar Itere. Dira sa may barangay Sambag, no? Sa atubang sa nga eskulahan. No? Kasi gabong ko na subong ang programa ta. Maya dahil nga pagtimo, kaya but lang ko na muning mabalitahan mo nga magasaka sa presyo sa nga diesel, mga 11 pesos. Ang butang ko katulon ka ni Mayad. Ha, mga drivers na ton. Ha, mo giding una nga mapiktuhan kag mga taxi drivers na ton kag ining mga drivers ang ungka at jeepney drivers ga igma subong dra, no? Kay Ma'am Ludi Gulilaw.
0: 11 Mbps.
1: Laban-laban, reaksyon niya grumangalot ang ulo nga ton sining mga driver. Tungod sa sining pagmahal naman sa masunod sining semana. Kay Sir Fred Pascala Jucampo, pa-shout out sa K5 Fans Club Chapter 2. Congratulations sa atong tanan. Padayon lang. No? Thank you, kid, sa mga K5 News FM Fans Club daton na Chapter 2 kay Ma'am Luna Amundido.
0: 11 Mbps.
1: Kay Sir Lopez Nunoy, may dahil niya udto kay Sir Arman Bakuguay, kay Ma'am Nadeline Chautong, kay Tristan Wyatt Agula. Pagbalik natin, dugap information, pag-check natin sa mga report sa atos mga K5 News Patrol Reporters. Istoryaan, tamani! Anong bati-bati na sa postponement sa nga barangay kag SK election man?
0: 11 Mbps!
1: Kay dapat makadesisyon na, no? Ang aton sining presidente sa sing pag-postpone kay tidali ng election, no? Nobyembre 2. Mga less than 1 month na lang. Election na. Di may ginatagan isang chance ha, kung mapirmahan sa presidente ta o kon i-veto ang inasambit sa ning hagna no? Nga ginaduso sa pag-postpone sa barangay kag SK election. Pero may mga abogado subong niya nga nagsulat mismo kay Pangulong Bongbong Marcos nga dapat tadayunon gid no? Ang barangay kag SK election. Kay bisan di pa maktuhan sang atos nga presidente no within sa 30 days o kung 1 month automatic

0: nga ang ining hagnang agiduso mangin isa na kakasuguan mga kakifay. Pero kinanglan pa si may publication. Hindi ayan do delayed na kita sa sinasambit ni Maki 5 nga nga pagpostpone sang barangay kag SK election. Pero daw da komporsyento do mapostpone gid
1: 11 Mbps.
0: Pero kung mapostpone amo ni ambal naton ang aton kinamatarong sa pagboto, no? Right of suffrage naton aron sa ato sa Philippine Constitution nga kitaya na may kinamatarong nga magpili kung sino ang aton sini nga mangin leader, no? Including ang pagka barangay officials kag SK officials. So hindi madayon niya dugin deprive kitay, no? Sa aton sini nga kinamatarong kag madamo sa mapumuluyo majority kung nakulang ha paglantaw sa mapulong Pilipinon nga dapat madayon ang ining barangay kag SK election.
1: 11 Mbps.
0: Nag-update naman na kay Bulubantayan sa mabot ng September 23 ang mangin na oral arguments na sa aton sa ning mga miyembro sa impeachment court na mga senatorial judge naton angot sa sining voting threshold kay balikan tani kay may apat sa ni ka mga anay mga Supreme Court justice ang ginimbitar di para maghatag sang ila sing opinion angot sa saning two-third sang miyembro sang Senado nga to convict no ang isa sining ka impeachable officials mga kakipad. Istoryahan ta sa ato siya pagpanumbalik pagkatapos sa plaka importante nga mga pahibalo paliog standby.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: so. Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
4: SM. E3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 sa mga butika para sa matino nga dugo
7: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo
7: DTX 500
4: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay
4: basta tino nga tayo
7: happy kanunay
4: DTX 500
7: masaligan
4: epektibo
7: DTX 500
8: kapoy
9: relax may bugnaw nga Gold Eagle beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
4: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
7: Masalikan.
4: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alert. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Masakit ang dyan. Masamina budlayan sa pag-ariya, Mags 4
8: Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS Probiotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!

0: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
8: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
9: Bakit naman?
8: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
7: Naku! Nakakatakot naman yun!
9: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasing!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko
14: ang extend
13: supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
17: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
18: Para sa matilong na dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy gatay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ka antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
4: Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
3: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
1: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
1: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
1: D3Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
1: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
1: Yung may D3.
7: Matatag sa mga butika.
1: D3Bio with Visio.
14: Ako si Ana. For problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
1: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
1: Yung may D3!
7: Matatags mga butika!
1: D3Bio!
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio!
7: Ang D3Bio!
1: Yung may Visio!
7: Ang Visio!
1: Yung may D3!
7: Matatags mga butika!
17: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Mag-TDX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: TDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Kasi may diabetes ka na,
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos
3: ang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Mbps!
12: Pabalik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sa programa 11 Mbps. Nagdo sa atong nga oras alas 11:45 na sa aga. Kaigma na kamuda, kapanyaga na kamuda. Sana all, you know. Anyway mga ka K5, ang brownout nga nakaschedule buwas nga adlaw. Now sang nga more power, hindi na madayon anay. No, kansilado. Di ano, mamalakpak kita. Kay kansilado, naging kansilar nyo haw nakasaho na kitang may brown out. Basi ko mamaguhan naman na kaga magbalatian ta kundi ta ka-experience sang brown out. Kay sino sa NGCP, nagnormal na kuno ang aton sininga grid, no? Kay ang demand, no? Mas manubo sa ginaproduce naton nga power, no? Tanan mag-grid nangin normal na. Nagligal yung nangin abnormal gali. So sa Visayas ang grid condition nag-improve sa pag-increase sa pag-generate, no? Sang capacity sang Mindanao TSI or TSI-1 kag GNPK-2, no? Nagbalik na sa online. That's why nga ang 450 megawatts nga gina-export sa Visayas pinagi sa MVIP. Mga kaka-K5, no? Daw ang kakulang na solusyonan. Pero ang balik naton, iniya basi temporaryo lang. No, ginapalipay kita nga nagbalik na sa normal. Pero hindi tayo bluan, basi kami matabo naman nga major plant outage nga mga trigger naman sa kakulang sang supply sang aton sini nga kuryente.
11: 11 Mbps.
12: Ang oras alas 11:47 nga oras sa dulong sa usang Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
13: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustan sarap.
12: Alas 11:47 sa ato sa pagpangalagad. Grabe man natabo dito sa bayan sang Rizal. No? May isa sa kababayi nga wai pa subong ma-identify. Nakitaan sa sulod sang refrigerator sang iya sa ni nga apartment.
11: 11 Mbps.
12: Grabe no? Laban-laban sa ni kilala ni sang biktima ang suspect. Para yung pagkaroon kita imbisigaran sa kapulisan ta, just imagine, no? Ining babae sa nasapuan ara sa sulod sang refrigerator. Daw OFW taman sang una dito sa may Kuwait, dumduman nyo to. Ato taga Banwato sang sarang, isulod man to sa refrigerator sang iya amo kag ama. Nga ulihi lang matulpang dan, no? Mga kakifan.
11: 11 Mbps.
12: Alas 11:48 sa atong sa pagpangalaga. Sa nasil nga naton, bulubantayan sa mabot sining September 23. Ang ining oral argument sa aton sining mga miyembro sa impeachment court. O kung naman senador naton nga nagaserbi subong nga mga senatorial judges. Kaya nga, adin naton may baluan kung bala ang voting threshold. Di bala subong dapat nga makonvict mo ang isa sa nika impeachable official. Pareho siya patubang subong ni Vice President Sara Duterte, dapat malabot mo sini ang 16 votes no, nga ma-impeach ikaw. No? Kaya tinabutang sa konstitusyon, ta dapat 2/3 sang all the member sang Senate dapat malabot ang 16 mga kakibay. Di paglantaw na ito, mabrubuday ang malabot ini. Konbasiyan talang malining subong no, sa mga senador naton mga kakibay. Sa nagligal, maging pang-imbitar sila no, nga mga anay house or mga social kwa naton, mga Supreme Court justices nato sa nagligal sini no, nga simana angot man sa ila sa ning opinion no, sa sining nasambit sini nga voting threshold. Ining mga apat naton ka mga retirado nga mga justices. Pero sa apat mga kakifay, madumduma naton nga lain-lain ang ilang opinion. Ang tatlo diri amo-among opinion nga dapat hindi lang exact nga 16 kun ang iban nga miyembro sang impeachment court no ang wala nagahimo sang ila sing mga obligasyon. Kahit ikaw nara ka sa presuan, nagapanago ikaw, no? Although nga miyembro ka man sang senado, pero ang imo sing function as senador, no, hindi mo na no, maobligar bla matrabaho mo as member sang Senate Impeachment Court. Di dapat kung sinulang da ang ara nagatambong kada kapamati, amo lang na no, ang maka sila naton makabuto. Di dapat panubuan no, ang voting threshold depende sa miyembro subong sang Senado nga ara no, naga-attend, nagatambong sa sinasambit sa ni nga hearing.
7: 11 Mbps.
12: Pero suno sa kay Anay Chief Justice Artemio Panganiban, siling niya dapat ang mga senator judge nga hindi man aktibo nga nagapartisipar. But silingon may mga senatorial judge subong nga PPP, Pulo Pamati, Pulo Pungko, no, pagkita, Pulo Panago, daway mga Pulo Panago. Hindi ba lang pati ang tingog nila no, sa Senado, sa saling impeachment court, eh may mga miyembro kita sa impeachment court. Mga senatorial judges naton, nga saling naton, tahimik lang. No, gahipos-hipos, daway gikatugda. No, tiambal ni Anay Chief Justice Artemio Panganiban, dapat magpainibit ang mga senator judge nga hindi aktibo nga makig-participar sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: 11 Mbps.
12: Kay siling saka ni Panganiban, sinaobserbahan niya nga may isa ka senatorial judge, no? May isa ka senator judge ang mga saksi kag, no? May iban sa ni nga daway man gani nagatuon, no? Sa mga dokumento nga ginahatag sa ila, kag hindi makahimo sang insakto sa ni nga pagdesisyon gani pwede painibit lang. Ahay do kanugon magka ginabaton lang ang sweldo nga magaserbi kada sa mga senatorya senator judge pagtapos painibit lang timo no.
7: 11 Mbps.
12: Siling ni Panganiban sina bisan mo painibit kag kung hindi magpasakop no sa anuman sa ni nga mapagpartisipar nila sa hearing sa gyapon paslawan niya eh no waaya mahimo ang iya katungdanan sa idalom sang aton sini nga konstitusyon mga kakifay.
7: 11 Mbps.
12: Kay suno kay Panganiban based sa isang statement dapat nga busisuon sang isa ka senator judge no nga dapat nga maghatag bisya sa nya desisyon kon wala siya dira sa hearing mga kakifay. Dapat kuan gidya no kay balukaw Malamong kaysa kung lipong ikaw, paano ka makadesisyon, no? Amunan kung kaysa ba, por panlagan ka sang senador? Pagkatapos, kunara ka na, timano ikaw! Mapulopongko, pulo pa uli, pulo pa mati. Amo ka lang na, bisan sa tingog mo, sa sulod ni sang nubintay, dos dias, huwag gitimod na tingog batian. Tigindugang panipangaliban nga dapat iupod sa threshold ang pagbuto sa Senator Judge kon hindi maka-attend sa trial mga kakifay. Di may tatlok mga senador, no? Nga may nakatambong, among ito sanday Senador Jinggo Estrada, Senador Rodante Marcoleta, kay Senador Ronald Batol La Rosa, dugangan pagid ni Senador Lorin Ligarda, nga tindito man sa guwa sang pungsod, agod no? Nga magpabulong sang iya sa ginabatsyag mga kakifay. Ida tay madumduman naton na nagdako, no? Sang halos pila humalin 7.25 million pesos tob-tob 98.6 million pesos ang nanging kaundan sang SALN sang ato sa ning BC presidente mga kakipay. Umpisa sa 7,250,497 sa tong 2007, Sus Mario Sepo, naglabot sa 98.65 million sa 2025 mga kakifay. Subantayan pa yung dugang, no? Sa atos nga pagpangalagad, sa mabos nga September 23, amangin na desisyon sa atos nga mga senator judges mga kakifay. Pagbalik tayo, check na itong report ni kakifay Karen Badilla, kakifay Reggie Di Mayo, kakifay Kim Kaluyo. Pagkatapos, sa pagkaimportanting mapaybalo, paliog, standby.
9: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
3: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
11: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado,
11: epektibo,
3: para mismo.
11: DTX 500!
14: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
15: Laingid man kung kana, tigulang kana,
14: oh.
15: Tapos hubin pa imong pamatinan,
14: uh-huh.
15: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
14: Uh-huh.
15: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit.
14: Mm-hmm.
15: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini ang bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
14: Ang
15: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
3: TTX 500!
16: TTX 500!
17: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
18: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
17: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
14: Wow!
3: TTX 500!
19: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar.
16: It's Iloilo Supermart APM anniversary sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gid ini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
3: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
20: All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
21: DTX Beauty Soap, bili na sa mga butika.
22: Eye Care. Si Shikay na Abdalon, Tagboros. Yes, so user po ako ng Eye Care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos pag inom ko ng Eye Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold. At patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga Butika GTX 500.
23: Mo na laging masakit ang ulo ko. Kawilala siya at para akong nahihilo at nasusukas. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng GTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
3: GTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
24: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
24: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspect na nanatili pa rin malaya. With RA 2027 gaganapin sa Capiz, 2 koponan ang Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. At bagong hepe ng gihungang BNP formal ng nanungkunan.
3: YTC Network News. YTC Network News.
24: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye na ating balita ngayong tanghali, 72 bahay sa Cagayan de Oro na sunog, suspek na nanatili pa rin malaya. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5K Buscaino.
25: Malaya pa rin ang suspek na si Delmar Navarro na umano'y responsable sa pagkakasunog ng 72 bahay sa Cagayan de Oro City. Ayon sa City Fire District, kusang sumuko si Navarro kay Mayor Clarix Uy noong September 12, 2026, gayon paman, hindi siya inaresto dahil hindi siya nahuli in flagrante delicto at wala ring inilabas na warrant of arrest ang korte. Ipinaliwanag ni Fire Senior Superintendent Renante Lorono na ang extrajudicial confession o ang pag-amin ng suspect ay isa sa ilalim pa sa masusing investigasyon. Mananatili si Navarro na malaya habang hinintay ang resolusyon mula sa piskalya. Matatanda ang sinunog umano ni Navarro ang bahay ng dating karelasyon dahil tumanggi itong makipagbalikan sa kanya na naging sanhi ng pagkakatupok ng mga kabayan sa Santa Cruz 2, Barangay Lapasan noong September 11.
26: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
24: Samantala, Wivra 2027, gaganapin sa Capiz. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
0: Nagsimula na sa paghahanda ang lalawigan ng Capiz sa nakatakdang pag-host ng Western Visayas Regional Athletic Association o Wivra Ami 2027. Sa isinagawang pagtitipon sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capital na pinangunahan ni Governor Ferdinand Castro kasama ang mga opisyal ng Department of Education, inilatag na ang mga plano ng pagsasaayos ng mga billeting quarters at sports facilities upang masiguro na ligtas, komportable at magamit ang mga pasilidad ng bawat delegasyon. Lalahokan ang Wivra Ami 2027 ng tinatayang malapit sa 8,000 mga atleta, coaches at iba pang mga opisyal mula sa lalawigan ng Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras at Capiz. Inaasahan na gaganapin ang regional sporting event sa darating na Marso 29 hanggang Abril 2 taong 2027. Samantala, nagpaabot naman ng suporta ang mga alkalde sa buong lalawigan ng Capiz, mga ahensya at pribadong sektor sa layunin ni Governor Castro na maging matagumpay ang pag-host ng probinsya sa Wivra Ami.
1: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
24: Gayun din, dalawang koponan ng Bacolod City pasok sa Rebisco Volleyball League Top 4. Muli ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
5: Pasok ang dalawang koponan ng Bacolod City sa Rebisco Volleyball League Top 4. Maghaharap sa bronze medal match ang St. John's Institute at University of Santo Tomas, habang maghaharap naman sa gold medal match ang Bacolod Taytung High School at National University Nazareth School. Gaganapin ang finals match sa Game Central Park, Greenfield District sa lungsod ng Mandaluyong, launa ng hapon ngayong Biyernes, Setyembre 18. Ito na ang kauna-unang finals appearance ng St. John sa kompetisyon, habang ito naman ang rematch sa gitna ng Taytung at NU na kung saan naging defending champion ang Lady Bullpups. Bago nakapasok sa finals ang dalawang team ng Bacolod City, nagharap pa sila sa semifinals at nakuha ng Thunderbolts ang panalo sa 5 sets. Kinilala si Janine Mayang ng Taytung bilang player of the game na may 8 points. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Bagong hepe ng gihungang PNP, formal ng nanungkulan. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Formal ng nanungkulan si Plus Colonel Ian Paul Arapos bilang bagong acting chief of police ng Gihulgan City Police Station sa ilalim ng Negros Central Police Provincial Office matapos ang isagawang turnover ceremony noong Miyerkules. Pinalitan ni Arapos si Plus Colonel Nareto Lobredo ang papalabas ng officer in charge ng himpilan ayon sa Norpo. Sinasabing seremonya, formal na ipinasa ni Lobredo ang kanyang mga tungkulin at ang simbolo ng kanyang posisyon kay Arapos. Kalakip ang mga dokumentong naglaman ng mga kasalukuyang operational plan, kasunduan programa at aktibidad ng himpilan. Ayon pa sa Norpo, isinagawa ang turnover upang matiyak ang pagpatuloy ng mga programa at operasyon para sa kaligtasan ng publiko na ipinapatupad ng himpilan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilo para sa kampiyon na balita sa Rabi sa publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
4: YTC Network News.
24: Samantala, Vice Gov Vakilara nanumpa bilang gobernadora ng Quirino. SP Yogyoga bilang vice gobernadora. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Formal nang nanungkulan sa pamahalang pandalawigan si Julius Cesar Vakilara matapos manumpa bilang bagong gobernador ng Quirino, kasabay ng pag-upo ni Lilibet Yogyog bilang vice gobernador sa isang seremonyang ginanap kahapon, Setyembre 17. Ang pagpapalit ng liderato ay naganap sa gitna ng pagdadalamhati ng lalawigan kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Daxcua upang masigurong walang patid ang pag-aatid ng serbisyo at maayos sa takbo ng lokal na pamahalaan. Agad na pinunan ang bakanteng posisyon alinsunod sa mga provisyon ng Local Government Code. Dahil sa pag-akyat ni Vakilar mula sa pagkabisi gobernador patungo sa pinakamataas na pwesto sa probinsya, si Yogyog na nagsisilbi rin bilang nakatatandang miyembro ng sangguniang panlalawigan ay formal namang nanumpa upang pamunuan ang lehislatura ng lalawigan. Inaasahan ng mga mamamayan ng Quirino ang patuloy na katatagan, pagkakaisa at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa ilalim ng bagong pamumuno.
7: para sa Mighty C Network News. Ako si K5 Dan Chavez na gulat para sa bilang kampiyon. K5 News Event.
9: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
24: Samantala, mapipilitan naman ang mga grupo ng negosyante sa bansa na magtaasa ng kanilang presyo, partikular na sa produkto, dahil sa patuloy pa rin pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Steven Kuwa, Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, na maraming negosyante na rin ang umaaraya dahil sa taas ng transportation cost para sa mga produkto. Ilan sa mga nakikita nilang dahilan dito ay ang patuloy na pagsiklab ng gera sa gitnang silangan, gayon din ang paghina ng piso kontra dolyara. Handa naman silang makipagpulong sa Department of Trade and Industry o DTI ukol sa plano nilang pagtaasa ng presyo sa kanilang mga produkto.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
24: At buntis na angkas sa motorsiklo isinugol sa ospital sa Iloilo matapos sa mabundol ng ambulansya sa San Jose Antique. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
11: Sugatan ng isang buntis matapos mabangga ng ambulansya sa San Jose de Buena Vista Antique gabi nitong Setyembre 16. Lumalabas sa investigasyon ng kapulisan na nakaangkas sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang live-in partner ang biktima. Nang papalikon na sana ay hindi napansin ng rider na may humaharurot ng ambulansya na nakasunod sa kanilang likuran. Matapos mabagay, agad dumiretso ang ambulansya dahil may lulan din itong pasyente na ihatid sa ospital. Dahil sa natamong sugat ay nirefer sa isang hospital sa Iloilo ang naturang buntis, samantalang minor sugat naman ang natamo ng kanyang live-in partner. Kinustodiya naman ang San Jose MPS ang driver ng ambulansya at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa posibleng reklamo. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
24: Gayun din, walang PDL sa BJMP Annex sa Pototan sa lalawigan ng Iloilo. Nagpositibo sa drug test. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
12: Nagpositibo sa drug test ang 8 persons deprived of liberty o PDL sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nanga Pototan sa isinagawang surprise joint greyhound operation at random drug test noong Setyembre 14. Ang nasabing operasyon ang pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 6 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6. Ayon pa kay Attorney Jonivan Ray Umadhay, ang spokesperson ng BJMP 6, na may administrative sanction ang 8 PDL at mawawalan ang mga ito ng pribilehiyo na good conduct at time allowance. Samantala, hindi naman pwedeng makatanggap ng bisita ang mga nagpositibo sa illegal na droga. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Binalaan ni Dr. Jose Antonio Goitia, chairman ng Emeritus ng isang makabayang grupo na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng 2 Chinese military hydrographic survey vessels sa maritime domain ng bansa kamakailana na mataan ang Hayang 23, Haoshan Susiana 873 sa layong 1.50 nautical miles sa timog ng Galok Island, Palawan, habang Hayang 24, Jashan 874, ay nasa 64.28 nautical miles sa west-northwest ng Panatag Shoal malapit sa submarine cable infrastructure sa ilalim ng Republic Act No. 12065 of Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024. Kailanang pahintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys ng mga dayuhan barko. Kinikilala rin ng UNCLOS ang jurisdiction ng Pilipinas sa Marine Scientific Research sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Batay sa ulat, may 48 Chinese Coast Guard at PLA Navy vessels na namataan sa 4 na pangunahing lugar, partikular sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang 14. Giit nito ang seabed at undersea infrastructure ng bansa ay bahagi ng national security at dapat bigyang pansina ng pamahalaan.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
24: Samantala, kinilala naman ang research group na Ibon Foundation ang tinatay ang 6 billion pesos matitipid na mga consumer sa kuryente. Ngunit iginiit nitong hindi dapat malihis ang atensyon mula sa mas malalim na mga problema ang pagpapataas sa singil ng kuryente. Ayon sa foundation, kailangan tugunan ang mga suliranin sa power generation, transmission at distribution na kabilang sa mga salik na nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Binigyang din rin ng grupo ang pangangailangang suriin ang kasalukuyang sistema ng sektor ng enerhiya at ang epekto ng privatization sa gastos na pasanin ng mga consumers. Kasabay nito, nananawagan naman ang Ibon Foundation para sa mga reforma sa sektor ng kuryente at pagsusulong na rin ng renewable energy na anila ay dapat nakatuon sa kapakanan ng publiko.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
24: At mga ka-K5, detalye na tayo ng ating balitang abroad. Hinihikayat ng European Union ang Houthis rebels mula sa Yemen at tigilan na ang anumang uri ng pag-atake. Sinabi ni EU Foreign Affairs spokesman Anwar El Anoui na kanilang kinokondina ang ginagawang pag-atake ng mga military sa Yemen at maging ang pag-atake na rin sa Saudi Arabia. Sa nasabing pag-atake ay nadamay ang holy city ng Mecca sa naturang lugar. Tiniyak ng EU na kanilang suportado rin ang bansang Saudi Arabia. Magugunit ang mariin, kinondina na rin ng Kuwait at Bahrain na mga ginagawang pag-atake na Houthi rebels na tinatarget, partikular na ang Saudi Arabia.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
24: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kes at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
15: You're listening to News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. TTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Pabalik mga K5 sa atong sininga pag-pangalagad. Dili sa Biyernes edisyon sang
4: 11 Mbps.
3: Nagdaw sa atong nga oras, alas 12:17 nga oras sa dulong si usang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
5: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
4: 11 Mbps.
3: Alas sa 12:17 na sa atong nga pagpangalagad. Kapanya, ganit si Sir John Glenn Gulmatico, si Ma'am Julie Alberca Gansha, si Ma'am Bings PSG, kaya pa man mag-walkathon ah. Na kung magmahal na gina nga, presyos ang gatong Ma'am Bings PSG, ma-walkathon na lang kita. I-check na to report ni K5 Karin Badilla kay si DILG Under Secretary Jed Patrick Mabilog, nagpatigayon sa Regional Visitation and Interfacing Activity sa makatapo sang BJMP Region 6. Timing gini kay subong may kontrobersiya dala sa may barangay na nga sa may Banua sa Pututan sa Iloilo District Jail. Kahit may mga preso o kon may mga persons sa deprived of liberty na anag positibo sa illegal nga droga. Hindi mo na pwede, guro nga raw nag-magic ng drug sa sulod sang prisoano. Nagmatumato ang droga nga magsulod dira sa sulod sang prisuan sang aton sini nga mga inmate dira mga kakifay. Ano ang statement kag subuman reaksyon sang aton sini nga USEC DILG Jed Patrick Mabilog sa report ni K5 Karen Badilla.
6: K5 News FM Kampyon report.
7: K5 Enrico sa subong no nagapadayon ang pagsapol ni DILG Undersecretary for Public Safety Honorable Jed Patrick Mabilog sa mga katapos ng Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6 diri sa isa ka hotel sa Diversion Road sa distrito sang Mandurriao. K5 Enrico kagina na abtanta ni nga naga-speech no si USEC Mabilog kung sa diin isa diri sa iya nga gina hambal K5 Rick ang atong natabo sa mga preso nga nagpositibo sa illegal nga droga sa may BJMP kag ang sa jail officer man nga napamatud-an nga ano itawag nga source sang droga no sa mga nagakadakpan nga suspect sa drug by bust operation sang Philippine National Police. According sa kay USEC Mabilog, dapat ang tanan nga mga personnel especially mga wardens, searcher, ang tanan ng mga personnel sang BJMP according sa iya dapat mas wise kaysa mga PDL naton K5 Enrico kasi
3: sa iya K5 ka dapat ang mga jail officer naton abansi sang tikang sa mga nagatuyo nga magpasulod sang illegal nga droga o kon any contrabands sa sulod sang jail facility naton na dapat nga mas wise sila mas madamo ang ila sa nga himuon nga hindi sila masudlan. Bala mo kaysa mas mabudlay magdepensa kaw kontra sa mag-upinsa ka K5 ka.
7: Oo. Like according sa iya, the same ni ang statement ni may ano ko ni Yosek Mabilog sa statement to bala ni Brigadier General Randolph Tuanyo sa PRO 6 nga dapat ang mga law enforcers naton advance mag-isip komparar sa mga preso kay ang ining mga preso suno sa ila mas tanda ni K5 Enrico eh mga wise mag magpinstar kung ano ang dapat nila nga himuon kay ti kung may gusto sila yang nga pasudlon nga contrabands abisa presohan pangitaan gid nila sang paagi K5 Enrico nga indi madakpan ang mga nagabisita sa ila nga may bit-bit nga kontrabando para ipasulod sa jail facilities K5 Enrico.
3: Ang problema pa yung K5 ka, kung nang kapasulod sa kontrabando, kapasulod sa illegal drugs, base hindi man mga nagabisita ni sa mga PDL, base ara man sulod mismo sa niya prisuhan.
7: Correct.
3: Base ara man mismo miyembro man sang BGMP. Ti pamangkot man niya to na. No? Kaya ti paano makasulod akong stricto kaw? Ang magbabayad nila ni Kaki 5 ba, Karin, ginahublasan ka na magsulod mo.
7: Mm-mm.
3: O, ang siyempre nga check sa imo, babayi man, na may kwarto da, nga magsulod ka da, hublas kaw. Kaysang una, ama hindi dapat butangan sang illegal drugs, nga pang daskan, ginadaskan Kaki 5 Karin. O, ti, kay man ti, tanan niya makakwani, makalusot lang ang illegal nga droga. Ti kung kaisa, kung tanan hini mo, mabudlay maglusot, anong paon mo? Ah, ampal. Ang kwan ni, hampulan mo sang kwarta? Diba siya yung madala sang kwarta kay 5 Karen?
7: Yes, correct. Kay 5 Rick. Sa subong, ang nagapadayon dito ang pagsinapol nila kay ti ang dugay-dugay mapa-interview man si Yusek Mabilog sa katapo sang media. Ginahulat na diri siya sa may ground floor. Kaya gina dito kita sa babaw eh. Galing kay exclusive na bala ang discussion sa mga BGMP personnel kag sa kay Yusek Mabilog kay 5 Enrico. Tanan-tanan ni ng mga lugar diri sa Western Visayas ng BGMP ang ari diri subong kay 5 Rick. May ara dirasang pahayag si ano sa speech niya si Mayor o kung si Yusek Jed Patrick Mabilog sa diriya sa ginapatigayon subong regional visitation and interfacing activity sa katapos ng BGMP Region 6 pamatian naton K5 Rick.
3: Okay, dala kay gina check pa ni ka K5 Paul pero ang bali naton no bisa ano to kay stricto kon ag nga nagapasulod sa nga kontrabando membro man sang BGMP naton timbudlay ni amo tambal sang una ganin ni former president Rodrigo Duterte silang pagpagigawat sa ligang na droga abi ko sang una mahapos lang suspitik sintas gali ya ang pagpagigawat sa ligang na droga gobyerno kontra gobyerno kay ti ang nagapasulod no kay nag-engage sa ligang na bulaton ay tiara man sa gobyerno ka Kaki 5 Karen pamatian ta si DILG Yusek Jed Patrick Mabilog.
8: This states 80% ng pumapasok kaya congested tayo dahil puno na drug cases. Mga matatalino yan. May mga profesyon yan. Nag-i-strategize din yan kung paano magbenta. Paano magpasok. So kung hayaan lang natin sila at tayo, kulang yung ating knowledge, then malulusutan tayo. Dapat we should be more wiser than them. Kasi pag nakalusot yan, pinagtatawanan na lang kayo. Pag nabigyan, yung isang nagbabantay, akala nyo magkaibigan kayo, pinagtatawanan kayo kasi nag-isahan kayo. Unless kung partners na. And that is so wrong. Di ba? Also, know what is the latest news of today. Nakita ko kanina sa isang post ng isang
7: K5 Enrico si Yusek Mabilog. Teka, ginaan saan?

0: Sumayad pa si Undersecretary kay Kahibalo, iban nga mga personnel ka ba si official ba si Lipong Pabla?
1: Oo, amo na ganyan ba ya, K5.
0: Or ang iban, gapalipong-lipong.
1: Di mo na ganyan hambalya kay Gina sa speech niya sa mga personnel sa BJMP nga dapat ang pamatigid kagbasa sa balita K5 Enrico para aware no ang tanan especially diri sa BJMP kung ano ang nagakatabo sa palibot especially sa ilaya nga hanay K5 Enrico.
0: Ano tong ranggo sa nagpositive nga jail officer ka K5 Karen?
1: Wala diri gin detalye sa aton sang BJMP.
0: Kay kon ikaw abi no kon na ibutang tabi ha kung may nagapasulod dira nalutsan pero pamangkot paano nalutsan no ang ato siling mga jail officer da o kung may mga jail officer da ang nagapasulod kay di kay balo kita may nagpositive. So but silingon niya mismo ang mga jail officer da nga basi may nagagamit sang illegal nga droga kaki 5 ka rin pamangkot niya kung mga jail officer 1 ka da may kaisog ka maghimo sinadra kag ikaw sa likod sang nasambit sa pagpasulod sa mga kontrabando da why ka matahap sa mga tag-as nga opisyal daw kung mataas mo ranggo ka K5 ka rin?
1: Tiyan mo sa subong no ang mga ano may mga warning lang ang USEC or CDILG USEC ang mabilog sa mga katapo sang BJMP bangod din sa nagkatabo K5 Enrico kay tipila naman ni Cabezas nga kung may mga bypass operation ang Philippine National Police or Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 damo K5 Enrico nga mga subject persons ang nagahambal nga ang source nila ara sa sudod sang BJMP.
0: Oh, ang mga libot sa sulod pa sang prisuan ang source sang illegal na droga kundi man mismo drugs kundi ang command ara sa sulod sang prisuan kaya aside sa pagpasulod sang sining mga illegal drugs sining mga kontrabando di ang iban may na confiscate the time nga mga cellphone di ba bawal man ning mga cellphone sa sulod sang prisuan
1: yes bawal git
0: paano ni nakalusot nga kun isipon ta mas dako ya ang cellphone mas dali mo makit-an ikomparar sa illegal na droga ka K5 ka rin.
1: Yes, correct.
0: Tilusot ka rin gagmay ang illegal drugs, how much more pagid nga, nakalusot ka rin mga cellphone, how much more pagid illegal drugs nga, kung ipilan na ipadala mo nga sa Shada, iipit mo kundiin, ang cellphone dalag, kuman mo, why man cellphone, subong touchscreen pa, grabe ba?
1: Oo.
0: Why ka ba subong?
1: May iPhone pa to gani.
0: May ano pagid?
1: May iPhone.
0: Wow, social.
1: Sana all.
0: Sana all. Amin siguro na may anak ibang magpapriso na lang kay daw buhay, kain ka na, buhay hari.
1: Oo, kahit ang subo pagidiriya kay Fivery, kay bangod nga ang shabunga na recover to bala sa Greyhound operation sang Pideya kag BJMP na kitan sa sulod sang Biblia nakatago ni sa Bible pa.
0: Ara pa sa Bible? Grabe ba? Nabutang pagid ang illegal drug sa Bible. Ano na butang sa kapitulo kag bersikulo kag K5 ka rin? Sa Juan, ano na gani sa mga Biblia da? Ara sa kapitulo 38 bersikulo 45. Nga galit mo kay may illegal nga droga. Tingala ko man ang iban, no? Di ba ka K5 ka rin kung nakasulod sa press 1, pagwa mo hambal nila, magbagong buhay ka na. No? Mabago ang pagkabuhi mo. Balik mo kay ang guwaan niya, balik loob.
1: Oo.
0: Mabalik ka sa loob. Ay, oo. Kung nagali namin, iban, kayo dakpan ka sa ligad na tinuig, mabalik ka pa da. Kaya iba namin, nagali ang igo, sulod sa press 1, kay K5 ka rin. Ikaw ng tawon naton, ang mga BJMP naton, no? Kung may kalabtanan man eh, kag isa nagpositibo sa iligang nga druga, kadalag ko sweldo nyo noy! Pariyo mo kamo sa PNP nato. May mo pa kamo sa nga kwan racket amo sini. Kay pariyo mo na sweldo ang BJMP mo. Pagsulod mo da sa jail officer, mga sweldo mo mga sobra 30 mil. Ang basic mo da, mga 29 mil sobra. At may mga allowances ka pa na. May mga clothing allowance, hazard pay pagid. Pariyo ni sa nasang police nga mga incentives ka K5 ka rin ang Bureau of Fire Protection man. Lag ko sweldo nila, intrahan pa nila sa niya tinunto na, libog ulo ko mo. Burdais na ba siguro intra, blabas isobra isa ang kusina ya? Kabalo ka K5 ka rin kung sobra ang kusina ya?
1: Ano?
0: Sobrang kusina ya isa.
1: Aba?
0: Ama siguro intra, tiko ni ikaw ka sweldo ka 35 mil, 40 mil. Tiko mataas-taas sa ranggo mo dati, dako man ang sweldo mo. Batasan mo pa magkuro intra kada sa pag nagpasitate mo.

0: gado gagamit mo illegal drugs ba sige pasulod ka pa ida kay 5 garen
1: amo gani tingin na iya do hangol-hangol na gina iya sa mangga
0: no so, man dapat na kun anong nabaton mo batuna sa nya halog kang mga buhi lang depende sa imong kita kay 5 garen di ka magagol gasto sobra ti ba si Ubraya ga kita amo lang ning gasto ya doble sinado kulang pa haw
1: lugangan ta
0: no tayo galing kay madakpan ka ti makaluoy ka lang kanugon kay tanan gandom na magsulod sa gobyerno kay dalag kong sweldo kag syempre ti ang future mo ya naplasta na ka K5 ka rin mo amo na ganing ginapangita mo min in uniform bi para secured na secured ka di ba kadlaw ka ba
1: no, oh. Speechless ako ba
0: wow. Speechless oh magani no kung mangita ikaw sang blanahon, palamahawon, palamahawon.
1: No, so correct na, palamahawon.
0: Oh, palamahawon. Kay sa mga lugla una na wipe taton kay igma.
1: Aha.
0: Palangasawon. Oh, nagsala lang ko palamanahon, palangasawo, palangasawon, dapat mga men uniform ta. Kay una mo pala nang sweldo, paldo na.
1: Paldo ka na.
0: Oh, tin just imagine makasweldo timo jail officer 1, police officer 1. Mga 35,000, hindi ka na bastante ka K5 ka rin?
1: Mm-mm.
0: Galing kayang bal nila, why man kuno sang, kwan eh, sang kontento ang isang tao?
1: Yes, correct.
0: Oh, kung dako ng sweldo mo, no? Gusto mo pagin maging dako pagin?
1: Mm-mm.
0: Kung naka-iPhone 15 Pro Max ka na, gusto mo ang iPhone 2?
1: Mayo lang kay loyal ko sa 15 Pro Max.
0: Man. Wow. Tiyan mo lang ang mga kalidad ka na namian sa imo.
1: Wow.
0: Tiyan mo na, na da, kabalo naman si DLG Undersecretary Mabilog, no? Ang kadisadang ulo nila, bla. Para mabulubog tao. No?
1: Oo, mga... amo ni ganikin pagwa kami, Danay. Diregin pa tiner kami di Danay sa Dalom. Kay basiga bombahana ito sa mga daw.
0: Basi ko may mga kwanto. May mga matutigdas ba tinaga?
1: Oo.
0: Amo na gani, nga kung kay saburubog tawon, taman, tamo na pinang relieve na gidmanto ang mga jail warden to kay kaman responsibility nyo na mo. Nalusutan ka mo, butsil ngon, lawlaw ka mo. No? Magpamuno sa nasambit sa nga jail facility kay lusutan ka mo K5 ka rin. Ano ka mo rin katulog lang ka baton sweldo? Dapat may responsibilidad ka mo sa pag-check nira sa inyo sa nga area. Naroon nagagahod na sa inyo sa nga lugar. Siguro nakakuan na ka mo. Naka-stomach development.
1: Oo, tapos na. Thank you sa kay Attorney Labrador. Kay Denver, kay Sir Denver. Ari pati kali si ano si Sir Denver Beltran.
0: Ara pada. Oo. Si Sir Montero daw mo na nag-retire na si Sir Montero, no?
1: Oo,
0: oo. Tama na sa una man na abdan ko abin. At isubong daw, iban doon, hindi ko na makilala. Ambot lang ko na harap si Sir Lacerna kasi ang una siya na nag-investigate si Sir Lacerna mo.
1: Ah? Ipang, ano, tadi karon na, pang kilala kung tadi karon ang iban. Kaya ti ang Diri Kagina sa Apmon, nag-upod sa Dalom, si Sir Beltran kag si Attorney Labrador.
0: Ah, sige, wala tonta kong mga developments ni. Kag kung anong mahambal din ni DILG Yusik Mabilog, kaya ti nakalabot sa iyan ang atensyon kag Igtalupangod, agining butang dira nga may nagpositive nga mga PDL kag may nagpositive nga jail officer kag may nakuaan nga makontrabando sa sulod sang jail facility. Salamat ka K5 Karen.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Karen. Report niya K5 Karen na dulong sa usang The Power Trio Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio Antiviral kag Antibacterial Specialist. May D3 ka na, may Virgin Coconut Oil ka pa. Sinapanjim po, hindi tayo mapakta, no? Gaguom-guom, may low pressure i-react na diri, pero sa pag-asa, no? Daw madubo ang chance sa ni sa pag-develop sa isa sa ni kabagyo. Pagbalik natin, duga pa information sa ating pagpangalagad kag mayong untogin kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Nash Tanchuan, mayong untog kay Joseph Hinosa, kag kay Sir Philip Hinosa, kay Ma'am Sherlyn Espartero, mayadayad ging untog kay Ma'am Rihina Gomakil. Sa ating pagbalik, standby ka mo sa duga pag mabalita pagkatapos sa plika importante ng mga pahibalo.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ifri Payo.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang Ifri Payo, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: Ifri Payo. Ang Ifri, nga may visio. Ang visio, nga may Ifri.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas. Nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vistang sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Salit si Jay, una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
12: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
9: SM.
10: Kadaragsa nga punggo,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaw magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko
17: ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Asal rikan.
17: Epic.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Makakas mga butika.
17: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Makakas mga butika.
23: D3.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo protektado.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: Mike Puso 11 Mbps.
7: Pabalik mga K5 sa aton sininga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
7: TGIF, thanks God it's Friday. Gadali naman yung tanan nga makapauli na mga estudyante ta, mga workers na ton ngang ilas nga balay ara sa probinsya sang Iloilo kag sa iban sining nga mga probinsya diri sa mayabain sang Western Visayas kag makapropawai naman kag makapauli naman sa ilas nga dutang na tawhan.
6: 11 Mbps.
7: Mayong udto gid kay Ma'am Laura Sumagaysay, kapanyaga ka na ma'am. Kag kay Ma'am Shirley Espartero, kag kay Ma'am Beth Idar Lilia. Alas 12:45 na sa atos nga pagpangalagad. Ining oras sa dulong sa usang klinika, Detex Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa sa may Barangay Rizal po sa Dikamay, Kalanaan. Kay manang kuanda Veronica, no, naga surusog bara. Galanog kita sa may bayan sang Dikamay, Kalanaan sa mga nagakaon da subong mayadayad nga udto. Sa maabot sining simana, sa Gyapon magpadayon ang impeachment trial batok sa kaya Vice President Sara Duterte. Pero bulban tayan, tinsunod simana, amunin pag-abot na sa pizza 23. Ngao sa September, ang oral argument sa mga miyembro naton sang senatorial judges naton. Angot kun bala, panubuan ang voting threshold based sa presensya sang mga senador ngayara mismo, no, nagapamati, no, nagadebate, nagapamangkot, no, wala da gaplo pamangko, gaplo pungko, plo pamati, kagplo pauli, ha? Nga nagaparticipate ka bala, no, sa sinasambit sa impeachment trial. Sa nagligad sa simana, isa sa mga ginistoryahan, no, kaginatalakay subong ang Article 2 na. No, angot ini sa hindi mapathag nga manggad, no, kag base sa naplastar sa statement of assets, liabilities and net worth kag iban pagig nga business interest angot sa kay Vice President Sara Duterte kay nabiluan, no, kun basiya naton ana pagkit sa SALN. Bala mo dyan sa SALN, ambot lang kung tanan, nagahatag kag nagasugid sang matuod. Ha? Kay iban siya ng mga statement of assets, liabilities and net worth, no? Iban siya na dohimo-ihimo man. Ha? Iban na may mga negosyo, pero dami man. Sila man nagkapang-iya. Kay kung ikaw bilang government officials, government employees, kada tuig, gatag ka na sang SALN mo. No, para may baluan, no, kung anong emotion niya nga ginabaton based sa emotion niya nga sweldo, kag iban pagid siya ni, nga emotion niya nga negosyo. Ito yung basiya na ton based sa SALN, nga ginpresentar during the time pinigali sa committee hearing sa Kongreso ta, no, nakitaan ang pagsaka, no, grabe nga pagsaka, sang emotion niya, no, nga net worth. Ang SALN abi nabutang dang imo assets, ang liabilities mo, tapos magambal kita nga net worth, i-minus mo ang liabilities mo sa imo sing assets. For example, ang assets mo is 100 million, may utang ikaw nga 50 milyones, Botchelingon, ang net worth mo is 50 million pesos. On the part sa kay Vice President Sara Duterte, sang 2007, no, mayara sang 7.25 million pesos. Kag naglabot ini sa 98.6 million sang 2025. Inibase sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, no, nga ginsumiter man sa impeachment trial.
5: 11 Mbps.
7: Isang Martes, madumduman natin, isa ini sa mga ginatagan pagtamot sa impeachment trial kay ang net worth the time, nagkakuan pa lang, BC alcalde pa lang sa may syudad sang Davao, si Vice President Sara Duterte. Si Vice Yasalen, may 7,250,497 pesos ang iyasan ni nga net worth. Pag abot sa sunod sini nga tuig, sang 2008, halos nagdoble ang iyasang net worth nga mayara sang 18,493,616.65 centavos. Kag sa pasunod sini nga tuig, daw asod-asod nga nagtaas ang iyasan ni no, nga net worth tub-tub nga nangin Vice Presidente ini. Kag sang tuig 2025, base sa SLN, naglabot ini 98.65 million pesos.
5: 11 Mbps.
7: Kag ti base sa pag-check man, no, sa cash on bank, no, ni Vice President Sara Duterte, nakitaan nga may 2 ka milyon nga cash sa bangko. Sang 2007 kag 2008, tubtob nga nagsaka ini sa 3.8 million sa tung 2018, mga kakipay. Pero sang 2019, why na na-reflect o kung nabutang sa iya sa ning cash on hand o kung bank deposit sa mga salen na ginpresentar sa prosecution, mga kakipay. Ti amuni, ginaangot man diri kay kung may mga kantidad ka nga dasig, no? Ang pagsaka sang imo network, no, ginapamangkot na, ti okay man lang na kung nang imo sining pagsaka sang net worth mo based sa mga legal na no, mga pamaagi. Kaya kung kaysa kibot ka lang, no, for example, ultimo ka lang empleyado, hinali lang sus nagmansyon ng balay mo. Kaya kung saan na mag-question ka man, bala? Gabi ba, nubo posisyon sa gobyerno? Amol ning sweldo ya, nakabalay ka sang halos, no, masubra sa gintaan mo. Do hindi bala balance. Okay lang kung nag-sweldo ka milyon kada bulan. Nakapatindog ka na sa pila ka milyon ti daw. Masiling daw hindi man questionable nga nagalin sa illegal o kung may kamalmalahan mga kipay. Kati masupport man sa imo kita kag sa imo mga negosyo nga makasarang ikaw patindog sa mo sa nga building.
5: 11 Mbps.
7: Amo sa una ganit sa mga pulista, no? Mga pila ka official ta, sa mga men in uniform, manubo ang ranggo pero ang balay kung kaisa, dalaggo pa sa mga balay sa mga general.
5: 11 Mbps.
7: Hindi na pala ang question nuna. Tisa nga daan, sa mga question, angot, no? Sa saning mga gingasto, no? On the part sa nangin na Vice President sa mga gin-report nga budget confidential funds. Di ba the time may mga halos 612.5 million na confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ang ining nasambit sa ning na 612.5 ang 500 million pesos budget ini para sa opisina sa Vice Presidente. Ang 112.5 million pesos na para iniya sa opisina sang secretary sang Department of Education. Sang una, di ba, aside sa pagka-Vice Presidente, nangintiglikoman sang Department of Education, si Vice President Sara Duterte. Tito rin nagagwa ang mga information na tida time confidential funds siya nga gina-question. Bala mo galalangot na ni, may Article 1. Ang Article 1, ti amuning pag-gasto, pag-question sa confidential fund. Ang Article 2 naman, amuning pag-question na saan nga iyasan ni nga salen sa mga unexplained wealth. Hindi problema patag no nga manggad mo kung basihan lang ang emotion nga sweldo, mga kakipay. Tida time yung mga nag-testify, no? Pari yun ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. No? Nga ti nangayo, inisama sobra 600 million peso sa confidential funds sa 2022 kag 2023, mga kakipay. Ito dito yung the time si Vice President Lenny Robredo yung isang allocation na budget sa pagka-vice presidente, mga kakipay. Ibadong duman nato, ang tindiri, ang mutambal nato, nagpangayo isang pondo sa confidential funds, no? Kag sa bilang niya Tiglicom sa Department of Education, nga dito, gina-question diri mga kakipay, ang mga nagbalaton, di ba, damo tungalan, ang mga nagguluwa, no? Mga kakipay. So muna, sa masunod sini nga simana, ari kita sa Article 2 sa pagpadayon sini, no? Sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte. At isang may mga statement. Asang una, si OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kag regarding sa sin confidential funds sa pagpa-incautionate sa bangko kag galakip man ng kwarta gang ginhatag ni kay Office of Vice President Security Officer Colonel Raymond Raymond Dante La Chica. At ito ay ganit ipatawag ni na sang prosecution, mga kakipay. Sama na ang padayon sa ni nga pag-testify sa mga witnesses angot sa hindi mapatag nga manggag kag lakip man diri bulubantayan, no, ang ining oral arguments sa Miyerkules September 23 Maki 5 kon mapanubuan gid man ang voting threshold ini tanan niya magdepende, no, sa Senado kay sa Korte Suprema sa mo sige butang, no, depende ni sa Senado ang ining pagpanubo sa voting threshold na may mo ayan hasta 13 na lang, no, ang ma-convict, no, ato sila nga vice presidente, mga kakipay. So mga bulubantayan, nasunod nga simana sa Lunes, no, ining pagpadayon sa day 27 sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ang iba sa mga balita o informasyon, mabatian sa papalagad karon sa El Castigador upod kay Kakipay Black Christian Haguri.
5: 11 Mbps.
7: Kay Sir Edgar Badbadon, may ayad sa ning udto. Kay Sir Genesis Agnes, happy birthday kay Arnold Padillos sa Midilab Pasig. Good morning sa taga Pasidra. Sa monitor sa mga K5 News FM Pasig, mga ka-K5. Mga tiyempo sa ato siya pagpangalagad, hindi kay malipata, Power Trio Clinica Detex 500, the superior antioxidant, Mighty C, kag D3 Bio. Para mapabasog tayo sa immune system, makalikaw kita sa mga sang balatian. And of course, para sa mahamis, maputin siya nga panit kag batok sa mga skin diseases, gamit kita DTX sa Beauty Sopa. Kag para hindi man balas, hindi man ho bayabas, gamit kita Clinica Dio Fresh sa aton mga kilikili. Kag Biyernes, subong adlaw sa mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men. Sa ngalang, sa mga singa puwarsa, sa K5 News of M. Iloilo. Sa amon sining President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay, sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French, ako menyo lagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
7: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Lane. Nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: pwede, magid ako sa akong body odor.
14: Kahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
13: Salamat sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
17: Wow. Ayos,
16: gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
12: Food Supplement for Men.
10: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
10: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
10: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
12: Yan
10: ang
12: gapanupo.
10: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: E3 Bio.
12: Ang E3.
10: Yung may Physio.
12: Physio.
10: Yung may D3.
12: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
10: Yung may D3.
12: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: P3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3. Mabagat
4: sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaligan.
6: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali, si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH levels sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun sa rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
18: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
19: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadaragsa nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi.
15: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift! OT! Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Nestor! Ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
27: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend food supplement for men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas ka antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo ang atay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
26: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Sana sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
5: Number 1.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
8: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
7: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
9: Grabe gid siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat gid ako.
7: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod subong nga Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Biyernes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan? And syempre, Wandira ho, naga-relax-relax na ang iba, nagahulat na sang ilang nga out para nga makapahuway na. Syempre, tomorrow, kalabanan, day off, maka-relax-relax man ah. Makapauli man sa ilatag sa kamanga kabanwahan. Or makabuhat man sang ilang nga mga hilimuon maka-recharge kumbaga. Kamusta ang mga suki naton dira, mga nakatutok subong sa ilatag sa kamanga radyo? Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM. Maayong hapon gid ha sa mga nagaupod sa aton dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Iloilo. Dira sa my K5 News FM Pasi, sa mga nakatutok dira. And syempre, sa mga taga K5 akong K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes ng edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen.

And ini makumpleto ang aton nga pag-programa diri kun wala ang aton nga mga kumari abroad. Mayang hapon sa aton nga mga Facebook Live viewers, mga nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon sa kanday Ma'am Nene Ishan Presya, Ma'am Beings PSJ, good afternoon. Mayang hapon man sa kay Sir Jesse James Garvillas. Nagkalutok uno lumi sa Batsuyan ni Salfa dira sa May Mansaya Lapus. TGIF, thanks God it's Friday. Mayang hapon man kay Sir Dennis Castor Villanueva. Maninay pag-greet ko lang si Foreman Sander Luna Julito Brosas alias Alog kag sinong Rummy, thanks kid. Watching from Embarcadero Dumangas, Iloilo. Mayang hapon man sa Derikito family. Mayang hapon, Sir Arnel Abunyawan, Ma'am Riza Hervas Defensor, maayong hapon. Pag-greet lang maninay sa bata ko kay Raven John Ariego. Happy, happy 5th birthday para sa may nasidman ahoy. Uy, happy, happy birthday sa kay Raven John Ariego. Kag sa tanan nga nag-celebrate sang ila kaadlawan, happy, happy birthday sa inyo.

happy birthday man kay Baby Bem Bem. And congratulations kay Eldorador nga nakasulod sa PRO 6. Wow. Thank you. Maninay pag-greet naman belated happy birthday kay Unico Iho Kyle Arellano. Mayang hapon git from Mam Lord Jean Franco Labos Arellano. Takia Henji Cruz, maayong hapon. Patamyaw maninay. Kay Lolo Constancio Nacional sa Dawog Miag Aw. Salamat po. Congratulations man kay Remrem Gonzalez. Wow, patrol man ako sa PROC. Congratulations ha, sa mga bago naton nga kapulisan. Mayroon nga pang kay Sir John Kevin Medina. Maninay patamyo lang sa mga friends ko sa Dafa Goods Pasay City. Juliza Aguilar, April Macesar, Pearly Joy Palier, Leia Laboro, Che Palma, Maymay Gustilo, Bem Palma, kakay Lawrence Pagulo. May kapulman kay Jenny Love Villaruz, kakay Gotsky Swordy Villa. May kapulman kay Julay Valiente, maninay, ari naman kami naka-standby. Patamyaw ko lang maninay, magulang ko sa May Dalapaz, Banate. Kay Amay Montaño, kakay Neng Burley Divino. Birthday kahapon. Oy. Kay Kuya Roy, probensyanong magsasaka, maayong hapon. Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Mayang hapon man kay Ma'am Jade Biatingo. Lihog lang maninay tamyaw sa Biatingo kag Villaret kag Palomo family sa May Banwa sang Sara. Shout out maninay sa mga taga Miyahud sa Tabuk Suba. Haro, nakatutok kayo. Erlina Talarma Goles, maayong hapon. Si Sir Noel Goles, nagahulat-ulat na sang aton nga drama. Ma'am Arlene de Guzman, good afternoon. Maninay pa shoutout naman kay Leo, kay Anok, kay Nestor sang Cuartero Capiz. Watching from Balasan, Iloilo. Sige, happy happy birthday sa tanan nga may mga birthday dira kag sa mga naga-celebrate man ha sang ila special nga okasyon, anniversary, month sari o kun ano pa, pwede gid kamo makapag-greet diri sa aton. I-comment lang ina sa K5 News FM Iloilo 88.7 or i-text ninyo sa text line ta 0962-478-8730. Ma'am Aida Amar Ali, maayong hapon. Maninay watching from Miag-Aw. Good afternoon lang kay Ma'am Glo sang Bonds and Glory Store sang Miag-Aw. Thank you again. Available aton ang mga kape dira sa My Bonds and Glory Store.

Sige, ara na. Nakaplastar ng mga kumare ko da. Ready na ang inyong kape para samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati sang aton matahom nga istorya. Ati nagapa-relax-relax man kamo apagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. Happy happy birthday kay Sir Buboy Halyara sa Halyara Furniture. Dari sa may barangay Zerudo.

0: happy, happy birthday man sa kay Sir Romerico Libuon. Wow! Birthday kahapon ho ni Sir Romerico Libuon. Mga suki, ginaton nga mga tagpalamati. Ara na plastado ng mga kumareta, share nyo Facebook Live ta ha. I-comment man ang inyong mga gusto dire i-shout out sa text sa aton man nga Facebook or sa text line naton. Mayang hapon lang sa mga taga Falsies Store, sa kay Sir Harry Falsies, Hannah Kendra Falsies, kay Ma'am Marlene Paniero. Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan, maayong hapon. Maninay, nag-init na ba maayo gid ah. Mauga na ang mais namon. Wow! Sige, mayang hapon, adra sa inyo, Ma'am Lenny. Oras na to, alauna 24 na. Patanugan ang inyong radyo, i-share ng aton Facebook Live. Kayang aton istorya. Wow. Tamuyaman ko na ni Ma'am Glory, ho, si Ma'am Aida Amar Ali, ka-monitor man ko no sa aton. Ang mga taga-Eline Store, dira sa May Cubay, San Junisyon, nakatutok man. Kaya ay Madam Nanny Elaine, Naning Roslyn, kag sa mga kaupdana nila dira Jeje Bolivar, Rafi Sana, Mercy Banyes, kag kay Nonoy Lashot. Mayang hapon gidira sa inyo, kag kay Dudoy Bati-Bati, nga nagapaniaga. Gahulat na sang aton nga drama. Tiari doon ang drama, tahoan. Ang aton istorya, subong nga hapon, ginpadala ini ni Leon. Kagang iabugos ka kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante subong nga pala.

0: 母。
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come.

0: at ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko hindi ko.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: ayos naman ni Gurong Pulo kung ha. Gid bakal sa relipan kagapon ha. Ang yan gigo? Kiti, kulor violet blau?
1: Bow, do, nagapagwapo ang sultero ko hao. Sa diin ka manukot na.
0: Nanay, bala mo? Manukot man? Nga manukot ko na yao.
1: Dahil doktor ko abi ang porma ak mo eh. Ay, joke lang man, joke lang.
0: Nay?
1: Sa diin tuod ang lakat mo.
0: Mapaliwaliwa mo ko, Naya. Bisan makadalay lang, Naya.
1: Mm.
0: Tapos ka man ang ubra ko sa talamnana.
1: Ay, basi bala may mga ulubrahon ka pa sa eskwilahan mo?
0: Nay, alam niya ang anak mo.
1: Boo.
0: Siyempre, tapos na tanan eh.
1: Ay, kung sa bagay, liwat ka gid sa akon eh.
0: Ba?
1: Ay, mayo na gani na ka. Wala ka makasunod sa tatay mo. Hmm? Ay, mayo ka na bala nga ang Ingles ang ubi ko no. Violet.
0: Ay, joke lang ni tatay na yan. Kagtingala ko man nga, violet ang paborito kong kulor?
1: Oo. Oh.
0: Paborito mga linitatay?

0: Kaya natingala ka pa sa suksok ko.
1: Kito sinanguna ka nga tao eh, muya. Diyos ko.
0: Amo niyang uso subong eh. Ang mga sinanuna nga purma, ginabalik na subong. Nga? Lauay haw?
1: Ay, hindi ka lang lauay. Pero di ka lauay. Yala.
0: Grabe ka man kung makasuya ba? Dani, ma-appreciate mo man ang outfit ko.
1: Sus, ah. Naano ka man, Imuya Leon, man? Prangkahunta ka nga daan, ha? Uy, hindi ka ngayan.
0: Sindi?
1: Ay, Diyos ko na lang ang bot, si Muda. Kauluya sa suksok mo.
0: Wala ka nagitbalas ang ihambal sa akon? Puro na lang balasuya, tanan?
1: Kay tuot, magitbala. Grabe lang trip mo, Leon. Prangkahunta na lang ka nga daan, ha? Kay... Kabaluman ko nga may plano kang mga luyag sa akon. Please, Leon, ha? Hindi na lang pagpadayon, ha? Kaya wala ko yung plano ka sa ton ka.
0: Sindi.
1: Hindi ko yung gusto magnubyos ang perte katayog nga trip.
0: Sindi.
1: Ko?

0: Grabe man kung makapanghusgar si Sente sa akin ba? Grabe man ang pag-insulto niya sa akin. Sige lang.
1: Hi!
0: Plaseng kaso.
1: Hello! Okay ka lang?
0: Ikaw?
1: Nga da nakibot ka gidahaw.
0: Jisa. Ikaw balay na?
1: Ano ko amor to? Pananaw mo haw?
0: Anong ginabuhat mo di?
1: Bulay lang. Nakita ta ka. Amo na agin palapitan ta ka.
0: Kuan. Natingala lang ako eh. Bayulit man ang bayo mo.
1: Hindi ka na matingala. Ginasabayan ko lang trip mo ah.
0: Ano? Grabe ba?
1: Bubala!
0: Tuod bala!
1: Tuod gani! Feeling close ko daan si mo, Leon eh. Kag, ang mambal ko lang, hindi pagpilitang tao nga hindi si mo. Ikaw, Abi, dosinto ka man. Ginapilit mo, ginangkaw galingan mo sa babae nga. Ginatripan ka man lang.
0: Jessa?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga maskin pa Pasko kag maskin pa nami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shop kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Ang kampyon niyang istasyon sa Sara, Iloilo.
6: 88.7
5: K5 News FM.
6: Wow! My puso!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
9: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pag pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
16: KK5 News FM.
17: Sarado ilo.

0: Alors, on a un cas gaon. Le dos la gueule pour la roquine de toyo. Si j'ai sangué la pomme sarco. Tu vois, si j'ai comme capatin. Amo sa don yampanya sakon. Kagindi lang ina. Ginasabayan niya ako sa mga hilig ko. Ay. Nabatsagan ko nga type niya ako. Pero bisan anon ko, wala gina ko sa may nabatsagan siya. Oh, may nagpanawag. Oh, cellphone ko. Oh, si Sandy. Nag-call siya sa akin. Do sa hindi mo mapatihan ba? Basi ko mga isang pasensya. Sabdo ko na lang ha. Oh. Hello?
1: Leon? Ay, sorry git ka ina ha. Hindi ko pala makatulog.
0: Okay lang. Wala siyang kaso ha. Basta ikaw. Entindihan ko man eh. Kanawa ito o sang sokso ko kay ina.
1: Amo ginabala na namian ko sa imo mong. Abi ko gani eh. Mangakig ka na.
0: Okay lang gani. Wala sang kaso ah. Aho gali. Nga nag-call ka man.
1: Kwan, Leon, tomorrow bala birthday sang kasin ko. Pwede ka?
0: Ha? Pwede sa ano?
1: I mean, invited ka.
0: Basta,
1: hindi ka magkahuya, ha? Kadto ka di, kag suksukon mo ang color violet mo to ba lang Apollo, ha? Narealize ko nga daan nga. Ang ngayon ka man gali eh.
0: Ha? Matood? Ate, sige. Basta ikaw.
1: Yes! Thank you. Thank you, Git Leon. Sige na ha, bye. Paabutan na kabuha 6 p.m. ang start. Bye!

0: Arenago. Arenago sa balay nila ni Cindy. Perte ka damong tao ba?
1: Oh, yoy! Ah. Ay, salamat. Ari ka na.
0: Sorry, gina. Nalate ako. Ano, abi kay? Ginlaban ko pang pulo ko nga color violet eh. Gintamala ko pa.
1: Wala sa kaso ah. Dali ka, sunod.
0: Ah, oh, okay, sige.
1: Leon?
0: Oh.
1: May isugo ko tani sa'yo mo ba?
0: Isugo? Ano balay na sindi?
1: Kwan, ang magikero balahaw. Wala pa bika abot. Pwede. Ikaw dani malingaw sa mga tao.
0: Lingawon? Paano? Kaya hindi mo ko magikero?
1: Kwan, lingawon mo mga bisita sa pakaisa ko. Pwede ka na ka tumbling-tumbling or what? Bisa na no. Basta lingawon mo lang sila. Sige na, be please.
0: Si Cindy, ikaw ko. Do, hindi ko na kaya ang ginapahimo mo ya.
1: Diba love mo ko? So, dapat kung anong request ko. Kay love mo ko, himoon mo. Diba love? Sige na, please. Please. Sige na.
0: Cindy? Ginalokan mo ako sa guya?
1: Dason, sa lips na na. Basta tumana lang sugo ko si mo. Please!

0: Thanks, kid, ha? Ginpakadlaw mo kita mga bisita sa nobyo ko. Kag siyempre, namapatay mo ko sa kakadlaw, Simon.
1: Ano? Maramig?
0: Thank you, kid, ha?
1: Halipay kita sila ni mama kag papa. Kag siyempre, ang mga visitors ko. Kag siyempre, si Cindy ang lalabs ko.
2: Ano? Ano ka, Cindy? Anong po silingon sin eh?
1: Meg? Patos ka lang na karang lechon ah. Ang ulo lang, Meg. Dala lang na, kay dako na.
2: Ano?
0: Sige na, Leon. Putos ka lang na karoon, ha? Ay, anyway, thank you, Ged. Kuwanta ka plastic?
2: Hindi na kinanglan. Cindy, Borjok.
1: Sino ka, ho? Sino si Borjok?
2: Sino pa, ho? Salamat, Ged, ha? Kag ikaw naman, Cindy. Salamat sa pagpaghuya mo sa akon. Gra ka na! Salamat sa tanan-tanan!

0: Grabe ka man ba? Grabe magkasakit ang ginibo nila sa akin. Ginibo lang kung di lang kakalanlawan.
1: Yon! Te! Kuha mo na parte mo.
0: Yes, ha?
1: Siling ko na gansi mo eh. Kaluluoy ka man. Kaya nga ah. Ginihin mo ka lang nilang kaladlawan. Kusan mo ka pa yung mga tauhan man. Hoy Leon, wake up! Bugtaw! Nakita ko kung paano kanila ginihin mo ang kaladlawan.
0: Jess, ha? Paano mo na ibalan?
1: Siyempre, kay ginasundanta ka. Grabe ka. Daw sobra ka pa sa gymnasts. Gatambling-tambling ka. Tapos, kung anong isugo sa imo, ginapati mo man dayon. Daw ilintuon ka bala.
0: Iamoy sinang gusto ni Cindy.
1: Bullshit na Cindy na. Anong ginayang ara sa iyaw? Nga siya lang yung permi makadikta sa imo, kagapati ka man dayon. Ha?
0: Palangga ko habi si Cindy.
1: Kag ikaw? Palangga yata, ha? Huli yun. Nob yun niyang may birthday. Wala mo na kinapamilsar? Kilimit si mo, ha? Ari, nagit ko nga palangga si mo kapag bulag-bulag ka pa.
0: Jess, ha?
1: Yun, palanggata ka.
0: Oh.
1: Palanggata ka. Nagkakasakitan ko sa ginahimo nila sa imo. Nagkakasakitan ko kay palanggata ka.
0: Jess, ha?

Gusto si Jessa. Ginihimo lang nila ako nga kaladlawan. Siguro manhid lang gid ako sa mga bagay-bagay. Maay lang man, kay may babayi nga handa mag-unong sa akon, kagin pa-intyende sa akon ang realidad. Sa subong, kami na ni Jessa. Sa imo naman, Cindy, salamat gid sa pagpakahuya mo sa akon. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Leon.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang atong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Yeah. Pa-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: trained
3: gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang darin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Dagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat.
3: Labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibilisin yung mga sukin butika.
3: Premium
2: nationwide.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
11: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-joyride na ta.
12: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
11: Sige ka, Gidya.
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend love.
14: Extend Supplement for Men.
13: DTX 500!
14: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
13: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
14: Masami ka pala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
13: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigod malimta. DTX 500 D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio, ang D3 Bio. You might be CEO. I'm VCO. You might D3.
1: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Aking paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:10 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihadog kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio is sa iniha kay antiviral kag antibacterial specialist. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabulikid sa aton para dasig kita mag-ayo. Protektahan tang aton nga mga selula para sa aton nga overall health, mag-inom kita ha sang Klinika D3 Bio. Ginapasiguro sang vitamin D3 nga makuha ta sa D3 Bio ang aton nga bone health. Ginapabaskog sini ang aton nga mga katul-anan, kag syempre ginasuportahan sini ang aton nga bone growth kag repair, kag ina-reduce ang risgo sa osteoporosis kag bone loss. Inom kita sang Klinika D3 Bio ang superfood supplement adlaw-adlaw. And hindi makita magkalipat, magtumara sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, safe iniimnon bisan wala kita sang kinanaan. Sa mga nagadali bala kun aga magkadto sa opisina o kun sa eskwelahan, mag-inom ka mo sang Mighty C kay kaya gid ka mo hatagan sang resistensya all day. May ara iniha sang bastante nga level sang vitamin C sa aton nga lawas, o kung nagahatag sang bastante nga level sang vitamin C sa aton nga lawas. Ang alkaline vitamin C supplement nga makuha ta sa Mighty C ang effective gid kag nagabuligid sa aton. Isa ini ka non-acidic formula sang vitamin C nga ginhimo para sa mga tawo nga sensitive ang tiyan kag dasig mag-surab dira. Kag ang formulation sang vitamin C nga kaangay sini ang mas nagalawig sa aton nga lawas. Sunod sa pagtuon, napamatud-an nga ang pag-inom sang vitamin C kaangay sang Mighty C ang nagapalaba pagisang syansa nga hindi kita magkabalatian kaangay sang cancer kag iban pa nga mga balatian dira. Gani ipabilin nga balanse kag kompleto ang aton nga diet, mag-inom kita permi sang Mighty C alkaline nga vitamin C. Hindi man kita magkalipat, magtumaras sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500, himo ini sa Ampalaya leaves with disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini para hindi maglala ang mga ginabatsyag tadira ng mga balatian. May harag kabalas ang diabetes, may hypertension, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita DTX 500. Nagabulig ini para sa aton nga metabolismo, kag iban pa dira ng mga benepisyo nga nagabuligid para nga hindi maglala ang ginabatsyag ta. May ara ini sang 1.3 million antioxidant units nga nagasuporta gid kag nagaprotekta sang aton nga selula. Gani ha, hindi kita magkalipat, magtumal kita sang aton nga power trio, Klinika D3 Bio, Mighty C kag DTX 500 para mangin resistant shadow kag protektado kita adlaw-adlaw. Initanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad di Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banmo sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And may arama kita sang Klinika Haro dira sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. May arama kita sang Amiag O Branch na hamtang kita sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte. Kalinog Branch naton sa Cosmart Kalinog, kagang aton Pasig City Branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasig. Gani, ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:15 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Leon, bao daw mga naka-relate gid no, duro gid ang mga may kasubong sining experience. Inabalang himuon kang karadlawan sang tawo nga ti wala manggali na luyag sa imo, kumbaga gin take advantage ka lang. Masubo pero sometimes nagakatabo gid ini, especially kun ang tawo nga inaabi do tinapatay luyag gid sa imo eh. Nagabulag-bulagan na lang dira kung ano ang tawag ni, ano ang realidad. Kahit for the sake lang, mapamatudaan niya sa imo nga palangga mo siya. Gali ang ending, ginatunto mo na lang gali ang ininga tao, which is hindi ginmayan. Pero at least, no, may ara sa gihapon sang tao nga bisan ano ang natabo na sa imo, nagabaton, kag magabaton, kag syempre, nagapalangga halin sang una hasta sa subo. Kanami lang masang istorya ni Leon. Masubo sa una, pero ti at least nakasulapo siya sa gihapon sang paghigugma nga nagtudlo sa iya kung ano ang deserve niya nga gugma nga ti dapat amo na ang nabatsyagan gid ni Leon. Kung si Ma'am Nene pa, waay mo gigin paminsar nga ginainto ka na, ginapati mo man. Anyway, tapos na to. Kalimti na ang natabo kay dira kapadayon kay Jessa. Kay siya makaintindi sa imo. Move on, hindi na pagpinsara sa Cindy. Kag hindi ka na magpainto, abasi mag-abot ang adlaw, maintuan ka na naman. Kag maguba inyo relasyon ni Jessa. Gani hindi na maghatag sang tsansa nga mag-communicate siya sa imo para hindi maguba ang inyo relasyon ni Jessa. Palanggaa si Jessa. God bless you. Duha man lang ang klase sang tawo sa kalibutan, tuluntuhon kag manugtunto, kag ikaw git ang tuluntuhon sender kung si Ma'am Remya. Hanugon lang iya nga pagkaliyon nga naintuan lang sang kuring. Bao correct gid Sir Nilo Bisonia. Ahay. Kung si Ma'am Arlene De Guzman pa, good PM maninay, ang mahamba ko kay sender para hindi ka pag bastidon kag hikayan ka babayi, liwaton mo ang pamisti mo. Liwaton mo ang pamisti mo hindi badoy para magustuhan ka sang babayi, para hindi ka pagkadlawan. Kag magporma nga daw tawo, balaa kag hindi ka patawaan. Ginahimo ka lang na sang babayi, kung ako sa imo, hindi mo to pagsundon ang babayi kahit mahuyan ka sang ginahimo mo. Move on na lang, ngita ka sang babayi nga deserve ah. Kag amo na subong ang babayi nga karapat dapat sa imo. Kalimti na lang to siya ah. Nginhimo ka nga hampanganan. Amo lang na ang mahambal ko sa imo sender. Magbag-o ka, kag focus ka sa subong nga babayi nga nagpalangga sa imo. Kung si Sir Edgar naman, use your critical thinking. Utak gamiton, hindi tagipusoon. Mas labaw, utak kesa sa tagipusoon. Dyan lang sa dalom ang heart ta, kag ang mind naton. Diri sa ibabaw, under niya tagipusoon ta. Mindset ba? Bao, correct yun. Sige. Aras sa piyak na linya, una naton nga caller. Good afternoon.
1: Hello, good afternoon, maninang.
0: May nga po. Sino gani?
1: Si Remy, sang Banate.
0: Oh, Sir Remy, kamusta na?
1: Okay lang. Naari lang sa clinic. Sige, sir, no. Nag-alala pa sa mga customer.
0: Sige. Ano aton, sir, ma-advise para kay Leon?
1: Una-una, maninang, ang mahambal ko sa aton center, kanami, sang iyang istorya, una-una pa lang daan daw ginakilig-kilig ko wala man nai daw ginapaminsar ko nga daw ako, pero sometimes nagdugay nang daw napot ko ng istorya nga gintawagan siya sang babae nga nangayo si pasensya, nagambal nga na-realizar niya ko no, pero ang matuod is imuon lang siya nga boy, hindi to kasin ang iyagin kantuan, kundi birthday sang nobyos ang babae nga iyagin na palangga. So, mambal ko lang, dahil to the point, mayo pa siguro, focus ka na lang sa tao nga nagapalangga sa imo, kag para sa ako, hindi basihan ang formas ng isa katao ko na realidad ang paghambalan, kasi siyempre ang tao gani yung disenyo man para sa pareho nga tao, hindi sa bisan sa ano nga bagay. So ipakita sa iya sa kaya sa nga deserve kang pananggaon kalinti na si Cindy. Kay si Cindy hindi siya mabayangin ka dapat para sa imo ginimo na lang kang hampanganan and bugtaw ka sa kamaturan nga ginampangan niya ka palangga ang nagkakadapat sa imo subong kag at least move on ka kay bisan ano ang imong lesson experience kag ang amon mga advice sa imo hindi makatungkad sa imo kung sino ka kundi ikaw lang nakakilala sa imo kaugalingon kay amugi din na ang realidad sa panahon mo daan subong dapat magiging practical kita ang mga dapat sa gugma siguraduhon naton ng tao ang matupan naton palangga palangga kita tagaan kita importansya hatagan man sa nagkakaigo nga konsiderasyon so mula naman na yung mambal ko kay safe lang. And thank you.
0: Sige. Thank you, Sir Remy. May ara ka dira tamyawon or may upod ka na sa linya?
1: Wala, wala. Wala ko may upod.
0: Sige. May tamyawon ka?
1: Tamyaw ko lang tanan nga Pamilya Arroyo, bandyan ng Pamilya sa Bison Pamilya, kaga sa tanan niya stops ng K5 News FM, Iloilo. Kaga specialist ako man mga upod rin sa may gaysa, no? And ako man mga fans, hindi ko na kamo may isa-isa, mayong hapon sa inyo. And sa imo man man ngayon, mayong hapon na. Ma-extra na lang ko manina ya.
0: Sige.
1: Ang drama ngayon, ginadulong sa inyo sa kaluan sa mga masunod. Power Trio, DTX 500, Mighty Sika, D3 Bio. Para maging updated sa mga dalag ko, unang mga balita kag komprehensibo, syudad man o kung sa probinsya, like, follow and share ang Facebook page ng K5 News FM 88.7 Iloilo para makahalong kamo sa peke kag makalikaw kamo sa mga anuman na pagpalatas ng istorya. Nagikanigid lamang diri sa may Gaisano City. Upod ang bugos niya pwersa sang Trigis Blind Massage. Ako, si K5 Remy Arroyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kag kalingawan sa Iloilo, may balita na, may drama pa, kampiyon!
0: Wow, kampiyon kid! Grabe ba daw ma-intra man sa live reporting ba? Sa ulado ya, extra. Magad logo niya duha ho. Oh, pwede ka nakapareliever kay Sir Remy, ah. Sir Remy, ma-leave ni si Reggie sa Domingo. Ikaw din ang reporter. Ay, total sa ulo mo ya, extra. Kawala, no? Bongga, ganyan sa Remy. Sige, ano? Ay, hindi man. Madalaan ka man, ubra. Ma-leave ka lang, pero hindi lang siya mag-reliever. Diba, si pagbalik mo, may ka na ubra. Ma-leave man ko lang si Reggie. Ah, may ano? May booking? Na-ingid, ah. Sige, sorry na, Miranda. Good afternoon. Mayang hapon man kay Sir Edgar Badbadot. Apaw, hindi ka magpa-uto-uto ah. Hindi na inagog mag-inautis ka lang ba? Manikadlo ka man. Ikaw man makarelate ka man eh. Hindi na inagugma ha. May ara pa. At sige, ara sa piyang alinya, ikaduhan nato nga caller. Good afternoon.
2: Hello, good afternoon, Maninay.
0: Oh, grabe ba? The virgin ba? Sinuni?
2: Si Danilin Sambalasa.
0: Ay, bangga. Si Ma'am Danilin, kamusta Ma'am Danilin? Mag-ulang kamu katuluhaw ba? Nahidlaw mata sa inyo?
2: Kay busy man ko, abi. Maninay ga-obra ka, abi. Ako, sobra din ko ya ka busy.
0: Ay, bangga. Sige. Thank you, kid, Ma'am Danilin, kay na ano mo good kami, na palusot mo good kami sa imo nga schedule, dira. Anong imo ma-advise para sa istorya ni Leon?
2: Ang advice ko lang sa center, tani, yung pamisar, mag-ig siyang maayo kung ano imo pala himuon kay nang kung naluyag, nasa isa kapabay, dapat nang hindi ka pala magpahalaka sa iya kag, para hindi ka niya mag-into. Kay, nung sa akong maninay, hindi man na mag-into. Nang magpaminto ang tawo kung hindi. Kung wala ka balaga painto, inanglan, ano mo bala sa pinsa mo para hindi kanya pag-intoon, Kay kung palangga ka man niya, hindi yan na paghimuon si inyo. Kaso lang, hindi ka niya palangga. Kanina hampangan ka lang niya para kung ano ba lang iya nga gusto, inahimu, iya na si inyo, ikaw man niya, kasunod ka man bala sa iya. Tani, wala mo na sabing sunda kay ina, yung panilagan mo, ana yung isa ka babae, kung seryoso, lead man siya sa imo o hindi. Kay para hindi ka man niya pagtuntuhon basi kaya yung pamilyar mo nga basi may ano to sa may mga amigo to sa o ano para hindi nang kabalatag sakitan kay imo ginaiabi ya sa lasindo ya kay nagsunod-sunod ka pa sa babae na tuod naging palangga mo sa pero wala ya ka hindi ya ka palangga kung sa ako ng hinder move on ka na lang hinder kay mas sa pilakaad lang kakita kagilang mas deserve sa imo nga babae na nakaintindi kag palangga on ka at sa katugtugan hinder amo lang na ako mahambal sa imo hinder move on lang.
0: Thank you Gid. Ma'am Danilyn, may gusto ka dira tamyawon?
2: May araman minunay man ni una-una ginatamiyaw takasama yung hapon. Kitlabi na gid sa ako mga friend, si Leo, sang kwarte o kapi, si Anok, kag sa special someone ko

0: mapabili nilang ilang paghigugmaanay ni Jessa. Kag hindi na siya magpainto o kung magpatunto paliwat. Haiti, kumbaga kinahanglan nga matun-an niya ang leksyon sang nakaligad niya nga paghigugma. Kag sa pagpalangga, hindi kita dapat magpatunto. Hindi kita dapat magsunod-sunuran dira nga daw ginahimo na lang kita nga kaladlawan. Kinahanglan balanta ang aton nga self-worth. Ang kinahanglan, malata pa lang una best nga tipalangga man kita sang ato na nga ginahigugma eh. Hindi nga ma-invest lang nga ma-invest dira sa iya and later on, kumanaan mo na lang gali nga ginatunto ka na. Sige, way na kita sa tiyempo. Kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May
3: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3. Mabakas,
5: mga buti ka.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
7: TDX 500.
6: Garantisado,
7: epektibo,
6: Aramis
7: TDX 500.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka,
10: mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.

0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na iya.

0: lasa na gusto ko.
1: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang mapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mahigpo ba ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka ba ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
1: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5
8: News FM.
9: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
2: Mga buti ka!

0: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
1: TDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: Whoa. TDX 500!
0: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
0: Masami nagapangihi?
1: Masami ginauha?
0: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man kag nami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
0: butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspa nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
19: Kapoy.
20: Relax!
12: May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Extend. Food Superman. Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Silang silang nigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
20: Abaw.
19: Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
13: Extend. Food Supplement for Men. Extend. Food Supplement for Men.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo. Tinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
22: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
23: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
24: Mami!
23: Angeline!
24: Walang masama sa okay lang.
23: Pero
24: sa Star Can-

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: matuod.
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
0: Hindi gani ina matuod.
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
0: 19 years old to siya, hindi 18.
2: Hey! Ma!

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Tea tree

0: GC
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics K.

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
1: Clinica Diofresh.
0: Available now.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: pun mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: shots. Tapon duha na yung motor mo, be.
1: Ha?
0: Dumangihi na gi kuya.
2: Ay, kala alangan yun at diri. Ay, agwantahan na lang bala, anay. Dito na lang ina sa balay. Ihihi,
0: ah. Hindi na ginapunggan niya. Gakutoy pa na ng tiyan ko.
2: Ay, kasama na. Sige, sige. Ipahigad ko ng motor. Oin, para na. Oin, naog na da ka magpangihi. Da sigon mo, ha? Kay kadulom di nga da anong yung padulugan ta.
0: Kuto na ko, Chilio.
2: Kikit? Ano na?
3: Silingko.
2: Brian! Ikaw!
3: Ako matood. Animal ka, ha?
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah

0: ano, oras. Alima. Tulugan, gali ko temprano pa. alas 12 pa lang gali na sa tumang gabi. Ay, pabangon ko wala na ikaw. Ano nakapuli si Uting din sa parlor, ya? Wala ko kabatsyagaw. Eh, base kung si Pebeb ang nag-apres ang portahan sa iya. Mapabanyo ko na ibla. Gabugtaw pagkali si Pebeb. Peb! Uy! Las 12 na, oh! Gabugtaw ka pa, ya?
1: Ay, Nay! Oo, Nay! Bumigi na tapos pa kung ang project pinamo, Nay, eh!
0: Si Mami mo, Uting. Kapulit na?
1: Ay, doon wala pa man, Nay?
0: Ba? Ha? Yate nga tao to. Di naman to sa yaman. Nag-text sa imo, kung ikaw man, nag-text sa iya. Kundiin sa.
1: Ako pa? Ay, kin-text ko na eh.
0: Palapit di ba, anay? Kay ara ka na imo, ya.
1: Ay, ginatapos pa ko.
0: Nga, istorya ko, kakapoy nga sa gisinggit.
1: Ah. Ambal ko, gin-text ko naman to kagintawgan.
0: Hmm.
1: Siling ko, pasip bala kung nag-date-date naman siya ko sunsin. O, nakatambay, how?
0: Eh, te ano ko no reply, ah?
1: Di mo naman siya ka-reply, Nay. Diba sinalubat to eh. Ay, maida na yung mapuli. Kinasaya, Nay, ah.
0: Eh, kinakulbaan ko, blaho.
1: Wow. Subong ka pa yung kabatsyag kulba nga malam na si Mami Ots. O si Nanay, bala. Nay, mapuli kinasaya, ah. Pala na siya sa buhay niya. Ayan na, tigulang na si Mami Ots, Nay. Kagkabalo ka, hindi mo na siya mamati ang balan nga daan, Nay.
0: Ano pa? Correct ka, Gid. Ante, sige na, mangi. Kung anay, kaya lumalupok, marukan ko. Mabalik ko tulog. Uy, bulubatsyagon, mas mami mo, ha? Basi bala, hindi ka kabatsyag kag mag-abot sa karon. Ikaw, Gidya, abre. Kaya tulog ko yan.
1: Oo, Nay, ah.

0: Ubahama yung gilargon ni Uteng. Sige mo na!
1: Dumapatay ko sa dugo! Aran na! Nauba na!
2: Yung himuon niya sa akon! Gahanin mo! Upan yun! Ang tinlargo ko! Hindi niyo ako pag...
3: Man, puso ka klase nga agi eh. Ginratrat mong bulibard namon, ha? Limat ka na! Kagsiling mo bayaran mo kami. Nagtupa ang itugan mo! Ha? Wala! Karo, siling mo bayaran mo kami. Di wala man nagtupa!
0: Uteng, kami naman ang maratrat sa bulibard mo. Aryo, kita mo na eh.
2: Pasiyo, isang birga, let's go. Hey. Ano nyo ina? Maluhay ka mo. Mahatag ako. Iyong barangkong pila. Bayaran ko ka mo. Mahatag ina.
3: Et! Burot! Uyatin ang duwaya ka, Tiel. Kay tanawon ta kung kaigo ni sa bulibardya ang butilya sang red kao nga bir!
0: Kumig! Burots! Kumig! Ako ni sa to! Ikaw naman sa wala, Budot!
3: Burots, hindi mo kurog! Ara! Kasar! Ara kayo nakablaster na! Ari ang imo ay! Ipaslak ko na sa bully barn mo, ha?

0: FM Campion.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuog yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sige, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
4: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.

Ya Allah, ambot. Ay, ano na tabo kay Mami Otsman? Wala siya mag-report dari sa parlor, yahaw? Ginatawagan ko ang cellphone niya. Pero wala man sa nagasabat. Ay, basi ko nagalain ang pamatsyag niya. Ay, Diyos ko, ambot, nakibot ko. May nagpanawag sa messenger ko. Ay, anay ka, bilang taon ko, be? Hindi. Si Phoebe man ini. Ay, aabisab doon ko. Hello, Phoebe!

0: Ano? Wala si Mami mo sa parlor niya sa manwa? Ay, abo Diyos, kung ikaw na mo din ito sa man. Ay, abo Diyos, kasi Mami mo, uting masin na ano na to.
1: Ang putman ganin, ay, ah. Ay, abo Diyos. Ano anak ko, nay. Masin ko na may malaing nga natapo kay Mami Otsa.
0: Ay, Diyos ko, Diyos ko, mapalayo lang. Beb, mapabanwa ta. Mamangayot na mulig sa mga pulis. Sagot mapapangita ta si Mami mo, Ots. Kagpahimalon ta man dahil si Kapitan. Yo, wala si Mami mo, Ots. Ang puli. Dali ka, Diyos ko, di ka napol ka. Ay, masin mo, sinimok ta si ka.
1: Oh, nay.
0: Ay, mo, Diyos ko.

0: Ay, Cap, may isugid kami kung tani party sa krimen nga tabo, Cap.
1: Krimen? Ano nga krimen, ha? Giling? Eh, hindi nga nagahibi ka, budot.
2: Ginadamgo ko siya.
1: Eh, sino? Sino ang ginadamgo mo, ha?
0: Kap, eh, ako na lang kapang masugid, Kap. Nagkumpisar si Budot sa akon nga ginpatay nila si Uteng, Kap.
1: Si Uteng?
0: Diyos ko.
1: Diri naghalin ka ina si nanay niya. Ang bata niya. Nag-report sila nga duha ka adlaw nga wala makapauli si Uteng.
0: Diyos ko.
1: Nagasugit ka bala sa matuod, Budot? Ha?
2: Oo, Kap.
1: Eh, sadiin yung kinbili ng bangkay ni Uteng. Sadiin! Sadiin!

0: Hoy, Brian, get. Animal ka mo. Himos ka mo, himos. Palagiyo ka mo. Kay si budot na nugid na sa ginhimo ninyo.
1: Oma. Ano? Hoy, hindi punggol ya.
2: Gago nga budot. Naganda.
1: Ang gabang yan.
0: Himos na ka mo. Dalian ninyo. Himos. Palagiyo ka mo, ha. Samtang may chimpo pa. Palagiyo na.

0: nasa bangkay ni Uting Agyo.
1: Ginaskan pa sa tubo ang babay niya. Ang ihalat rasa, no? Ayaw nga na! Ginaskan sa butilya, gabir ka grande. Pwede ka ba?
0: Ay, hindi ka mo ni Mag palapit sa crime scene, ha? Palayo ka mo, anay. Mga pumuluyo, palayo ka mo, anay. Palayo! Kaya gina-investigan na pa ang datamo.
2: Palayo, palayo!
3: Yun.
4: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
4: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Matatas, mga butika.
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis
8: mo! DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
5: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
1: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Madasig nga nakapalagyo ang duha. Kit kag Brian, kag padayon man sila nga ginaayam sang kapulisan. Samtang si Budot, himas rihas na kanagahulat na sang trial sang iya kaso. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamoy nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagbalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rihas sa kasaysayan, agay-agay! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam. Ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Mami Oats, Elmer Ubaldo, Madam Ganda, Melvin Flores Plotenia, Brian, Sister John Bironque, Kit, Earl John Liva, Budot, Kuya Kinit Oy, Phoebe, Angeline Buenafe, Nanay Dilia, Erna Dicina Amiga, Nanay Lukring, Linilia Miranda, ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Malakas, mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: My D3.
1: Malakas, mga butika.
5: My family history ba na kamuos ng diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandulom ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
8: SM.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaom magputi, DTX Beauty Soap.
10: Puro kapulkatol,
9: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
14: Extend Food Superman
15: from
14: man.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman
16: from man.
14: Extend Food Superman from man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Fold Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Fold Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Fold Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
18: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
18: DTX 500.
14: Masaligan.
18: Epic.
14: Tibo!
18: DTX 500!
14: Mahigo ba na ang imo dugo?
18: DTX 500!
14: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
18: DTX 500!
14: Ang DTX 500!
18: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo!
14: Nga sa masami,
18: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
18: DTX 500!
14: Masalikan!
18: DTX 500!
14: D3 Bio!
18: With Physio!
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio!
18: Ang D3.
14: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
14: Yung may D3.
18: D3 Bio.
14: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
14: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
14: Yung may D3.
18: Mabagat, sumagabot ka.
21: D3.

libre, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas, las 4:05 sang hapon. This time check is brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
5: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.

Mayong hapon, Banwa! Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mag-uom-guom naman nga hapon dali sa siyudad at yun sa pila kabahin sang probinsya. Kamusta ang mga taga Kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz, pati na isla kag probinsya sang Guimaras? Kamusta ka mudra mga ka K5? Ang aton nga mga kauturan, mga Ilonggo sa bisanding bahin sa pungsod Pilipinas. Kag syempre, ang mga tumalan auta, ang mga tagpalamati kag sumulunod, gikan sa naglain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan, mga overseas Filipino workers, mga nag-migrate na sa iba nga pungsod, pero ang tagipusoon yari gyapon sa Pilipinas, yari gyapon sa Iloilo. Kamusta ka mo? Kamusta ang inyong hapon? Mga kauturan tayo nga nagatrabaho sa mga gobyerno, sa opisina sang gobyerno, sa ibang nga pribado nga kumpanya, nga ang off nila alas 5 sang hapon. At nami naman ang yuhom-yuhom. Katapusan nga adlaw na sang work week. Buwas nga adlaw, pa naman na pahuway. Weekend mga ka-K5. Kaduro diskanso kamo, makapulo paliwaliwa, makakas anay sang stress. Bawi naman buruboylo naman para sa masunod nga semana. Petsa 18 subong sa bulan sang Setyembre 2026, Biyernes. Kay bilin pa man guros wildo nyo ah! Pakalagaw-lagaw pa kamo, makasaping-shopping. Road trip papod sa pamilya at mga pinalangga sa kabuhi. Temporayo kita magapungko sa inyo usual nga mga anchor. Usually si K5 Enrico Sorita Jr. Kung kuanta ni Anay. Hindi naman, suko din nila ho. Napaubos nila sa akon, halin aga hasta hapon. Ha? Kaya mga ka-K5 dali sa ato ni Abe, dapat bisan din ng programa, pwede mo pong kuan. Ako ang inyo ka K5 Christian Haguri. Pagda na kita sulod sang sulosobraman isa ka oras. Pagdangan pag-ikaroon sang mga balita sa hapon. Napaghibalo, nasang pinaka-preska, pinaka-mainit naman ang nagkakalitabo sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Siyempre, mga talalupang doon man ng mga balita sa palibot sang pungso. Ari, anay pala mga ka-K5, o. Oh. I-flash ta ni anay kay may isa kapatay kag apat ka pilason sa isa naman ka-insidente sang pagpanglutang sa isa kabulutuan dito sa South Cotabato, mga ka-K5. Kasubo ang balita kay inala niya mo ng istorya ni ka-K5 Ray Umalay sa foro. No, nga gina-invitar si Meta CEO Mark Zuckerberg na parang pamangkoton ko nung ginahimo sang Meta as a company para mabuhinan ang access, maistriktuhan ang access sa mga kabataan na hindi pa dapat magtandog sa social media, sa Facebook especially, kay gina-influensyahan sa mga hindi amo nga mga buluhaton. Kasi may natabo naman nga pagpanglutang dito sa Banga National High School sa South Cotabato, sinigid lamang nga adlaw. Suno, iya kay South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, lima ka mga estudyante mga ka-K5 ang nabiktima sining insidente. Isa sa ilang napatay, samtang apat ang padayon nga ginabulong sa ospital. Bangod naman sa insidente, no, gilayon nga gin-suspend ang klase sa tanan nga level sa Banwa sang Banga sunod sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Okay, ang DepEd as usual nagpabutsyag sa dako nga pagkabalaka. Kaghanda sila nga maghatag sang psychological first aid, kag mental health, kag psychosocial support sa mga naapektuhan nga mga estudyante, aging pati naman mga manunudlo na mga faculty and staff sa nasambit nga bulutuan. Ginabisuhan naman sa DepEd ang publiko na magpabilin nga kalmado at hindi magpalaptas ang wala pa na pamatud-an nga mga impormasyon samtang nagapadayon ang investigasyon sang mga otoridad. Lugangan taning impormasyon sa aton nga mga sa aton pagpangalagad sa mga public affairs program naton, siyempre tutukan niyo man ang mga post naton dari sa Facebook.
mga balita naman na lokal, mga ka-K5. Dulong Kronika, K5, Kim Kaluyo, sa ka-high value individual na kuhaan sang masobra 800 mil pesos nga balor sang suspected shabu sa banwa iya sang duwanyas. Sabing droga, no? Kuhay gidiyaga bahara. Samtang kaina, nagtambong ang aton nga news team sang imbitasyon sang National Police Commission. Dito kita ginpasidunggan ang K5 News FM Iloilo, ginkilala bilang media partner sa Napolcom 6, kadungan sang ila ika-60 ang founding anniversary. Ano pagyan ang dapat nyo mabalaan? Aring preparahan sa tanano? Kay sa masunod nga simana, pinapananaw nga malapit 11 pesos, sobra polo ka pesos mga ka-K5, ang isa ka sa presyo sang krudo. Ginapamatian pa lang sa mga drivers tada, may hapon sa mga drivers tada, sa mga traditional jeep, modernized bus, mga taxi tada, mga TNVS, no? Kung ano nga sa isang salaki, labi na ginagagamit sang krudo, mga negosyo nga may mga tracking. Sapnot gawa ni Tunlon ang masobra na pulo ka pesos nga saka sa plete. Ah, sa plete, sorry. Sa kada litro sang krudo. Sunod-sunod na ni mga ka-K5. Oh, shin naman ni dugay-dugay, oh. Ang iban, sobra shin na. Ah, ang presyo sang kada litro sang krudo. Ay, kita luwas ba? Alin sa sukot sa kuryente nga tagalumapaw. Mahala mga balaklon. Beti ang balyo subong sang Philippine peso ibunggo mo sa US dollar. Napit naman si Sintray 3 pesos. Pareho, napulo ka pesos ng diesel ang saka yo. Ang gasolina ya 4.40, ang kerosene naman niya 7.70. Iambal ni DOE Secretary Sharon Garin. Kaya hindi man lang kunok kita apektado. As if do malipay kita bala no. Kung amuna ang hambal sang secretary sang Department of Energy. E ano karon? Dapat yung hambalan mo, if it's any consolation, hindi man lang kita ang apektado. O galing kay sa iban nga mga lugar nga apektado, sa iban nga mga kapungsuran nga apektado, kitang makaluluoy. Bisan paano ang presyo ay asang gatong sa iban nga pungsod sa mga kaiping naton nga kapungsuran diri sa Southeast Asia mga ka-K5. So, hindi amos na ikasa kamahalang ilang nga gatong. Dugangan pa sa mga government subsidy. Ting aton subsidy di ahaw. Ay, ayuda sa mga driver. Eh, paano kung hindi driver? Ha, paano ang middle class family ang nagagamit mang sang salakyan pang dulong sa kabataan pagkanto sa mga ulubrahan? Kasi makaluluoy ganyan mga drivers ta. Dugangan pang wala man sang fare increase. Kasi pag fare increase ka, reklamo man ang mga ordinaryo ng mga commuter. Sabi ang ego sa aton. Pero ti September 14 to 16 ining ginbasihan nila. Posible pa ni magbago pangamuyuan to sang kwantong pinagid kahimpit nga pangamuyuan. Duhod kita tananda. Parang basikon sa Bado Domingo mag medyo kambyo klima. Gawa mabulubarato kasi may imo na lang shitty blang saka sa diesel. May imo 3 sa gasolina. May imo nga 5 sa kerosene. Yadi pang 2 kapiso. Why na sabang gina-exempt ha? Ang presyo sang gatong, bisan mga nagadala sang milyon-milyon nga slakyan, mga nagadala sa mga SUV nga malahalon, mga luxury cars, nagapila mo, gapila tungang gabi hingagaw, samtang way panagsaka, presyo sang gatong. Imagine ang ego pag isin sa taxi driver, sa ultimo nga jeepney driver, bus driver, kag sa middle class nga pamilya, mga ka-K5. Dugangan pag ilisan na ba? Oh, grabe man yan. Ang income group sa Pilipinas. Oh. Kabalaan naman na ito ni Tanan Galing. Ah. Na daw sala man eh. Papati ka muna eh. Karoon lang kay Patpaton. Tanay ko rin isa-isa kung anong inyo opinion din mga ka-K5.
ha, ang income classification sa mga pamilyas Pilipinas. So, kung nubo sa 14,000 ang imo sweldo, ang imo ginakita kada bulan, makabig ikaw nga pigado. Kung 13,873 hasta sa 27,746, low income lang ikaw. Kuno, pero hindi ikaw pigado. Bow! Ang isa-isa hon, tani karon, tapos sa pag roll call ko karon, bayaw ka mo kung di ka mo din nakasulod sa income bracket ng mga K-5. Ang good news lang yasin ni nga weekend, kaya i-cancel anay, i-postpone naman anay, ang 14-hour brownout as scheduled power interruption ng National Grid Corporation of the Philippines. Bochilingon, nakaluwas naman kita. Nakaluwas naman kita sa padod nga pagpinitinsya. Makalagaw-lagaw kita, anay. Makalagaw-lagaw. Kita na maglagaw-lagaw, pwede kita katinir sa balay naton. Kag mag-ubra sa mga household tasks, tada. Pang limpyo, tada. Pang daganas, tada. Kag pang limpyo. Himo sulod balay kay mi kuryente pa.

0: pagid ang mga dapat natin mahibaluan mga ka-K5. Para sa mga kauturan, tanga dito yan nagapauli. Sa Pavia, Santa Barbara, Kabatuan. Kapagato sa Central Panay. Iba nga taga 2nd District. Ngayon, hindi pa ni bastante ang pagkagwantasang kagutok dara sa aganan flyover adlaw-adlaw. Alin aga hasta magabi. Pagkagto ka man sa trabaho or papuli na. Hindi kagig kaluwas da sa aganan flyover nga area. Asiradhan pagay din eh. Pagasiraduhan ang aganan flyover kay ma-install na sila sang concrete girders. Ang concrete girders kani mga K5. Amo nang ginasampaw sa ginataud-taud na nila. Amo na gina ginaagyan naton, no? Sa mga salakyan dara sa ibabaw. Antes nila ni sampawan sang dugang konkreto kag asfalto. Ay ginataud-taud nila da. Nila pasol-pasol nila sa babaw hasta nga makalikop sa bilog nga flyover. Sige na pangayo sang Department of Public Works and Highways ang approval sang sanggunian sang Pavia. No, angod na agud mapatuman na ining temporaryo nga road closure sa intersection sang Barangay Aganan sa Guriseta Avenue. Guriseta Avenue ning pakadto giblas Banwa. E anom kaadlaw ni mga K5 at tandaan yun eh. Anom kaadlaw ang ginapangayo nga road closure o September 19 to 20 which is tomorrow hasta sa Domingo si Radhan. Mayayon lang gawa kong weekend kahit hindi mo nasa nakadamo ang mga salakyan. Iwa isang klase, iwa trabaho. Buti ay apiktado gyapon eh. September 26 to 27 alunsay ni mga weekend ah. Kag October 10 to 11 mga ka-K5. Ang pagsirado, las 7 sa aga, tub-tub, las 5 sang hapon. Bilagid nga adlaw eh. Kung ginaproponer naman niya nga mga alternate nga mga rota. Kung nalin ka muna sa Santa Barbara, Pavia, pagkanto sa syudad. No, liko ka muna sa may kwano? Carlitos, di ba? Sa Balaklan, di ba? Sa mga pagkwana, mga local delicacy. Ulaunahan lang sang Gateway Hotel. Pagkanto ka muna sa Banwa, sang Pavia. Pagkanto ka muna sa Barangay Anilao. Pagkanto ka muna sa Takas. Lapos ka muna sa Quintinsalas. Ito okay man eh. O kung... okay man eh kung hindi na maginutok man to sa Takas eh. Ang usual nga daan na nga ginutok eh, sa may kwan diyo, sa may intersection da sa Takas oh. Kung aga ma labuan ka kaapat ka lima ka malabutan sang traffic light nga nakapula late ka sa ubra mo mga ka-K5. Pwede maka mo ka left turn sa Pavia sa may Carlitos da sa Pavia. Lapos sa plaza, lapos sa Circumferential Road. No, sa Ungka Flyover naman kami na diretso, pagkanto sa Aro Plaza. Sa may Green Meadows kamo agi. Or pwede man, ari pag ito, lain pag ito nga alternate na ruta. Pwede man kamo kaagi sa Kabugaw, no? Agutayan kamo, Kabugaw, Patigom, Pagsangaan, Patakas, Pakitinsalas. Sige lang kayo ma-provide kita sang siguro makahatag kita graphic. May provide man siguro niyang Pavia public ano ni Pavia Traffic Management Office man sila mo no? May PTMO man sila. Maka-provide man sila sang diagram bla para hapos maintindihan sa aton mga ka-K5. Hindi pa takakwa balita ka-K5 Jess. Kwaon tanay balita. O pwede man mga kwan lang tanay mo, weather na lang tanay. Pagbalik na lang balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Parang nga sugunso na. Si Keron, tabi ang lakat sang panahon. Kaya do, nagapuro panalithi. Ito yahon, ito sa amon na sa may haro ng area. Nagapuro punta na gawa. Nag-ula na. Pero dari sa syudad. O dari sa Haro Plaza area. Why po yasang ulan? Okay na, pato ilas 4. Ilas 4.23 na sa buong.
1: Right.
0: Lontang pinakaulihi nga lakat sang panahon mga ka-K5. Aton connection sa Pag-asa Iloilo.

0: Salamat gi sa mga nag-monitor sa aton subong. Kagi sila nga mga FM radios. Si Ma'am Aisha Ahmad, salamat gid. Ma'am Nadine Shautong, Bings, Ma'am Bings, thank you gid. Ma'am Cheryl Lapating Brania, din pagiday kay sa akon Iloy Bugo Monitor man si Boss Rick kag si Ma'am Gemma Ariete dira sa Park mga ka K5. Sinong ara sa piyak nga linya K5 Jess? Dali lang gid kay matublok kita sang Bantay Bagyo.
1: Bantay Bagyo.
2: Bantay Bagyo. Update.
0: Opo, doon sa piyak niya si Sir Charlie Depra sa Pag-asa, Iloilo. Sir Charlie, opo mo si K-5 Christian Hagurin, diri sa El Castigador, mayong hapon.
3: Yes sir, mayong hapon. Salamat sa K-5. Yari pa yung calling na nakasakang mga drone online. Kung gani sa Iloilo. Southwest Monton, sabi ko sa Western Southern Monton, Gago, Visayas. At naman yung monitor ng Tropical Stein Bone sa Boston Bar. Ang sekretaryo ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Pagkakataon ng Dari naman sa itong sa mga Western Visayas, nagpapadayon ang mga pagkakalitan ng mga itan, mga scattered, magdampalap sa mga pagkakalitan, pagkakalitan sa pagkakalitan ng Southwest Monsoon. Mahina itong ito makasarangan niya namin, magalit na magkakalitan ng itan, magdala sa makasarangan ko na itong ito makasarangan ng pagbalor sa kanilatan. At sa itong temperatura, may 74-25°C, ang adlaw, makatunod alas 5, kareto na ito sa hapon, magkabot lang alas 5-25°C.
0: Sir Charlie?
3: Yes, sir.
0: Niblang severe tropical storm ni may chance pa ni nga makaigo di sa aton in the next few days.
3: Ang nasambit nga severe tropical storm sir, sa karon man ang chance magsulod sa may Philippine Area of Responsibility kag wala man direktang effect sa kondisyon nga bahin sa aton.
0: All right. Madam ogi nga salamat Sir Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo.
1: Bantay Bagyo.
2: Bantay Bagyo. Update.
0: Mabatian mga ka K5 ang pinakaulihing lakat sa panahon gikan sa Pag-asa Iloilo. So, waay man nasang bagyo, waay man ang LPA nga ginamonitor diri sa lapit sa Palawan. Gid sang dako gid nga epekto sa lakat sa panahon diri sa Western Visayas. But just the same no, na pahanumdum taliwat aton nga mga kauturan. Pagdala gid sang proteksyon sa lawas, payong, kalo, raincoat, jacket. Magwa ka mo, kasi siyempre, automatic na naiya. Tumar ka mo sang Mighty C. Alkaline-based na vitamin C, dugang protection sa inyo lawas para solid pagid. No, kaso sa mga lain, simpo, hinom ka mo Clinica D3 Bio na may extra virgin coconut oil and vitamin D3. Araya, no, kulukampanti kagawa. San mag-cambio klima man da, hindi kagid mag-propisgo. Pagbalik na, detalye na sa mga balita lokal, dulong sa aton reporters, dugang pagid ng mga isyo kag topiko, aton hibaloon mga ka-K5. Oras, las 4:27 na.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentar.

0: Herman Klinika Sportbiotics Card.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
6: SM. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, saka sales rep.
2: So na,
1: problema, agad ako sa akong body odor.
2: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na agad ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
1: Kag
2: naghamis ka, nagputik agad ako nga panit.
1: Salamat agad sa DDX Beauty Soap.
0: DDX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ga antioxidant.
3: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tay.
0: Happy kanunay.
3: DTX 500.
0: Masaligan.
3: Epektibo.
0: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar.
3: Sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Masaligan.
0: Epektibo.
3: DTX 500.
0: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
3: Ang D3. Yung
0: may Physio.
3: Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: With Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: D3 Bio.
8: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indik manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
3: Ang D3.
0: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
0: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya sarap.
2: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
5: Happy kanunay.
3: DTX 500.
5: Masaligan.
3: Epektibo.
5: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
5: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
3: Masaligan.
5: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix, mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may kumso.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!
8: Mike
7: Kumso!
8: Balik ka
9: na mga langaw! Ara, ah, sana. Na siyangaw lang ang oras, last 4:37 mga ka-K5. Balik din sa aton pagpangalagad sa programa El Castigador. Upod sa gyapon sa inyo alagad ka K5 Christian Haguri. Ariyan ay update, anay update, oh. Mga ka-K5, angot sa shooting incident, naglunta dito sa Banga, South Cotabato. Nalabot na subong sa anom, ha? Hindi magnubo sa anom ka mga estudyante nagkalamatay. Amunis so far, ha? Ang pinakamadugo ang shooting incident sa isa kabulutuan na luntad sa Pilipinas. No, samtang 17 pagid kaiban ang nagkalasamaran dito sa Banga National High School. Inisunod niya sa report sa Department of Social Welfare Development. Ara na subong on the ground ang mga social worker sang DSWD na para maghatag sang psychological first aid kag psychosocial support sa mga estudyante nga apektado pati na sa mga school staff mga ka K5. Samtang ang Banga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nagsiling nga gin-suspend ng tanan nga klase sa tanan nga level sa munisipyo sa Banwa sang Banga. Dalalaga ng mga kwanho ang mga tawo tinagalinupok mga ka K5. Ari, ano nung ato nabalaan na so far, as of 4 p.m. Alauna, mga alauna, tub-tub, last 2 sang hapon, nagluntad ang pangpangluthang dito sa Banga National High School, no, suno sa Banga Municipal Police Station. Suno sa DSWD, 6 na ang kumpirmado nga patay, samtang 17 ang pilason. Suno naman sa South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 3 ka grade 9 students ang napatay, samtang 6 ang injured kag ara subong sa ospital. Musingon ang 3 mga ka K5 nga nagkalamatay, may panato na balaan kung bala estudyante, kung manunudlo, o kung nasalabat lang ang mga tawos palibot sang lugar. Lakip man sa napatay ang estudyante man nga nagpanglothang. O subong ginaimbestigara na sang Department of Education o sa mga otoridad ang ining natabo nga shooting incident. Pagod ang balta, suspendido subong klase. Kaya makita sa video subong ginasakay tricycle o isa sa mga biktima para dalon sa hospital. Amo pala na naibaluan natin so far, medyo limitado pa ang information on the ground. Kasi siyempre ang una dito anay, ginasiguro nga ma-rescue, matabangan ang tanan-tanan nga nagkalasamaran, nga nagkalaigo sang pagpanglothang. Why pa yung takbalo ha? Kung paano ininatabo? Kung bala, nagsulod lang sa bulutuan nga nagpanilo randomly? O kung madang sirkumstansya mga ka K5, hindi pa naton mabalaan subong, hindi pa klaro sa aton kay limitado pagidamang ang impormasyon naton on the ground. But rest assured, no, madugang kita sa mga updates from time to time, no, para nga hindi ka mo maulihi sa balita. Subo gid ini no nga tuig para sa aton nga mga estudyante no, para sa aton nga mga manunudlo para sa Department of Education. Kaya balaan taman after sang sunod-sunod nga nagkaranabo nga violence sa Tacloban, sa Zamboanga, sa Luzon may ara man pero tiway to hindi tumon sa nakapatal mga pagpamahog lang. May mga active shooting drill na subong ginapatigayon ang Department of Education, nagabulig ang kapulisan ta ang local government unit na para nga makabalo na kita ang mga estudyante, mga kabataan kung ano himuon in kaso maglunta din eh. O galing kay ti. Ano ganyan ang bali nila, you can never really prepare no, sa matuntuod, gid nga matabo ah. Okay, sa mga ginikanan, though valid man, no, nga mag-worry, gid sila sa tudo-tudo, na kung bala safe pagid man subong mga bulutuan nato. Sang una, magsiling kay eskulahan, ikaduha sa imo balay, no, muna na yung pinaka-safe nga lugar. Kay butang mo na bata mo, balaan mo ay may matabo. O matabo na guruti ma, inaway sila sa classmate niya. Pero sila nga mga school violence ka, guys, ne? No, may mga pusil, may mga kutsilyo. Layo na yan sa patad sa unang. Mga estudyante sa unang simpo na mong dala pa kami yung gani, binangon, kagpisaw. No, para nga mga gardening namun panghagbas kami dasa. Sa school grounds, tiwa, yung mga kami galinab anay. But ano subong katabo sa mga kabataan ganiya? Ay, grabe, grabe, grabe. Di as a parent, pareya taman may bata, isa do ga worry ka man bla, ano safe pag man bata ko da. Ako na muna i-homeschool ko na lang niya. Di pareho sa mga biktima subong, pareho sa iban pagid naton nga mga kauturan nga nagasunod sini. We're looking for answers. Nagapangita kita sang sabat sa pagkadamo-damo kag perte kabugat ng mga pamangkot nga nagakalatabo ini nga hindi ini ma-prevent nga hindi ini ma-purnada ining mga ginapang plano sa mga kabataan nga niho. Nagambadi kay membro kuno ni kunong suspect sa isa ka true crime community. Na kuya, part of me or a big part of me believes na grabbing influensya sang social media, especially ang mga ginakonsume sang mga kabataan ng mga information, mga video, mga reels dira or ano man dira sa social media, nag-influence ang ilang panumduman mga ka-K5 na maghimo sang hindi ka ma-imagine ng mga klase sa ngilimuon sa una do hindi ka nimo yung ma-imagine ng matabo. Subong do kaangay na lang na daw hindi ka na makibot ah. May kakatabo nga kaangay sini mga ka-K5. Dugangan ta ni, this time ka to tanay kay ka-K5 Kim Kaluyo. Sa iya naman niya balita. At isa high value individual ang nakuhaan sang lapit man isang milyon nga balor sang illegal nga droga. By bust operation din patigayon dira sa Banwa sang Duanyas balaban kundi ni Provincial Drug Enforcement Unit balaban na RPDEO naman ay taon tamalita gikan kay ka K5 Kim Kaluyo.
7: K5 News FM Kampyon Report.
9: K5 Game, mayong hapon, come in.
10: Literal ka K5 Christian, no, nga wala nagahubas ang illegal nga droga hindi lang sa syudad no kundi amo man ya sa bahin sa probinsya sang Iloilo ka K5 Christian. Actually no ang ining operation ang ginpatigayon no sang Station Drug Enforcement Team o kon SDET no sang ining Duanyas Municipal Police Station upod ang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO Team 1 sa may barangay Poblacion A Duanyas sa Iloilo mga around alas 8 no sang kagabi September 17. Ang ining naaresto, isa ka high value individual, kabata pa no, ini siya si alias Kevin, 23 anyos, no nga laborer kag residente naman niya sa Dasambit no nga area ka K5 or residente naman niya sang Dingle Iloilo. Based diri sa information na confiscate diri sa iya ang tatlo ka mga dagkuan nga sa shape sang suspected shabu kag iban pa nga mga non-drug items ka K5 Christian kag amo na no ongoing pa ya ang monitoring sa kundi din balagi dia ang iya sininga source ng illegal nga droga regarding pagid sa kundiin pagid ng mga areas of distribution no kun iya sininga parokyano kaka K5 Christian kagati sa karon nga pangatubang siya no kaka K5 Christian sa nga ini nga kaso nga pagnapas sa Republic Act 9165 o kun ini nga Republic Act may kantana no sa illegal nga droga kaka K5 Christian aside from that hindi lang no sa my province of Iloilo ang ini nga bypass operation kay inasang kagahon diri naman sa may area no sa syudad sa Iloilo mayara man no sang isa ka high value individual o kunining duha ka mga high value individual nga nakuhaan sang masobra 400,000 or 400,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa may area no sang lapas sa may barangay Herios lapas Iloilo City mga around alauna kayna no sang kaagahon September 18 ang mga subject ang Munisanday alias Age 24 K5 Rishan.
9: Oh, ara na.
10: Kagang ining isa pagyada mo si alias Baby Awis. Gabi nga ayo no. Baby Awis 26 anyos nga lunsay residente sang La Paz, Iloilo City. Around the sham no ka mga sa Shay sang ginapatihan illegal nga droga ang na confiscate nga gilabanta nagabugat sang 60 grams o so, 60 gramos. K5 Christian kagate na ibalo ano nga ang ring operation ang ginkasa naman niya sa Iloilo City Police Station 2 Adri na sa may syudad sang Iloilo.
9: Sa syudad 400,000 sa probinsya 800,000 1 million na sobra. Isa pala na ka adlaw K5 Kimti hambal nila kuno sa naubos ang mga drug lord why na droga tingara gyapon nao.
10: Kaya muna gani, no? Ang abal man gani, no? Sa Philippine Drug Enforcement Agency, kung pwede, ha? Wala man din sa ang laboratory. Ang mga gani nila, do, route lang kita, kung alagyan, kasi considering, no, ang area natin, rin sa Western Visayas, kung maga, lusot-lusot lang balang.
9: Arag ito sa tunga-tunga, K5 Kim, arag ito sa tunga-tunga, makantok sa Cebu, kantok sa Negros, kantok sa Mindanao, kantok sa Luzon, arag ito sa Sintro, alagyan kita sa tanan ng droga, K5 Kim, tiwaya matadisang Cebu Laboratory, but silingon, ang solusyon na lang natin, hugtan tang borders. Dati ano ganyan mo sa aton nga mga otoridad, ginahugtan ganyan ng borders?
10: Actually, tikon even, magkasakay ka bala sa salakyan mo. Magkanto ka dra sa port, matabok ka sa Dumangas, matabok ka rin sa Bacolod. Manote siya rin naman, kung wala man niya ginaisa-ista sa K5 Christian, ang mga salakyan, so for example,
9: no, in fairness, K5 Kim, ang mga maglabay ka, kung pasahero ka, maglabay kaya sa... sa ano na sa may port terminal
10: gina may scanning.
9: May scanning man pero kung gasakay ka sa salakyan why ka man gina why makukita K9 unit nga nagasimot-simot sa kwan ko sa bisikleta ko.
10: Wala gina yun actually. Pero sang according man sa PDEA sa Ilayang end do may sa bilog na ning Western Visayas may sham sila ka mga K9 dogs.
9: Abi ba siyam, di ba?
10: Siyam, di siyam. Tira, kung mo damo sa mga port.
9: Sabagay, siyam kay K9
10: mo. Visayas.
9: O, sabagay kay K9 mo. Siyam.
10: Okay, K9 siyam.
9: Hindi ba na pwede nga diba si K10?
10: Kung nagdugang na isa, di ba si Corin na na?
9: Oo, K10. O, tingin ang siyam kabilog na ahay ang kaluoy mga kailong ka.
10: Actually, namuha nga magbugay kag makapoy ng mga K9 dogs ni K5 Christian. Hindi na sila ni, ano, hindi na accurate.
9: Panimhot mo imo sang kwanda ko sang ginamos, abi mo, siya buon ako na bilog ka nga 24 hours ka duty.
10: Kaya mo na, nga, dapat yung bululigan man no, sa mga LGU sa mga kapulisan naton, ikon for example, no, kung kulang yun man yaton sininga K9 dogs, pwede man niya, nga ti, although kumbaga makakos medyo gamay nga delay, pero ti isa-isahon man kumbaga ang mga tawag na no, mga salakyan bala, kay na notisya lang yun nato na rin sa una, nga tabok-tabok, wala man yan gina-check, no, kung mabala, mabiyahe ka mo, unless lang, guro, kung base mga lagkuan nga trucks, so wala man ganyan kita may nakitaan, yun nga gina-isa-isa check.
9: Ay, ba mo K5, yung kadamo, saan simpo, ang kung nag-worry kita nga maatrasar kita kung gina-inspect kung magpanaog sa barko, ang imuon, ang nagatabok pa lang eh. O, sa nagatabok pa lang, kasi gisa lawe gulatan na, hindi blag, gisa, tag-2 ka oras ang pila sa mga salakyan da. Way man lang, way man sa nagapalapit nga, pwede da ka lantaw da sa mga dala nyo, pwede buksan da, pwede ka pasimot ido da sa laki. Way, gid ka, experience sa pila, naka-tuig ka kay 5 Kim nga tabok-tabok, na way, gid ka, nga may nagpalapit nga. Way, lantaw da, bisang, kuhan naman, ano lang niya, ng, ano ni tawag ni, ng obligasyon lang din namon sa Coast Guard or sa PDEA or sa PNP ah nga mag-inspeksyon na. Oh, why gid kaagi kay K5 Kim? Ti, amo na matingala pat ako na pirti droga di sa aton.
10: Ti amo gid kay K5 Cristiano, pagpalan man aton nga ining mga illegal nga droga. Amo man ni ang isa sa mga causes no, rason sa mga heinous crimes kumpaka ang ibang nga gagamit sang illegal nga droga, nagalit man na sa ila kun wala na sila sang mag-agamit. Aga, ano na sila, kapangawat, kapanghidnap, kapang-snatch.
9: Tanan-tanan nga malain, dumduman mo kung kulang ka sa higop.
10: Kita mo may iban nga sarangan nila, nga tawag na, no, nga mang rape dara or mang himulos ang ilaman mismo bala or incest rape ni Kaki Five Presyan, pati mga members of the family nila, mga kabataan, kagang iban pagid, no? Nga hindi mo ba halos ma-imagine is because nga pinaga-engage no, pinaka, sa illegal nga droga.
9: Ang pinakanubo nila ni Mahimo lang, guruti, pang-ubos, baligya sa mga gamit sa balayda eh. No? Kibot ka lang, wain na ka mo TV, gali kayo, ang utod mo to nga adik din na baligya yun na kahit kulang sa higop mo may ginasunod nga high mo nga hindi malabot o pamaligya na kagamitan nyo muna na pero tig ang worst case di mo na yung mamatay ka na no, mang hold up ka na mang himulos ka na kahit ang imo nga utok nga himo na nga kwan nga champurado kay 5
10: Kim. Oh, mugi na bagtek na kay 5 Christian, no. Pero we know man nga ti nagapadayon man niya ang kampanya no batok illegal nga droga no sa aton siring nga mga kapulisan diri sa Western Visayas through the leadership no ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo kag sa mga kapulisan man aton pero we believe nga tawag na no dapat kid ya nga umpisahan man ba no sa mga major steps para ya hindi kid ya makasulot no kay kon for example at the point pa lang nga tigin estriktuhan na nga ti wala gid ya sa makasulot dragi sa pag tawag na no pagpahamtang dabi sa una ka kay 5 Sean according man gani sa PDEA sa una may mga machines man na for mga salakyan. Pero ti subong ya ti ang mga ido na nanggid no kag ti na notice ra naman aton do kami mga taga Coast Guard kag iban pa no nga mga ahensya ya sang gobyerno or law enforcement agencies nga nagabinuligay pero ti we believe nga dapat no mag step up aton sini nga law enforcement agencies kay kun maalam ni mga taga law enforcement aton ng mga sindikato ni sang illegal nga droga kumbaga kun may plan A may plan B
9: hasta
10: may plan C pagid na
9: hasta sa plan C, D, E, F na yung plano nila ya. No? Ano pa, hindi sila maubos sa K5 Kim?
10: Yes, good. No? Actually, subong, dirikita naman niya sa may area, no? Sang La Paz Plaza. Actually, viral yung subong sa social media. May parking fee na dire?
9: Huwag mo na. Kita ko na kay Inasang Aga. Ang basa nag-post, amalia, dinikada na ko di sa La Paz Plaza. Bago lang kuya ka, balong may bayad na ng parkingan. Di nga public, pampubliko man eh.
10: Oh, aragin send ko da sa GC bago lang para mapakita sa aton suring yung mga tagpalamati. Pwede na diga ni Gali Gcash, oh, bayad mo. Or sponsor nila Gali na Guru Gcash ang onboard ng signage. Ay, sabi ko pwede na online. Tanan, huwag ningita ako man. May QR code.
9: maabot ang punto kay 5 Game nga waay na sang free parking sa syudad. Ang tawabla. Mga morning nga plastada nga even ang public places, public plaza naton may parking fee na. Laban-laban maabot ginang simpo. Ang bisan makadto ka sa simbahan ng dugay mabayad ka parking fee mo.
10: Actually, kung basaw na ito rin, no? Ang parking fee for the first 2 hours, no? Ang ining single motorcycles, kung mga motorsiklo,
9: at 15,
10: kung sa una mo nga 15, or sa una mo nga duha ka oras, no? Mag-park na rin. For those naman, nga may ara sa mga three-wheeled vehicles, so for example, mga tricycle, yara ano sa around 20 pesos so kung 20 ang first 2 hours sa mga light vehicles naman yara ano sa around 25 pesos sa first 2 hours sa mga medium vehicles probably na mga pickup or mga four wheels 30 pesos sa first 2 hours kag sa kada succeeding hours 5 ka pesos ang dugang. Sa mga nag-violate sini, or may mga violations, 1,000, no, ang multa sa mga mag-violate sa K5 Christian. Kaya we believe, no, wala na sa mga overnight parking o kon bawal, no, ginadumilian ang overnight parking sa mga public places na to. Dira sa may Haro Plaza, doon wala
9: may pa. May nag-overnight parking K5K, masalapas kag sa Haro. Ah, may ga-overnight parking. Ah, bala niya nga gabi yung taga-puli, kagaga pa taga-labay na. Kita, maskin ma, sa ulo mo pag isa plate number sa mga overnight parking mo. May Honda Jazz na nga puti, nga pero may ga-overnight parking sa tubang sang simbahan. No, alam to, maskin nagyan mo na sumuwara.
10: Yes, okay. Most of the time, dira man kita nagalibot-libot na da. Nakitaan man natin kung isa o galing kahit kumaga kulang balang-bala sa implementation na enforcement sa mga multa nila at wala o kung ka kaisa na at why man sa mga nakapang-clamp kung kaagahon mo. For example, na iban mga agahan mga before duty guro sa mga taga TTMO makahali na da.
9: Oh.
10: Pero tilawig-lawig na ginangilang nga parking. Pero mo na, no, nagkalain
9: ang duty sa TTM, okay, K5K, balaan ko doon, alas taman, alas 10 mo, ang pinakaulihing shift, oh, alas 10 lang ang stati.
10: Doon mga 9 to 10, ah.
9: Oo, pag parking mo doon, alas 10 media, why na yasang may mga club daw, why naman sa may nag-roving, kung ano, asang police, eh. Di, why man nag-pang-club ang police? Wala na po sasa niya na.
10: Balilain mo na yan yung obligasyon, doon ako itong jurisdiction niya naman, eh. Isuhan naman yung mga police na ko.
9: Oo. So, bantayan tani abi sa iban pagid nga mga plaza kung may makita matani nga signage sang GCash kag tibaloon ta man gikan sa city government. Kuno no plano nila butangan na gyud sang pay parking areas sa palibot sang syudad sa mga plaza K5 Kim o kon ano ang plano sa na di.
10: Ang buti check na ton din. So far do wala man direkta mismo no sa may ginahamtangan sang signage. So wala man gyud sa nagabantay. Kung for example kun timingan no man wala sa may nagabantay, tikalusot ka man eh, di ka man kabayad.
9: Basi ko ng kwan pala na, dry run.
10: dry run. Ado, more basi information, dissemination pala. Anaya,
9: inform lang anay, subong ah. Tapos ang daw trial bla, no? Pagka dasun si mana,
10: basi implement. Tukon may nagabas sila banda-banti, hindi na patayo na.
9: Oo, yan mo mo lang firming styles ng gobyerno. Tamo kung negatibo gani ang reception, op, cancel lang anay.
10: Oo, di, dari sa syudad, ano, mo man na notisara na ton, kung may kabas, kabawi mo, kumbaga, bawi uwak pala.
9: Yan, correct. Sige.
10: So far ba lang tayo na doon ni, no? Kung for example, kung sa iban man nga mga plazas, may mga signages man nga ka nga is ni Adrino sa syudad sang Iloilo. Kahit ang mga motorista na doon, ay ba ni nagakalit man na maglagaw-lagaw sa mga plaza, mamaray ko kay sa ang 15 pesos, muna 20 pesos, so magbarakal mo parang fishbowl mo.
9: Correct. Amo na gani nga na doon ay nag-libre di sibong syudad, ah, makadto ka sa plaza, tanin paliwaliwa, kag mag-walking-walking, da, pabayron ka pa, imo 15, araw-araw, matinyo.
10: So ikuan man nato niya sang bahin ang city government kung ano di man balila pag kun nga naisipan sini sinong nagduso sini no
9: sino man nga maalam niya nagpanumdom nga panukton tani blang mga motor blakin si o yadi
10: oti bala naton diri sa syudad sang Iloilo damo na gin sa mga areas na may pay parking isan din ka
9: dugakan pa kay K5K mo may nagviral man sa mga litrato man ang sa Mega World area da ako ni San Ligad gin palambot na ni sa mga BPO workers dira kay Mayor Trenyas sambal nila tani hindi lang pagpakon kay kabudlay man sa amon iyang adlaw-adlaw kami da ang gasto namon sa parking kamahal o gin suspend ko no pagkadugay-dugay may nagulot ni signage nga nagsaka kaki 5 game ang palayran sa parkingan nag 45 na blasubong or nag 40 imbes nga 35 or 40 basta nagsaka 5 ka pesos ha imbes nga i-suspend or dulao na gid lang all together oh tinamian kas ni
10: ti amo na gani no nga tagtahalos na nanon mga ulag subong malbayad and of course no we deserve man sa mga public spaces nga supposedly free bala kahit amo man na ning paliwansan sa mga pumuluyo nga nagkumaga naga tingob-tingob, no? Mga Ilonggo, dari ka paliwaliwa, pares dari sa may Iloilo City, sa La Paz Plaza, gampang sa mga pickleball, sa mga table tennis, dari sa mga football, kagiban pa nga mga ball games, no? Kasi, syempre, iba ni, for example, may mga riders ka K5 Christian, gila pa ng mga nagadulong na sa mga pagkaon, o kung nagabiyahe-biyahe na, kaysa ka paliwaliwa, dari sa mga plazas na ton.
9: Gani, Tapos sa buwinan pa. O,
10: tekonsokto, no, panay kakanugon man isang 15 pesos na nila.
9: Galing kayo may ginalagas kita siguro yung ako. Takor di sa Sudan, guro. Gataas ang real property tax, garbage fee mo, saka business permit sang ambulant vendor. Taas
10: yan ang utang tako na mo.
9: Ayan, boss. Sige, ihaan nyo lang da. Ah, sige ka, K5 Kim. Mula nanay.
10: Sige, mo na madulong na ito, no, nga balita. Taon na nakuluhid lang, man kita mag-report. Pero yun natamiyaw na ito, no? Dressy, ma'am, kaya mag-relate sa district.
9: O, oh, hid lang man kami sa imo, bala mo nga, ha? Paos man. Ang tingog ni K5 Karen. Giprolihan na, mundi ang, kuwan na, ang nabilin yung obligasyon. Hindi pa yung kami kayo, deserve nyo man magpaliwaliwa. No, K5. Kaya man kaya, riyan man ka mo. Kagti salamat yun, ha, sa, kuwan, sa chicharon laman. Kag sa utap, kag sa ano to ganigi na tong do pop, ano to rice ano to?
10: Rice pop, ano
9: rice,
10: na?
9: Pop, rice ano to? Crispy rice.
10: Pero amo na. Wala na naman kay kakirepisyada. Wala na naman yung bakal na sa Aeroplaza sa Cebu gid na.
9: Oh, Cebu gid daw, Cebu kita og ito, mingalan gid na Cebu eh. Oh, salamat gid kay Pipe. Mayo ka pa no? Mayo ka pa kadumdum sa amon ng ibando kay gid.
10: Ang agropo mo.
9: Oh, mga tigulang bla.
10: Sige lang po, no, kay Tindo. Sa Domingo, man siya ko naman libre mo.
9: Ah, sa Domingo siya. Tibantayan tayo.
10: Oo, tiwala to na to. By the way, nagkapamati dira sa ito, no, si Mami Immaculate, kag si Sir Cliff Acosta, dira sa may areas na lapas, dira sa kay Tita Rana Mapa, Mamay May, Ma'am Kay Kay, dira sa kay Ma'am Veronica, dira sa Dikamay, dira sa Lapus, and pamilya mo na ay dira, Ma'am Antonina, and Sir Ricky, dira sa may Barangay Airport, Mandoriao. Ikan diri sa may patrol upon si K5 Jason Talaron ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kagkaringawan sa Iloilo K5 News FM
11: K5 News FM kampiyon report.
9: Madam mga salamat ka K5 Kim Caluyo ikan sa K5 patrol. Salamat gida sa mga nagatutok man sunong sa aton. Siya sa nonito sumbong siyempre. So siya ko na Gcash ang bayan. Ma'am Regina Gumakil dahil sa takas araw po kayo Ma'am Ruti Sugan Ortilio. Ang baliya, tanan may bayad tapos ang budget iya ka government paldo. Gaugta si sa nonito. Kapareho ta. Ang ining balita, this news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
12: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
9: Ang ining balita, ginadulong man sa inyo sa Clinica D3 Bio with extra virgin coconut oil. Lugangan pa sang vitamin D3. Sampat perfect gid na food supplement. Pampabaskog sa atong lawas. Mayong hapon kay Sir Geoffrey no nato pagsugiron. No, kay amigo ko Jose Marie Sumbing sa Pasig City. Oh. Oh, sa Metro Manila, sana all Pasig City. Takon Iloy nga nagamuan dito. Walang bakal bulong ba? Aber. Oh, sige, pa-play tabi ang kwan, ang audio, video sa shooting. Kasi na play man tatukin na, pero ito audio, no? Ito audio. Video lang. Pero mo man nagyapon ang video, guro, na-play naman kayo na. Sir Warren, nining lapit 2 minutes nga video. Asang shooting mga ka-K5. Na-commercial pa ta? Ako na diretso, unta na lang nilang coin na lang. Ako, unta ng balita ni ka-K5. Jenica Uyunan, gikan iya sa Napolcom, makaging imbitar kita dito sa National Police Commission as one of the media partners na manami ang suporta sa National Police Commission sa iya sining mga programa kag mga proyekto. So, may selebrasyon ng Napolcom, ang ikasisinta nila katuig ng anibersaryo mga K5. Kung nga ito ang obligasyon niya sa mainstream media na magsuporta no, sa mga opisina sang gobyerno, palapnag sang ila sining mga misyon, mga vision, sang ilang mga goals. Partners kita. Pero take on may mga mahimo, kamo galing do hindi amo, mga questionable, partners na tuod, pero manukot man kami gyapon ya. Ano man yung trabaho namo as the fourth estate mga ka-K5. Are pagigili, no? Pagigili, goro, K5, Jess. Bebasip Titan ni ma-play. Ah, karon na lang dugay-dugay ko ah, unta na yung balita. Ara si K5 Jen, standby na siya. Ah, standby na siya. Oh, sige. Live na live ba? Mic 3 ka, mic 3? Mic 2?
13: Mic 2 natin, mic 2.
9: Okay. Mic 2 po sa 3 maningin tumo. Ako ganda man. Sige. Okay, 5 Jen, mayong hapon na... Kamusta ka ina dito sa ikasisintang anibersaryo ng National Police Commission?
13: Actually, ka K5 Christian, no, dito, intimate celebration lang siya ka K5 Christian with a selected few ng mga guests. Dito, nakita natin ang mga former employees, ang mga employees ng National Police Commission, guest of honor nila, si Mayor Isa Trañas, and of course, ang partners ng NAPOCOM, which is ang aton ng PNP, ang Philippine National Police, nagtambong man si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kaupod ang mga director from the ICPO, IPPO, Capiz, Aklan, kag Antique, I believe, kag K5 Christian. Mm-hmm. And of course, kita bilang partner man, the K5 Christian, sang NAPOCOM 6, ginhatagan kita sang pagkilala man, no, sang National Police Commission as their media partner, no, ang wow. Nagpulig si ila to deliver news, awareness, kung ano man ang mga advokasya, aktibidad, kag programa sang NAPOCOM 6 sa K5 Christian. So, kaina, they celebrated the 6 decades of public service diri sa may Region 6 K5 Christian. Kag dito man, ang tambungan man, kag ginpangunahan man ni NAPOCOM Director Benjamin Florentino ang among aktibidad kag siya mensahe ginkilala yaman ang mga kontribusyon sang nagkalain-lain nga stakeholders kag as well as man sang media kag sang kapulisan. Sa speech siya ka actually K5 Christian ni Mayor Isa Trañas, dito man ginkilala yaman ang collaboration sa Philippine National Police together with NAPOCOM 6. Kag actually gani isa dito sa mga na-highlight sa speech ni Mayor since nga ang NAPOCOM 6 galing ka K5 Christian, wala ni sila sang proper o kon sang ilagid nga kaugalingon nga opisina. Nag-rent lang sila for 30 years sa K5.
9: May fuentes halin sa una, arkilado na dagali.
13: Yes, nag-rent lang sila for 30 years. Kumbaga sang nag-rent si Director Florentino kay Mayor Isa Trañas ang naghatag sang invitation, nagpangayo man siya sang bulig bala nga mapangitaan man sang permanente nga opisina ang NAPOCOM 6. Kag sa speech ni Mayor kaina ginpasalig niya nga pangitaan sang lugar K5 Christian nga makaplastar ang NAPOCOM 6 kay according to Mayor according to Mayor, di ang kuming mga request na prioritize niya ang mga kapulisan nato. Kung nakita ni mo, mga, ang aton nga mga police stations, di, mga gwapo ang mga buildings. Sa ay sir, namin natanan ni K5 Christian, di dapat ang counterpart man sang PNP, which is ang National Police Commission, mayroon man sang ilang proper place ka K5 Christian, kag nabalanta man ang Iloilo City Government, tagahatag man or nag-donate sa mga lupa sa pila na ka mga government agencies nato. Nagsatidarikda, nag-donate sila sang lupa like 7,000 square meters ito no sa DOJ kag sa prosecutor kag K5 Christian. So naging pasalig man ni Mayor Isa kaina nga pangitaan sang lugar ang NAPOCOM 6 agud nga indi na sila kag matapos ng ilang pagrenta for 30 years sa ila opisina. Kag isa man dito sa speech man ni Mayor on the counterpart sa Iloilo City, I mean sa ato na kapulisan nga ang hingyo bala ka K5 Christian nga magdugang sang mga motorcycle vehicles para sa aton nga mga kapulisan agud madasig ang pag-responde since nga we have this unified 911 na magdugang na nag-target ni Mayor nga ma-1:1 supposed to be para madasig ang pag-responde kag ang pag-anuman na K5 Christian ha, ang pag-tinguha man kay ang isa sa mga concerns sa karon na K5 Christian according to Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga kakulangan sang driver gina-try nila nga basi no kung kaluyan kung depende sa rules sa Philippine National Police nga magadeploy sila sang civilian nga driver from the Iloilo City Government. So may mga pila ka mga pasalig ang Iloilo City Government sa speech ni Mayor nga makabuli gid pasangkad sa aton nga Philippine National Police together with National Police Commission 6 sa K5 Christian.
9: Okay. So wala man so sang ginpangako ang mga definite nga mga petsa abi si Mayor Raisa like this year or next year mahatagan na sang bagong opisina or kagulingong opisina ang NAPOCOM 6 sa K5 Jenny.
14: So far wala
13: si Mayor nakatagsang definite guide o sang timeline kung saan OK5 Christian. She mentioned lang at di pangitaan sang paagi kagpangitaan gid sang lugar no kung mag-request ang NAPOCOM 6 since nga amo na gani partner agency sang Iloilo City Government Plant OK5 Christian. And we all know man nga again there is Iloilo City mabudlay ka OK5 Christian mag-procure sang duta naton bisan gani ang aton nga Iloilo City Local Housing Office ang aton nga DSUD nagaproblema man sa kadamuon sa aton nga mga informal settlers so kung din sila ipa-transfer. Pero regardless of whatever it is sa K-5 Christian, sa kakulangan man sang places o kung sang lupa sa Iloilo City Government, pangitaan nila. Actually, kay K-5 Christian, dira sa may Tapok Molo, if I'm not mistaken, ang dira balang doon na kabig ng government center sa Iloilo City Government. Kaya dira ang COMELEC, dira
2: the government complex.
13: Government complex. Dira ang COMELEC, dira ang aton nga hospital, ang soon to rise ang aton nga Hall of Justice kag ang prosecutor's office si probably ginalantaw kung may space pa dira basta dira man imbutang ang aton nga NAPOCOM 6 sa
2: Gipok Christian. Eh, para nga isa na lang sa dadaka lugar magkadto ang aton nga mga kautor mga pumuluyo isa na lang bala ni sa rekla ka kadto kundi nga layo nga lugar K5 Jenny.
13: Exactly hapos ang pagtransaksyon kag hindi mabudlayan na aton nga mga pumuluyo.
2: All right. Madamo ko salamat K5 Jenny gikan sa Iloilo City Hall kag sa NAPOCOM.
13: Ini nga balita ang doon sa inyo sa DTX Cafemex na nakakape ka na naka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kapira balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Thank you, K5 News FM, Kakampyon Report.
2: At ang balita ni K5 Jenny Kauyon, ang weekend sa NAPOCOM 6. Antes kita magtakop, play ta ni Anay, abi ang latest audio kag video, weekend sa shooting incident dito sa South Cotabato. No, ang latest subong, kiti ang pusil galing aging gamit sang estudyante nga nagpanglutang dito sa Banga National High School. Ah, pakta niyo biko na, no? Iya naman sang iya nga amay. Unami mani, mani nami una prisuho, no? Sige, K5 Jess, ipalantaw tabi sa ilabi ang natabo na sanitized naman na siguro. Ah, no? Taong tabi ko pamatian ta kung anong natabo dito sa Banga National High School.
14: Uy, parang Smart, sumunod dirihin, Smart! Uy, panadakpan, uy, panadakpan. Uy, pati.
15: Ikaw, sir, paano ka makasunod, sir?
14: In Smart, sumunod dirihin!
15: Sir, paano ka makasunod, sir?
14: Araw, may nag-ubang akuan, oh, na may pusil. Ginapangita niya pang gunman, ti, ato siya, ti, oh. Ato siya, ti, ato siya.
15: Ikaw, may ganun na narunagan.
14: Ara na mga pulis, damo sila. Ara na mga pulis, Diyos ko. Ay, sus, ginoo ko.
15: Outsider ko, mabangga ka to si Janty.
14: Paano niya nabalaan yung outsider to?
15: Wala kayo uniform, ma'am.
14: Pila kabilog.
15: Wala ko kayo tama, pero maganda sa pusil isa kabilog, ma'am. Tapos may nag-follow-up to son.
14: May nakita ka? May pusil gid siya ga?
15: Oh, ma'am, basta shoot. Eh, may gunshot ko sa kamang batian, ma'am.
14: Amo ganito batian ko, tatlo ba? Pak, pak, pak.
15: May ko aon, tanay ko. May ko to aon, tanay ko sa
14: hindi ka mo magwa, ga. Hindi ka mo magwa.
15: May ginapit ka na ko sa plastic, ma'am. Mag-u-

0: inyo na batian mga ka-K5 ang nagakatabo dito, na ang naging napanghambal, na ba may istra itong estudyante, mabatian nyo Hiligay noon. Speaking ha, iti kadamaan sa mga taga South Cotabato, no, mga major towns dito, naghahambal Hiligay noon, no, mga taga Coronadal City, taga Banga, taga Norala, Surala. Hiligay noon speaking, nakikadamo sila hilahalin na din sa Iloilo. Dito nagpaamulya mga ka-K5 para sa dugang, tani nga, para man mag, mga buhi man dito eh. Ang dugang, ang mga detalye sa naibantayan na lang ha, sa iba natin nga public affairs program. Kag sa aton nga Facebook mga ka-K5. Why nakita oras sa aton nga pagpangalagad sa Biyernes edisyon sang El Castigador. Pangalan gilang sa bugo sa pwersa sang K5 News FM Philippines sa amon President and CEO Dr. Ramul Ramel Uy, sa amon nga VPO K5 Eljan Castaño, sa amon nga VP for Radio and Digital Services K5 Reyes Peha Umalay, sa Station Manager namon K5 Warren French. Ako naman ka K5 Christian Hagurin para sa kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Dalaong magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend
8: Supplement for Men!
9: Gordes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to Mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
8: masalikan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabatas mga butika. D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabatas mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
8: Ang PCO
9: yung may D3.
8: Mabatas mga butika.
9: My family history ba na kamuos ng diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
9: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado,
8: epektibo.
9: Aramis
8: DTX 500
9: nagapalandulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin bala ang imo nga ulo.
9: Masami nagapangihi.
8: Masami
9: ginauha.
8: Si may diabetes ka na,
9: mag DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado,
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kami. mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! My puso!
18: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5.19, ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
20: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog, Batang TJ tayo.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainig, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipon sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
19: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Biyernes nga adlaw, Setyembre 18, tuig 2026.
23: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
19: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
23: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
19: Headlines! Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo sipon kag trangkaso, magtumaro sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Iloy nga naglaslas ang liog sang iyaon si anyos nga bata nga babayi sa Banwa sa Oton, hindi na pagpasakaan sang kaso.
23: Oton Police hindi mag-file sang kaso batok sa Iloy nga naglaslas sa liog sang iya 11 anyos nga anak.
19: WBTC nagapanghakroy sa ginalaoman nga pagtimbuok naman sang presyo sang gatong sa masunod nga semana.
23: 21-day commitment batok sa dengue, ginpabaskog sang Carles LGU sa mga pumuluyo.
19: Sa Balita Nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. wala sang plano nga mag-resign bilang presidente suno sa palasyo.
23: Sa Balitang International, masobra 1,000 ka mga kabataan sa Bangladesh, patay matapos ang tipdas.
19: Balita sa patag sa hinampang, Filipinas ginlotos ang Hong Kong sa unang kadalagaan sa 2026 Asian Games Women's Football.
23: Sa balitang entertainment, IG post the Heart Evangelista kaupod si John Prats nakapukaw sang atensyon sa iya mga followers. Headlines.
19: Amay tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Philippine Standard Time alas 5:23. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
24: Balitang
19: ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Hindi na magpasakas ang kaso ang bana bato sa asawa nga naglaslas sa liog sang ila nagaisanon nga bata nga babaye nga 11 anyos sa barangay Kabanbanan Uton sa tong September 16. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipuli, hipi sa Uton Police Station, ginpayag sini nga nagistoryahanay na ang bana kag iban pa nga manghimata sang iya asawa nga bululigan na lamang nila ang pagpalubong sang biktima. Suno pa kay Sipuli nga ginatapos na lamang ang reglementary period o kon ang 36 oras para ma-release na ang iloy nga yara sa ila kustodiya. Ginrefer naman sa kapulisan sa Municipal Health Unit o kon na MHU kag Municipal Social Welfare and Development Office nga ibalik sa doktor ang iloy. Samtang kon makaguan na sa kustodiya sang kapulisan ang iloy, dalon inigleyon sa Balay Bulolngan sa Barotac Nuevo kon sa din ang iya doktor.
23: Samtang hindi mag-file sang kaso ang Uton Municipal Police Station batok sa 41 anyos nga iloy nga naglaslas sa liog sang iya 11 anyos nga anak nga babayi sa barangay Kabanbanan Uton sa tong September 16 sang hapon. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepes ang Uton Municipal Police Station, ginpahayag sini nga may pamatuod nga may mental illness ang iloy kag hindi naluyag sang bana nga magpasaka sang kaso batok sa asawa. Sino kay Sipule, kun magpasaka ang kapulisan sang kaso, dako sa gihapon ang posibilidad nga ma-dismiss ini bangod sa mapag-on nga ebidensya sa medical angot sa ginasuprer nga batian sang iloy. Samtang iga-release ang iloy sa kustodiya sang kapulisan matapos ang 36 ka oras nga reglementary period karon sa hapon, September 18. Sa pihak nga bahin, pagadalo naman sa doktor ang iloy kun ma-release na ini, suno kay Sipule. Naibaluan nga duha ka beses nga nahulugan ang iloy kag sang nagabusong ini kag tatlo na kay gayunan ang yanabunag ang biktima. Dito na may naobserbahan nga lain nga pamatasan sang iloy. Anom kabulan lang ang ginbusong sang iloy ang 11 anyos sini nga anak kag ang biktima ang na-diagnose man sang hyperactive autism.
19: Alas 5:26 sa aton oras ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian ni kadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdis at yan gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke o kun heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Nagapanghakroy ang mga transport cooperatives, Ilabinas or lakip na ang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC sa ginalaoman ng 11 pesos ng saka sa presyo sa kada litro sang diesel sa masunod nga Martes. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay WVTC Chairman Mr. Buyet Parcon, sa piyak sa mga subsidy sang gobyerno, mabugat sa gihapon sa ila ang dako nga dugang sa ila operational cost. Nagpatawag naman sa board meeting ang WVTC agud nga maistorihan kung kinahanglanon nga buhinan ang numero sang units nga magabiyahe kada adlaw kag kun pila gid lamang ka porsyento ang maka-operate. Panawagan naman sang natungdan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB nga irisolbar na ang mga wage hike petition sunod sa diin sa ila bahin duha ka pesos ang ila ginaayo nga saka sa prite sa traditional kag modernized buses.
23: Sa dugang nga balita lokal, ginpabaskog sang local government unit sang Carles ang partisipasyon sa komunidad sa pagpugong sang dengue paagi sa 21-day pledge of challenge ukon commitment. Ay sa ini sa mga tika nga ginisugtan sang dengue prevention preparedness meeting nga ginpatigayon sang September 17 sa Carles Gym sa pagpanguna ni Mayor Arnold T. Bitita II. Pinaagi sa 21-day commitment, ginapalig-on ang panawagan sa mga barangay kag residente nga mangin aktibo sa pagpangita sa mga lugar nga mahimo pamugaran sang lamok ilabi na sa palibot sa mga puluyan. Lakip sa nagpakigbahin sa among pagsinapol ang katapos ang Carles LGU, MDRRMO, Carles Primary Care Facility, Iloilo Provincial Health Office, DILG, Liga ng mga Barangay, Barangay Officials, kag iban pa nga partner offices. Ginisugtan man ang dengue contingency plan, sitwasyon sang dengue cases sa Carles, mga eksperyensya sa mga barangay, kag mga tika nga mahimo ipatuman sa tagsa ka mga komunidad. Padayon man ang panawagan sa pagsunod sang 4S kontra dengue, kag sa regular nga paglimpyo sang palibot, agud malikawan ang pagdamo sang lamok.
19: Alas 5:28. Ang masunod naman nga mga balita.

0: Patigayon ang awarding ceremony kaduan sang pagsaulog sang 60th founding anniversary sang Napulcom. Magluwas sa K5 News FM Iloilo, ginhatagan man sang pagkilala ang iban pa nga mga media partners sa Iloilo. Samtang ginpasidonggan man ang pila sa ilang mga empleyado kag mga kapulisan sa Western Visayas.
1: Arestado sa ginkasanga drug buy bust operation ang isa ka high value individual sa Barangay Poblasyon A, Dueñas, Iloilo. Pasado alas 8 sang gabi, Setyembre 17. Ang subject, ang ginkilala kay alias Kevin, 23 anyos, laborer, kagresidente sang Dingle, Iloilo. Nakumpiskar sa iya ang tatlo ka mga dalaguan nga sa chase ang suspected shabu, kag iban pangan ng drug items. Ginkasang operasyon sang Station Drug Enforcement Team sang Dueñas Municipal Police Station upod ang Iloilo Provincial Drug Enforcement Unit Team 1. Sa karon, yara na ini sa kusturiya sang kapulisan, kag mga pangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Balitang National.
0: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita national. Ginadulong naman sa Kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Wala sang plano si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mag-resign sa iya posisyon bilang Presidente sang Pilipinas sunod sa Palasyo sang Malacañang. Ini ang pahayag sang Palasyo sang Biyernes kasunod sang mga pahayag halin sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga handa siya nga magpungko bilang Presidente. Ginsabat man ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyon sang kampo ni Duterte nga ginakontrol sa Malacañang ang mga senador, opisyal sang kapulisan kag iban pang mga personalidad sang gobyerno may kontanan sa impeachment case sang Vice Presidente. Sunod kay Castro, ginapatuman lamang sa mga ahensya sa gobyerno ang ilatag sa tag sa kamamandato. Dapat nang sunod sa iya nga atubangon ni Duterte ang mga isyu kag reklamo nga ginapahayag batok sa iya imbis nga mag-akusar sang persecution. Samtang ginpamangkot man si Castro angot sa posible nga legal nga mga tikang o kon operasyon nga may kaangtanan kay anay presidential spokesperson Harry Roque, anay mamalidha sa Aldicu kag senador Loren Legarda. Apang wala naman naghatag sang dugang detalye si Castro angot sa isyu.
1: Sa dugang nga balita national, nagpanindugan si International Criminal Court Assistant to Counsel Christina Conte nga dapat gihapon ipatuman ang arrest warrant bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa bisan ano pang ginatudlo nga political reason sa likod sang among issue. Sino kay Conte mahimo ipatuman sang Philippine National Police o kon PNP o kon National Bureau of Investigation o kon NBI ang warrant mangud mayara sila sang law enforcement powers. Samtang wala sang kaugalingon nga police force ang ICC kag nagasalig ini sa law enforcement agencies sang tagsa kapungsod. Sang Mayo 11 napaslawan ng NBI nga maaresto si De La Rosa matapos sa gin-unseal sang ICC ang warrant batok sa iya. Matapos sa do wala na nagapakita sa publiko ang senador. Suno kay Conte nagadepende si gihapon sa Philippine government ang pagpatuman sang warrant. Samtang ginpilit naman ni De La Rosa kag sang iya mga kaalyado nga hindi mahimo ipadakop sa Pilipinas bangod naghalin na ang pungsod sa ICC sang 2019. Angot naman sa posibilidad nga may iban pang ICC warrants nga may kaangtanan sa drug war, suno kay Conte, posible nga mag-focus anay ang korte sa kaso ni anay Presidente Rodrigo Duterte.
0: Alas 5.33 na nga tong oras sa dugang pagginaton nga balita nasyonal. Wala sang plano si Senador Robin Padilla nga magpadalagan sa bisan anong oposisyon sang gobyerno sa masunod nga eleksyon. Suno kay Padilla gusto na niya nga magpangabuhi sang malinong kag nakita niya ini nga indi siya bagay sa politika. Nagpasalamat man ang senador sa iyang mga abyan kag mga supporters. Ini ang nangin pahayag ni Padilla matapos nga magpagwa ang Department of Justice o kung DOJ sang sabina may kontanan sa reklamo batok sa iya bakod sa ginapahayag obstruction of justice sa paghalin ni De La Rosa sa Senado samtang may ICC warrant batok sa iya. Ginpanginwala ni Padilla nga ginbuligan niya si De La Rosa nga makapalagyo. Suno sa iya nga nagsakay lamang sa salakyan sang iya kaupod nga senador.
1: Sa piyak nga bahin, nasapuan nga patay ang isa ka babayi sa sulod sang refrigerator sang isa ka apartment sa Barangay San Jose Rodriguez, Rizal. Suno sa kapulisan, ang biktima ang yara sa edad 25 to 30 anyos, may katason nga yara sa 5 feet

0: nag 3 inches, kag maputi. Person of interest naman sang kapulisan ang lalaki nga uli nakitaan kaupod sang biktima. Padayon pa nga ginapangita sa mga otoridad ang nasambit nga lalaki. Sunod sa tag-iya sang apartment kasi Daniel Mangulad, una niya nga nakitaan ang biktima kag ang lalaki sang Setyembre 9 sang nag-inquire ang duha sang ila ginaparentahan nga unit. Nagbayad ang mga ini kag nagsaylo sa apartment sa amuman nga adlaw. Sang Setyembre 10, nagbalik si Mangulad agud papirmahon ang duha sang kontrata. Pang wala na sang nagsabat sang nagpanuktok ini sa unit. Nagbalik pa siya sang Setyembre 11, apang wala si gihapon sang nagsabat. Pagkaligad sang pila kaadlaw, nakabalik si Mangulad sa apartment kag nanotisyaran niya nga baho na ang naghalin sa unit. Bangod sini, nagpangayo siya sang bulig sa barangay. Sunod sa iya, una na ginhuna-huna nga basi nagbakasyon ang mga nag-arkila kag may nabilin nga pagkaon sa sulod sang apartment. Sang ginbuksan sang mga otoridad ang unit, nasapuan ang refrigerator nga natumba kag natabunan sang mga bayo. Sang iniang ginbuksan, dito nakita ng bangkay sang isa ka babayi. Suno kay Rodriguez Police Chief Lieutenant Colonel Arwin Gafford, base sa inisyal nga impormasyon kag timeline sang investigasyon, posible nga mga lima na kaadlaw nga patay ang biktima antes siya nasapuan. Sa karon, padayon pa ang investigasyon sa nagluntad nga insidente.
1: Balita International. International. Philippine Standard Time, alas 5:35. Ang masunod nga mga balita international nga inyong mabatian kadulong naman sa Kalawan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirimlang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina na ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa atong dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Naglabot na sa masubra 1,000 ka mga kabataan ang napatay bangod sa tipdas sa Bangladesh. Nagapadayon ang pagsaka sa mga kaso sang tipdas sa mga pungsod bisan pa may ginapatuman nga emergency vaccination campaign. Mayara man sang halos 20 milyones ka mga kabataan nga nabakunahan apang mayara sa gihapon sang subra 1,000 ka bag-o nga mga suspected cases nga ginreport kada adlaw. Suno sa United Nations Children's Fund o kon UNICEF, sa masunod nga semana pabaskugon pa sang gobyerno sang Bangladesh ang ila programa nga pagbakunahan. Una, agod nga mas madasig nga malabot ang mga kabataan nga wala pa nabakunahan. Target man sang World Health Organization o kon WHO nga bugos nga madula ang tipda sa Bangladesh. Nahibuloan nga sang Marso pa lamang mayara na sang 194,000 ka mga kabataan nga nalatnan sang tipdas.
0: Sa dugang nga balita international, nagdeklarar ang pungsod Fiji sang national emergency bangod sa pagdako sa mga kaso sang human immunodeficiency virus o kon HIV. Isa sa kada 60 ka mga adults ang nalatnan sang HIV kumpara sa nagligad nga 5 ka tuig nga isa sa kada 167 ka mga adults ang nalatnan sang among virus. Nagsaka man ang kadamuon sa mga lapsag nga nagkalamatay bangod sa komplikasyon nga may kaangtanan sa HIV. Lakip sa mga rason sini ang paggamit sang illegal nga droga, hindi safe nga pakighilawas, needle sharing kag ang ginatawag nga bluetoothing. Bangod sini ginpalapad sang pungsod ang ilang mga serbisyo para sa HIV testing, treatment kag prevention.
1: Balita Sports.
2: Diretso kita banwa sa detalye naman sang balita sa patag sang sports. Ginadulong sa Kalawan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics sa mga hindi makapamuhin. Mag-Clinica Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Naangkon sang Philippine Women's National Football Team ang unang kadalagaan sa 2026 Asian Games matapos lutoson ang Hong Kong sa score nga 2-0. Nakapunto si Sky Leach sa Pilipinas sa 12 minuto sa hinampang agud nga mag-advance sa 1-0 lead sa halftime. Samtang 63 minutos naman nga hinampang, nakascore naman si Mali Ramirez agud nga maangkon ang kadalagaan sa 2-0. Sa kadalagaan sa Pilipinas, mayara na ini sang record nga isa ka daog kag isa ka draw nga may 4 ka puntos. Maghampang naman ang Pilipinas sa Setyembre 21 batok sa China.
1: Balitang Entertainment.
0: Nagpukaw sang atensyon sang iya mga followers si Sparkle Star Heart Evangelista matapos niya gin-share ang mga litrato kaupod si John Prats kang naghatag sang papyaw sang ila posible nga bag-o nga collaboration. Sa Instagram, gin-post ni Heart ang serye sa mga litrato nga nagapakita sa iya kag kay John nga yara sa sulod sang isa ka salakyan sa gabi nga napalibutan sang purple kag pink nga mga suga. Sa isa sa mga litrato, makita ang candid photo sang duha nga nagangisi kag nagakadlaw. Samtang sa isa naman kalitrato, makita nga yara sila sa front seat sang salakyana. Wala pa ginpahayag ni Heart ang dugang detalye na hanungod sa ila ginahanda nga proyekto. Nagpost man ang duha sang collaborative reel kaupo ng cornerstone sa diin makita sila nga nagasulod sa isa ka photo booth nga naga-holding hands. Ginahulat naman ang sang ilang mga followers ang dugang nga impormasyon na hanungod sa ginapreparar nga collaboration.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:40.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan ka mabatian magkita worldwide. Pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Standby na mga ka-K5, sa dilagid lamang madugay magasunod ang agenda sa Villanario News Channel. Sa gihapon, sa ngalan sa bugos ng puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kag ako naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
2: 98 dias na lang ang nabilin, kag Pasko na. Happy weekend! Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Pagali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epekto.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Dairy Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Dairy Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysa nga una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Man. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Man. Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500.
1: D3 Bio
0: with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio
0: with Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mamakas sa mga butika.
7: X10 Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X10 Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X10 Food Supplement for Men.
7: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, X10 Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X10 Food Supplement for Men.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
7: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
14: Yan
7: ang
14: gapanupo.
7: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may
14: Physio.
7: Yung may D3.
14: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
14: E3 Bio.
17: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang nagkinis ang akon kutis.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
18: Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
18: DTX 500.
4: Masaligan.
18: Epektibo.
4: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
18: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami
4: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
18: Masaligan.
4: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon nagigid ako makabatsyag pang sakit.
18: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
2: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre?
26: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Balik na mga langaw! Aming ang paborito natin niya ilaw!
27: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadragsa nga punggot,
28: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
28: DTX Beauty Soap.
26: Galaw magputi,
28: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
28: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalapa!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang Extend!
31: Supplement for Men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to Mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
1: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
31: para sa tigasing performance.
1: Extend Food Supplement for Men.
18: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
18: DTX 500.
4: Masaligan.
18: Epektibo.
4: DTX 500.
32: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: TTX 500.
32: Ikaw pala ang may diabetes.
31: TTX 500.
32: Ang TTX 500
31: ang may powerful compounds.
32: Nga nagapanupo kagga kontrolar
31: sang imo blood sugar.
32: TTX 500.
31: Asal rikan.
32: Epic
31: tipo.
32: TTX 500.
31: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.
31: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: K5 News FM Philippines.
3: K5 News FM Philippines.
2: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.

0: aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin natin kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Eksaktong isang buwan matapos ang school shooting sa Ateneo de Zamboanga, isa na namang malagim na pamamaril ang naitala sa Cotabato naman ang panibagong karahasan.
2: Pinakamalalang shooting incident ito sa nakalipas na 3 buwan, kaya issue na naman ang panganib sa paaralan.
3: Habang may barilan, may kinasuhan respondents ang pamilya Villar sa reklamo dahil ang kanilang prime water palpak umano ang serbisyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umano'y grade 9 student na maril sa high school sa Cotabato. Hindi bababa sa 3 patay ayon sa PNP. Dahil sa prime water, ombudsman nagsampa ng graft at administrative complaints laban sa mga Villar. Exclusive pinahintong multi-purpose building sa Taguig, ginagawa pa rin? DPWH investigation ikinasa. Jumbo oil price hike, asahan sa susunod na linggo, taas sa presyo ng diesel, posibleng 10 piso kada litro. Barko ng Pilipinas sa Palawan, binangga ng China Coast Guard. At businessman Sander Sosa, nilinaw ang LA trip kasama si Faith Da Silva.

0: Babala sa ating mga kababayan, sensitibo ang paksa ng balita pong ito. Isang buwan matapos ang garasan sa Ateneo de Zamboanga University, panibagong school shooting ang naitala sa eskwelahan naman sa South Cotabato. Ito na ang ikatlong pamamaril sa paaralan sa loob lang ng tatlong buwan. Ang detalye sa agenda report ni Omar Abubakar, nag-uulat mula sa South Cotabato. So Omar, may conflicting statements kasi tungkol sa casualty count. Ano na ba ang latest na mga estadistika?
1: Umakyat na sa 6 ang nasawing estudyante habang nasa 17 ang sugatan sa nangyaring pamaril sa Banga National High School sa South Cotabato. Ngunit sa latest statement ng DSWD, nilinaw nito 3 ang nasawi at binawi ang nauna nilang pahayag doon sa mga nasawing biktima. O na naring pinumpirma ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa Bilyonario News Channel na kabilang sa nasawi ang suspect sa shooting. Ayon sa ulat ng Banga PNP, bigla na lamang umanong ang suspect na isang grade 9 student. O na rin kinumpirma ng ilang opisyal ang nasabing pangyayari. Sa ulat ng Banga PNP, ang suspect ay isang grade 9 student. Dahil dito, nagtakbuhan ng mga guro at mga estudyante kung saan ang iba ay nagtago sa silang. Ilan sa kanila ay nakalabas ng school dahil sa labis na takot. Sinasabing walang habas na nagpaputok ang suspect gamit ang hindi pa matiyak na uri ng armas at nagawa pa nitong mag-reload o change magazine. Patay rin ang sen matapos magbaril sa kanyang sarili.
2: Aming nakita ay nakausap namin yung best friend ng bata. Itong bata pala ay membro ng True Crime Community. So ito ay iniimbestigahan pa rin ating kapulisan kung ano ba ito at ano ba ang nakapaloob ng internet community na ito or yung organization ng True Crime Community.
1: Ang mga sugat ng estudyante ay agara namang naisugod sa pagamutan. Nagpapatuloy pang investigasyon ng PNP. Labis na ikinalungkot ni Governor Tamayo sa kabila umano ng ginagawa nila paghihigpit ng aralan.
2: So medyo mabigat lang sa pakiramdam ngayon dahil bilang gobernador, bilang ama ng nalawigan, masakit sa akin na nangyari pa ito sa isang eskwelahan na fully guarded naman dahil sa probinsya, naglagay naman tayo ng mga security funded by the provincial government.
1: Back to you, Ma'am Corina.
0: So ang naitala sa ngayon ay 3, no? Walang ibang mga nasugatan, Omar?
1: Yung mga nasugatan, Ma'am Corina, 3 yung nasawi at 6 yung napaulat na sugatan na agad inalas.
0: So Omar, kapag sinabi nung kinatawa na noon ng eskwelahan na mayroon namang security, ano ba ang ibig sabihin noon? Mayroon talagang sapat na dami ng security guard sa eskwelahan na ito?
1: Sa nakita natin, may mga security guard loob ng paralan at labas, di natin matanto kung bakit napasok yung baril sa loob ng silid-aralan.
0: Okay, so hihintayin na lang natin yung karagdagang impormasyon, pero nalaman na ang batang ito ay bahagi ng isang organisasyon, ano? Okay, so maraming salamat sa ngayon, Omar Abubakar, nag-uulat ng live mula sa South Cotabato.
3: Hindi lang isa, kundi lahat ng miyembro ng pamilya Villar ang kinasuhan ng ombudsman. Kaugnay pa rin ito sa umano'y palpak na serbisyo ng Prime Water. Yan ang agenda report ni John Rhys Calata, nag-uulat ng live mula sa Office of the Ombudsman. John Rhys?
4: Pinky, sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng 2 counts of graft at administrative complaints ang pamilya Villar dahil sa kabiguan umano ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC na tuparin yung mga obligasyon nito sa ilalim ng kanilang pinasukang agreement. Kabilang sa mga inirereklamo ay ang magkapatid na sina Senators Mark at Camille Villar. Bukod sa magkapatid, kabilang din sa isinailalim sa preliminary investigation ang kanilang mga magulang na sina dating senador at ultra-bilyonaryo Manny at Cynthia Villar. Respondent din ang mga opisyal ng PWIC at iba pang local water district officials at mga miyembro ng Joint Venture Selection Committee. Partikular na inireklamo ang Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, mula noong 2015 hanggang 2022, 75 local water districts ang pumasok sa joint venture agreement ng Prime Water Infrastructure Corporation o PWIC.
5: These JVs are for the financing, development, rehabilitation, expansion, improvement, operation, and maintenance of water supply and septage in their respective jurisdictions.
4: Sinabi ni Clavano na 19 sa local water districts ang nag-issue ng pre-termination dahil sa kabiguan ng kumpanya na ibigay ang obligations nito.
5: It has reportedly failed to supply uninterrupted water resources and has instead provided poor drinking water standards among other complaints against it.
4: Ipinunto rin ni Clavano na naganap ang naturang joint venture ng DPWH Secretary at Local Water Utilities Administration Board of Trustees member pa si Senator Mark Villar. Natukoy rin sa records mula sa Commission on Audit, Local Government Audit Sector, ang paglalabas ng Notices of Charge laban sa Quezon Metro Water District, Tres Martires City Water District at San Pedro Laguna Water District. Na-flag na rin ng COA ang hindi pagbabayad ng PWIC sa mga material at supply ng local water districts kung saan umabot umano sa mayigit 65 million pesos ang unpaid obligation nito. Pumalag naman si Clavano sa mga posibleng nagsasabing pinupuntirya na naman ang minority senators.
5: Alam naman ho natin na ang publiko ay marami ding complaints para sa Prime Water. At hindi naman ho yun creation ng imagination ho natin. Ito po ay nararanasan ng taong bayan natin at marami hong naapekto dito. Kaya kahit sabihin nating senador ho yan, dating DPWH secretary, mga private individuals, people who work in the water districts, lahat ho sila ay liable dito.
4: Pinky, bukod doon sa tatlong water districts na nabanggit, ay iniimbestigahan pa ng Office of the Ombudsman yung ibang water districts na pumasok doon sa joint venture agreement kasama yung PWIC. At sa ngayon, nasa preliminary investigation yung reklamo laban sa Pamilya Villar at yung iba pang local water districts. At susuriin pa ito ng Office of the Ombudsman Investigators at doon malalaman kung isasampa ba ito sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte o ibabasura ito. Pinky?
3: John Reese, may tugon na ba ang Pamilya Villar sa reklamong ito?
4: Pinky, ayon kay Manny Villar, hindi pa raw nila natatanggap yung formal na reklamo at nirerespeto nila yung legal na proseso at handa silang tumugon dito sa tamang panahon at forum. Kumpiyansa sila na kapag nasuri na ang mga alegasyon at ebidensya, ay maipagtatanggol nila yung kanilang karapatan. Ipinanawagan ng Pamilya Villar na hayaan muna ang pag-usad ng reklamo at huwag munang magkaroon ng konklusyon sa anumang panig. Pinky.
3: Maraming salamat, John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Ombudsman.
6: Kasama sa mga kinasuhan ng plunder ang personal aid ni former House Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno. Pero ang mayordoma ng mababatas, hindi lang daw simpleng katiwala, kundi kasabwat sa mga mali-maletang flood control kickback at money laundering transactions. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
7: Tukod kay dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldy Co., mayroon pang ibang mga akusado sa kasong plunder kaugnay sa multi-billion peso flood control scandal. Isa na rito ang isang Jocelyn Sereno na kinilala ng Office of the Ombudsman bilang isa sa mga malapit na personal aide ni Romualdez. Ayon sa 104-page supplemental complaint affidavit ng Office of the Ombudsman, a special panel of investigators, dated July 20, 2026, hindi lamang daw passive na katiwala sa bahay si Sereno, kundi isa rin sa mga tumanggap, nangasiwa, naglipat, nagtago at humawak sa mga maletang naglalaman umano ng pera na hinatid sa tirahan ng dating House Speaker. Si Serenio din anya ang primary point of contact ng mga security personnel at driver na naghahatid ng mga maleta para kay Romualdez. Dahil dito, itinuturing ng mga investigador si Serenio bilang isa sa mga kasabwat sa umano'y pagkamal ng pondo isinagawa ni Romualdez. Dagdag pa ng Ombudsman Special Panel of Investigators, si Serenio ang tumanggap ng mga maletang inihatid umano sa bahay ni Romualdez sa 42 McKinley Forbes Park noong September 2022 at gayon din sa mga idiniliver na bagahe noong December 18, 2022. May mga pagkakataon din anyang inaatasan ni Serenio ang mga driver at security personnel na tulungan siyang ipasok ang mga maleta sa bahay hanggang sa foyer o sa living room area. Sangkot din anya si Serenio sa paghahatid ng milyon-milyong piso sa Samchan Foreign Exchange Corporation na utos umano ng kanyang among si Romualdez. Humaharap ang Samchan sa issue ng money laundering dahil nag-simulate anila ito ng foreign exchange transactions para magmukhang nanggaling sa lehitimo ang umano'y kickback na natanggap ng dating leader ng Kamara. Sa ngayon, kinumpirma ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Serenio bago pa maihain ng Sandigan Bayan ang whole departure order nito. Tumanggi na ring magbahagi ng iba pang detalye at personal na impormasyon ng ahensya tungkol sa overseas trip ni Serenio, alinsunod sa Data Privacy Act at iba pang mga kaugnay na batas. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilinoro News Channel.
0: Iimbestigahan ng DPWH ang isang multi-purpose building sa Laguna Lakeshore area ng Taguig. Natyempohan kasi ng Bilyonaryo News Channel ang konstruksyon nito kahit may cease and desist order. Yan ang exclusive Agenda report ni Joash Malimban.
8: Halos isang buwan matapos ipahinto ng Department of Public Works and Highways ang ilang project construction sa Laguna Lakeshore area ng Taguig City na may koneksyon sa umano'y unauthorized reclamation, naabutan ng Bilyonaryo News Channel ngayong araw na ginagawa na muli ang multipurpose building na ito. Ilang trabahador ang nakuha na naming nagsasagawa ng construction works sa ilang bahagi ng gusali sa kabila ng nakapataw na cease and desist order sa proyekto. Sa unang pagbisita namin sa lugar noong nakaraang buwan, mayroon pa itong malaking DPWH tarpaulin sa harap na nagpapakita ng presyo ng proyekto at kung sino ang kontraktor. Ngayon, may harang na lang ito na yerong pader at hindi mo na basta-basta masisilip ang ginagawang gusali sa loob. Subject ang proyekto sa cease and desist order dahil itinatayo ito sa lupaing classified ng Philippine Reclamation Authority bilang unauthorized reclamation. Base sa DPWH Transparency Server, dalawang project contracts ang makikita sa lugar. Ito ang Phase 4 at Phase 7 ng multipurpose building sa Lakeshore Complex ng Barangay Lower Bicutan. May contract cost ito na 72.7 million pesos para sa Phase 4, habang 48.5 million pesos naman para sa Phase 7. Parehong hawak ng AM Oreta & Company ang dalawang kontrata. Isinangguni namin ito sa DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, nakahinto dapat ang lahat ng proyektong may cease and desist order at agad na raw nilang paiimbestigahan kung bakit ongoing pa rin ang construction dito. Sa isang panayam sa On Point ng Bilyonaryo News Channel noong September 1, inilahad ni PRA Assistant General Manager Attorney Joseph Literal kung paano nangyayari ang illegal at unauthorized reclamation sa kahabaan ng Laguna Lakeshore sa Taguig. Anya, nagsisimula ito sa isang legal at approved slope protection project ng DPWH. Inilalagay ang mahabang hanay ng sheet piles, mahigit 100 metro ang layo mula sa Pampang. Pero oras na matapos ito, unti-unti na raw tinatambakan ng lupa hanggang sa mapuno, nang hindi dumadaan sa approval ng PRA. Pagkatapos nito, magkakaroon na raw bigla ng panibagong project allocation sa lugar kung saan itinatayo ang ilang multipurpose buildings at iba pang infrastructure projects tulad na lang na binisita naming proyekto.
9: May portion po doon na illegal. And much of the portion also are unauthorized. Why? Because based on the records namin nakita, itong reclamation projects doon sa side facing Laguna Dibay came about because of another project ni DPWH, which is the slope protection.
8: Kasalukuyang in hot water ang ilang infra projects sa Taguig matapos ilahad ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y mga irregularidad sa mga proyektong ito, lalo na ang reclamation na disguised umano bilang flood control. Sa isang pahayag sa BNC, sinabi ni Lacson na sisimulan ng PRA ang kanilang forfeiture proceedings sa lalong madaling panahon ayon daw sa kanilang latest meeting noong Martes. Una nang dinepensa ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga proyekto sa kanyang baluarte at nanindigang walang ghost projects at walang illegal reclamation sa Taguig City. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
3: Ipinatatawag na ng NBI ang Regional Director ng DPWH sa Davao. Kaugnay pa rin ito sa pagsusuri ng ahensya sa mga umano'y questionableng flood control project sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Kumasa sa investigasyon ang mambabatas pero sana raw ay hindi lang ang kanyang baluarte ang pinupuntirya. Yan ang agenda report ni Andrea Salte.
10: Kung may ebidensya, magsampa ng reklamo. Ito ang hamon ni NBI Director Melvin Matibag kay Davao City Representative Paulo Pulong Duterte kaugnay sa sinabi nitong may mga video siya ng flood control projects sa distrito ng kanyang misis na si Laguna Representative Ann Matibag, kung saan ang contractor umano ay ang tinaguri ang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Ayon kay Matibag, hindi siya makakasagot para sa kanyang asawa dahil sigurado siyang may sarili itong paliwanag.
11: Ngayon kung si Congressman Pulong naniniwala siya na mayroong ebidensya at hindi siya nagre-rely lang sa vlog ng mga vloggers, magpasok siya ng kaso para maimbestigahan din. I think it's an obligation of every Filipino na kung may anomalya, magsumbong sa otoridad para maimbestigahan. So I challenge him na siya magreklamo. Otherwise, yun yung marites.
10: Muling sumiklab ang word war sa pagitan ng dalawa kasunod ng revelasyon ng NBI director nitong Webes na nasa 47 flood control projects sa distrito ni Duterte ang nakitaan ng umano'y red flag. Anim daw dito ay malinaw na questionable. Sa kanyang social media post, sinabi naman ni Duterte na bukas siya sa anumang investigasyon pero sana raw ay hindi tila pinupuntirya ang kanyang distrito. Sagot naman ni Matibag,
11: "Let us just keep doing our job, ano? And kung meron tayong mga talagang kailangang habulin, habulin natin sa tamang pamamaraan. Check your facts first. Kasi dahil sinasabi, Davao lang palagi, pero napakarami po ng kinakasuhan na ininvestigahan po ng NBI.
10: Nitong Webes ay nag-issue na rin ng subpoena ang NBI laban kay DPWH Region 11 Director Juby Cordon. Kasama na rin dito ang ilang mga dokumento kaugnay sa 51 projects na nakakontrata sa mga contractor na Genesis 88 Construction Incorporated, GEMA Construction Supply Incorporated at Agong Builders and Construction Supply Incorporated. Kabilang ang mga ito sa 1.9 billion pesos na halaga ng umano'y questionableng flood control projects sa distrito ni Congressman Pulong. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
6: Ipinagtataka ni NBI Director Melvin Matibag ang reaksyon ni Senator Pia Cayetano sa paglabas ng detalye ng Singapore trip nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Depensa ni Matibag, flight schedule pa uwi lang na magkapatid ang kanyang idinetalye para linawin ang mga spekulasyong tumatakas ang mga ito sa isyung kinakaharap ng pamilya. Una nang pinalagan ng senadora ang pagre-release ng travel details na anya ay nagdulot ng takot at pakiramdam na para siyang pugante.
12: I don't know kung saan nanggagaling yung sinasabi na she is being accused of or anything. In fact, ako pa nga nagsabi na ako alam ko babalik. So dapat nga siguro matuwa pa that I made a guarantee na babalik sila. As part of our mandate, nalalaman namin yung mga ganyan na bagay. Hindi ko man tinatanong, minsan may mga nagre-report talaga sa atin. But I don't see any reason para sabihing matreaten. You're a public official, so kung merong mga sinasabi sa iyo yung publiko, kailangan siguro harapin mo or tanggapin mo.
3: Kung maraming tutol sa New Clark City sa Capas Tarlac, ay payag naman si Palawan Congressman Jose Alvarez na ilagay na lang sa kanyang probinsya ang controversial na Pax Silica Project. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
13: Hindi nakaligtas sa deliberasyon para sa 28.4 billion peso proposed budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kaugnay sa Pax Silica. Maring kinwestiyon ng ilang mambabatas ang epekto ng proyekto sa bansa, gayong nangangailangan ito ng sangkatutak na tubig o water resources. Sa New Clark City sa Capas Tarlac, posibleng itayo ang isang malaking artificial intelligence hub na ayon sa isang mambabatas, kinukulang na sa tubig.
14: Kaya huwag tayo matakot na walang tubig sa Pilipinas. Napakarami natin tubig dito sa Pilipinas. Sobra-sobra ang tubig dito. Ngunit pinagsasayang lang natin, tinatapon natin sa dagat, Madam Speaker, distinguished colleague.
15: Mr. Speaker, good sponsor ang pinanggagalingan naman din po natin dito ay mismong mga anecdotes ng mga pinuntahan nating mga komunidad na malapit sa ini-estimate na tatayo ang Paksilika site. Kulang daw yung tubig nila. Hindi po sila makapag-survive in a day nang hindi nawawala yung tubig.
13: Kaya ayon kay Alvarez, kung ayaw nila, payag daw siya na ilagay ang Paksilika sa Palawan.
15: As proposed,
14: kung patuloy tayo doon sa diskusyon ng Paksilika, abutin tayo ng umaga rito. Suggestion ko na lang, Madam Speaker, ilipat natin yung Paksilika sa Palawan. Ako nang bahala sa tubig, ako nang bahala sa kuryente nila.
15: Well, Madam Speaker, good sponsor, we're actually requesting more information on the DENR's budget and their capacity.
13: Sinabi rin sa pagdinig ng Kamara na kung sakaling matuloy ang Paksilika sa bansa, mandato ng mga developer ang maghanap ng tubig para rito. Ayon din sa Department of Budget and Management, walang gagastusin ang Pilipinas sa pagtatayo ng pasilidad. Sa kabila nito, maraming grupo at individual ang tutol sa Paksilika dahil sa negatibong epekto nito sa mga residente na matatamaan ang pagtatayo ng proyekto at maging sa kalikasan. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
0: Makakausap po natin ngayon si Makati Business Club Chairman Ed Chua tungkol sa Paksilika. Magandang gabi po.
16: Magandang gabi po, Rina.
0: Opo. Ito pong tagisan ng dapat ba o hindi dapat, yung argumento po sa dapat ba o hindi dapat ang Paksilika sa Pilipinas. Bakit po kaya hindi pa ito maresolba? Kung may mga tanong tungkol po sa magiging mga epekto daw nito sa kalikasan at sa supply ng enerhiya at tubig, hindi pa ho ba nasasagot ang mga pag-aalinlangan na yon?
16: Palagay ko, Corina, kasi ang kulang dyan yung komunikasyon. Dapat madagdagan yung komunikasyon, which will improve yung transparency, no? Pero ang Paksilika, napakahalaga nito para sa bansa natin . Dahil kailangan natin ng investment. Ang kailangan lang siguraduhin natin, yung mga agam-agam ng mga kababayan natin, katulad ng ito ba magiging one-sided, ito ba gagamit lang yung tubig natin na kulang pa, yung ating enerhiya, tataas ba tayo sa value chain, magandang mga trabaho ba yung magiging resulta nito. Lahat yon pwede namang masagot . Ang kulang lang siguro yung diskusyon. And ang business sector, kami ay nag-volunteer, no? Na engagein yung mga iba-ibang sektor na may agam-agam dito dahil sa tingin namin ay talaga namang maraming may dudulot na kabutihan itong Paksilika at yung Luzon Economic Corridor. Hindi lang nagpapaliwanag ng maigi.
0: Sa maikling pananalita, ano po ang magiging benepisyo para sa Pilipinas?
16: Well, yung Luzon Economic Corridor kasi may improve yung connectivity natin, no? Ang plano kasi is connect yung Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. So yung flow ng produkto from one side of the country to another, from north to south and south to north, mapapabilis kasi maglalagay ng mga train, ng mga ports at mag-improve yung mga ating kalye, no? Ngayon, yun namang Paksilika, dadami yung investment dun sa nilaan na lugar sa May Clark. So ang ibig sabihin niyan, yung ating kailangang foreign investment madadagdagan at mangangahulugan na madadagdagan din yung ating mga oportunidad para sa ating mga kababayan na makapagtrabaho at para rin sa mga local companies, no, na pwedeng makisama at magkaroon ng benepisyo dito sa Paksilika.
0: Mayroon po bang ibang mga bansa na tinayuan din ng parang ganito, kung hindi Paksilika din ang tawag, na naging matagumpay?
16: Meron na. Dahil yung mga data centers, Malaysia, Vietnam, sa Europe, lahat yan naglalagay na . Sa Amerika. Kaya tayo, dapat hindi naman tayo mahuli, no? Ang kailangan lang, siguraduhin natin na yung mga bagay-bagay na inaalala ng ating mga kababayan ay masagot, no? At hindi tayo maging one-sided yung arrangement.
3: Pero ang Makati Business Club po is supportive and behind the approval of this project. Nag-due diligence na po ang MBC.
16: Yes, yes. Fully supportive dito.
3: Ayun. Ilang trabaho po ang maibibigay nito para sa mga Pilipino, kung hindi sa mga karating pook doon sa Tarlac?
16: Wala pa yung final na number, pero libo-libong, ang estimate ay libo-libong trabaho ang mag-generate nito. Kasi advanced manufacturing yung dadalhin dito. Bukod doon, yung construction ng mga infrastructure, marami ring ma-employ na mga kababayan natin yan. Mm-hmm. So, ito ay malaking beneficyo ito para sa ating bansa.
3: Tila malaking bagay yung ang kabuuan po ng Makati Business Club is behind and supportive of this project. Pero tuloy-tuloy pa rin po naman ang inyong pagkukumperensya kung paano po masisigurado na hindi po tayo basta magagamit nito pong foreign investors, dahil tila ito po yung isa sa mga inaalala ng mga medyo tumututol sa project.
16: Tuloy-tuloy yan, Corina. Tsaka sa isang banda kasi, nag-aalala yung ating mga kababayan. So yon, dapat ma-address natin yung kanilang mga agam-agam. Sa isang banda naman, yung mga investors nag-aalala din dahil lang

0: talaga para sa bansa natin.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Makati Business Club Chairman Ed Chua.
0: Maraming salamat po, Rina.
1: Taas presyo sa diesel, posibleng sumipa sa 10 piso kada litro. At NCRPO, naka-full alert na para sa martial law anniversary sa Lunes. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA Orense. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane at mabigat naman ang southbound lane. Mabubutas na naman ang bulsa ng mga motorista. Panibago kasing jumbo oil price hike ang aasahan sa susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Chess Sulit.
1: Maghihigpit na naman ang sintron ang mga motorista dahil sa nakaambang big time oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa isang industry source ng Billionaire News Channel, posibleng umakyat ng higit 10 piso kada litro ang diesel. Sa gasolina naman, posible raw na patungan ito ng 5 piso kada litro. Nakabase ang estimate sa unang 4 na trading days ng linggo para sa Mina Flat Singapore o MOPS, ang regional benchmark na ginagamit sa pagtatakda ng local fuel prices. Kasama rin sa computations ang galaw ng foreign exchange rates. Ayon sa industry source, sumipa ang global oil prices matapos maapektuhan ng mga pag-atake ang Strait of Hormuz at Red Sea, dalawa sa mga pangunahing ruta ng oil shipments sa merkado. Lalo pang lumala ang supply threats matapos sapilitang isinara ang East-West pipeline ng Saudi Arabia dahil sa tensyon.
2: 3 major events that happened in the past 2 weeks would simply be the explanation why we're seeing the increase beyond the 80 to 90 peso pump price range. Now we're at 90 to 100 peso pump price range. Okay. I hope it will not go as high as 155 as what happened in April, because we're really in a similar situation now.
1: Sa pinakahuling datos ng Energy Department, nasa 90 pesos at 10 centavos kada litro ang common price ng regular diesel sa Metro Manila noong linggo ng September 8. Kung kukwentahin ang taas presyo ngayong linggo at ang tinatayang dagdag singil sa mga susunod na araw, posibleng umabot sa mahigit 100 piso kada litro ang diesel. Una nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na wala pang nakikitang signs of slowdown ng oil prices habang nagpapatuloy ang supply disruptions. Para maibsan ang epekto, isinumite na ng ahensya ang temporary suspension ng fuel excise taxes. Pero hindi pa ito final dahil kailangan pa ng resolution mula sa DBCC at ang approval ng Pangulo. Matatanda ang ipinapanawagan ng business sector na isama na rin ang diesel at gasoline sa posibleng excise tax suspension. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga oil company ang final price adjustments bago ito ikasa sa Martes, September 22. Para sa agenda, Chess Sulit, Billionaire News Channel.
0: Ginto ba ang dinadaanan ng kuryente? Yan ang tanong ni Senator Erwin Tulfo nang sabihin niya o sabunin niya.

0: Energy Department. Ito'y dahil sa tila pang-aabuso ng mga power generator sa spot market. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
1: Ano ho nangyari? I mean, ano yung line ba na yun? Binto ang dinaanan ng kuryente na kailangan 100%.
2: Kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang biglaang paglobo ng singil sa kuryente. Sa budget hearing ng Department of Energy, binanggit ni Tulfo ang isang kaso kung saan higit dumoble sa loob lang ng isang buwan ang singil sa electric cooperative na sa Melco. Mula 277 million pesos noong June, umabot ito sa 570 million pesos noong July. Yan umano ang paglundag ng tinatawag na line loss and congestion cost. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission, pwedeng tumaas ang singil kapag nagkakasiksikan o nagkakaproblema sa daloy ng kuryente sa power grid. Pero ipinakwenta na ulit ng ERC ang mga singil na pwedeng magresulta sa pagbaba ng babayaran o refund para sa ilang utilities, kabilang ang sa Melco. Kinwestiyon din ni Tulfo kung bakit sobrang tumataas ang presyo ng kuryenteng galing sa coal. Kahit mahigit 90% umano ng inaangkat na coal ng Pilipinas ay galing sa Indonesia.
1: Doon na lang po kagad question mark eh. Bakit itong coal is very, very cheap, itong bunker mahal, pero pumapantay po siya?
2: Paliwanag ng DOE, sa spot market ng kuryente sa bansa, mga power generator mismo ang nagdedesisyon kung magkano nila i-offer ang kuryente at hindi kailangang pareho ang presyo ng kanilang offer sa aktual nilang gastos.
1: It's not Meralco, it's not Samelco, it's not the cooperative, but the generator yung nagpo-produce ng kuryente para for distribution. Doon po ang problema because sobrang sipa ng presyo.
2: Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na posibleng may pang-aabuso sa merkado.
3: Hindi lang coal, Madam Chairman, kundi pati hydro naging mahal na rin because they know there's lack of supply so they can sell whatever they sell.
2: Pinag-aaralan na raw ng DOE kung paano matutugunan ang posibleng pag-aabuso. Tinukoy din ni Garin ang deregulation ng power generation bilang isang isyung dapat tignan. Pwede raw balikan ito kapag ni-review ng Kongreso ang EPIRA, ang batas na nag-restructure sa power industry ng bansa. Sa ngayon, nagpatupad na ang ERC ng price cap para mapigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
4: Isa na namang Chinese bullying ang naitala ngayong araw sa West Philippine Sea matapos banggain ng barko ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas. Yan ang agenda report ni Romy Luzares.
5: Hinaras na naman ng barko ng China Coast Guard ang isa sa mga vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea. Base sa report, binangga ng China Coast Guard vessel CCG-21585 ang likurang bahagi ng BRP Datu Magat Salamat o MMOB-3015 ng BIFAR habang nagsasagawa ito ng misyon para maghatid ng fuel subsidy sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea ngayong araw, September 18. Ayon sa PCG, unang tumawid ang CCG-21585 sa hulihan ng BIFAR vessel bandang alas 11.04 ng umaga na may layong tinatayang 10 metro. Bandang alas 11.13, muli umanong ginawa ng Chinese vessel ang mapanganib na maniobra at tumama sa BIFAR vessel na patuloy lamang umano sa pagmamantina ng kurso nito. Napinsala ang starboard side ng BIFAR vessel kabilang ang mga railings, metal stanchion at iba pang deck equipment. Matapos ang insidente, muli umanong dumaan ang CCG-21585 sa likuran ng BIFAR vessel sa layong tinatayang 5 metro. Nangyari ang insidente sa layong humigit kumulang 54 nautical miles mula sa baybay ng Palawan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Inatasan na ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Rooney Hill Gaban ang mga surface at air assets na rumisponde sa lugar para tiyakin ang kaligtasan ng mga tripulante at magbigay ng kinakailangang assistance. Para sa Agenda, Romy Luzares, Bilyonaryo News Channel, Palawan.
0: Hindi natitinag si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mga rocket launch ng China. Umalma naman ang Beijing sa balak ng Taiwan na magtayo ng opisina sa Cebu. Ang detalye sa agenda report ni Laid Gabagani.
6: Hindi raw dapat pakialaman ng China kung paano ipapatupad ng Pilipinas ang One China Policy. Ito ang giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kasunod ng pahayag ng Chinese Foreign Ministry kaugnay ng plano ng Taiwan na magtayo ng ikalawang office sa Cebu.
7: Tayo ang nagde-define ng One China Policy. No? Tayo ang nagde-define. Hindi sila. I mean, kinikilala naman natin yung One China Policy, pero kung paano natin kilalanin eh, wag na nilang pakialaman. At saka DFA has a very clear idea of what the One China Policy is.
6: Samantala, tinawag ni Teodoro na provocative pero hindi alarming ang sunod-sunod na rocket launch ng China kung saan malapit sa Philippine territory ang ilan sa mga drop zone. Itinanggi rin ni Teodoro ang pagsasalarawan ng China sa Philippine resupply missions bilang publicity stunt. Hinamon niya ang China na sagutin ang mga issue batay sa merit kabilang ang 2016 arbitral award sa South China Sea.
7: Eh, wala na nga silang pakialam doon kasi international law ito eh. Hindi sila sumama, so pasaway sila.
6: Dagdag ni Teodoro, tuloy-tuloy ang paghahanda para sa itatayong naval operating base sa Palawan, kabilang sa isinasagawa ang land preparation, proclamation at iba pang proseso bago ang aktual na construction. Para sa agenda, Laid Gabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Nasa full alert status na ang NCRPO para sa 64th anniversary ng martial law sa September 21. Ayon sa PNP, hindi dahil sa security threat ang pagtaas ng alert status, kundi para masiguro ang kapayapaan at maihanda ang alternative routes sa inaasahang mga rally.
8: Alam niyo yung alert status, yung alert level naman kasi pag in-upgrade mo yan, ano lang eh, this is to better deal with any situation that may arise. It does not signify any additional threat.
4: Wala pa raw nagpa-register na grupo para sa mga aktibidad. Pero nakahanda na ang pulisya matapos ang final coordinating conference at walkthrough kasama ang QCPD.
0: Bumubuti na ang panahon pero baha pa rin ang maraming parte ng Bulacan. Ang mga negosyo sa lugar nanganganib na magsara. Narito ang exclusive agenda report ni Vito Bamba.
9: Sa bawat kalamidad, lagi itong may kalakip na pinsala. Ito ang nararanasan ngayon ng ilan sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa iba't ibang bahagi ng Bulacan. Kahit humupa na ang pagbaha sa maraming lugar, nag-iwan naman ito ng matinding bakas sa kabuhayan ng mga Bulakenyo. Katulad ng mahigit 5 decades ng tapahan sa Barangay Pitpitan sa Bulacan, ang dati raw 5 digits na kita, may pagkakataong pumapalo na lang sa 4 digits.
10: Malaking epekto ay... yung supply namin medyo kumonte. Kasi dahil sa baha, hindi makahuli ng mga bangas. Masyadong tumaas yung presyo. Kasi nga, yung size niya, hindi pa parehas. Yung kakaramihan, yung maliliit lang, tapos oversized naman, wala yung big size. Kaya doon kami nahihirapan at naapektuhan yung aming pagtitinda.
9: Ang wet market fish supplier na si Eloisa sa Malolos, apektado rin. Ang kanya kasing mga panindang isda, namatay din sa baha.
11: Malaki epekto. Malaki epekto namin dahil kami matuwa, lalang bibili, lalang pumapasok. Dahil baha doon, baha dito.
9: Ayon naman sa punong barangay, handa naman silang tumulong sa anumang negosyong mga ngailangan ng financial assistance.
12: So ayun, makipag-unay kami sa kanila at gagawin namin yung sa abot ng aming makakaya, sa abot ng aming pondo kung meron kami at iugnay namin sila sa ating LGU para magbigyan din ng tulong financial sakaling sila ay maapektuhan ng kalamidad na darating.
9: Tila domino effect nga naman kung maituturing ang naging serye ng mga pangyayari dahil lamang sa mga pagbaha na maaari naman sanang masolusyunan. Para sa agenda, Vito Bamba, Bilyonaryo News Channel.
0: Sa kabila ng tensyon at init ng laban sa UAAP, ipinamalas ng UST Growling Tigers ang kanilang kampanya ngayong Season 89. At para raw ito sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya. Narito ang agenda report ni Jonas Lavarias.
13: Isang malaking statement win ang naitala ng USC Growling Tigers matapos nilang paluhurin ang defending champion na the LSU Green Archers 80-75 para sa kanilang unang panalo sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Pero higit sa panalo, isang emosyonal na tagpo ang mas tinutukan ng lahat ng mga manonood sa SM Mall of Asia Arena. Imbis kasi na sa laro ng Ateneo Blue Eagles, mas pinag-usapan ang pagsuporta ng pamilya ng late Ateneo player na si Rene Baterbonia sa laban ng UST. Sa social media, ipinaliwanag ng ina ni Rene na si Rovelin Baterbonia kung bakit sila nasa sidelines ng Tigers. Naging emosyonal ang pagpunta ng pamilya Baterbonia sa labas ng dugout ng UST matapos makita ang Tigers player na si Koji Buenaflor nakamukhang kamukha raw ng kanilang yumaong anak na si Bobet. Sa ngayon, tulad ni Rene Baterbonia, inspirasyon sa naulilang pamilya nito ang umanay ka-look-alike na si Koji Buenaflor. Hindi naman inaasahan ni Buenaflor ang nasabing tagpo.
14: Actually, hindi ko rin expect kasi nag-stretch lang ako that time and then nakita ko sila sa hallway. Sabi nila, pwede daw pa mamit ako. And syempre, ako di naman ako tatanggi kasi I know na masakit sa kanya na mawalan ng anak, walang nanay na deserve mawalan ng anak. So, yun, ginagawa ko lang din yung kaya ko na makatulong sa kanila, sa Baterbonia family. And yun, rest in peace kay Rene Baterbonia.
13: Dahil sa touching moment, sinabi ni USC Head Coach Pido Jarencio na alay daw ng Growling Tigers ang UAAP Season 89 campaign nito para kay Bobet.
15: Hindi kami pumapapel o nag-grandstanding o basta pinuntahan kami. Kami pinuntahan at yung si Koji na alala nila na parang anak nila. Kaya kami naman yun lang naman ang nai-offer ko sa kanila is every game dedicated to Rene Baterbonia. Sa puso namin ang galing.
13: Matatanda ang nasawi sina Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity noong June 8 sa Dipacolao, Aurora. At habang mas umiinit pa ang tagpo sa nagpapatuloy na UAAP Season 89, hustisya pa rin daw ang panawagan ng naiwang pamilya ng dalawang atleta. Para sa Agenda, Jonas Lovarias, Billionaire News Channel.

0: Sam Versosa confirms na lumipad siya pa LA with Faith Da Silva. But in a statement sa Abante, nilinaw ng businessman that it was a barkada trip at lagpas 10 daw silang magkakasama. Nag-post din si Sam ng mga resibo sa Instagram. Una nang naispata ng billionaire news channel sina Faith at Sam na nasa check-in counter sa NAIA. Dahil dito, mas tumindi ang spekulasyong ang aktres ang pinalit ni Sam kay Rian Ramos. Si Faith ay anak ni former That's Entertainment actor Dennis Da Silva, who is currently in jail for rape and child abuse charges. Trending ang latest campaign ni Catherine Bernardo for an apparel brand. Bukod kasi sa kanyang looks, napansin din ng netizens ang nakasulat na quote, "The Benchmark." Tila alluding daw ito sa kanyang rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Pero matagal nang ginagamit ng bench ang naturang kataga. Sa exclusive na pahayag din sa amin ng isang bench insider, wala raw silang kamalay-malay na may gumagawa na pala ng mga intriga. Ilang beses nang spotted together sina Catherine at Mark, but they have yet to confirm their relationship status.
1: Higit 27 billion pesos na pondo ng Kongreso, bakit di binusisi? At social media ban sa mga kabataan, isinusulong ng European Commission. Susunod yan sa agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
2: Oh, nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsususuot. Kasi ng ulo, lechon pa more.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
4: All-in-one drugstore!
5: We love you, ma! Ginhawang Generica.
6: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Bumper to bumper ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman sa northbound lane. Hindi na binusisi pa ang budget ng Kongreso. Ayon sa informant ng Bilyonaryo News Channel, nireschedule kasi ang deliberasyon kaya tila walang handa para makapagtanong. Narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Wala pang 3 minuto, terminate na kahapon ng House of Representatives ang plenary deliberation para sa budget ng Kongreso. Ang dahilan, wala raw gustong magtanong.
8: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpolate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
7: Wala rin daw tanong ang mayorya.
9: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations and the proposed budget of the Congress of the Philippines.
10: There are any objections? Chair, there is none. The interpellation and the proposed budget of the House of Representatives is hereby terminated.
7: Katakataka ito dahil noong nagsisimula pa lang ang budget hearing sa committee level, ay may kumikwestiyon na sa budget ng Kongreso. Hindi kasi tulad ng ibang ahensya ng pamahalaan, hindi dumaan ang budget ng Kongreso sa pre-plenary deliberation at agad nang iniakyat sa House Plenary. Pero nang dumating sa plenaryo kahapon, wala ring naganap na debate. Inalam ng Bilyonaryo News Channel ang dahilan kung bakit walang bumosisi sa budget ng Kongreso. Kung pagbabasihan ang budget hearing schedule na ibinigay sa media at sa mga kongresista, September 24 o sa susunod na Webes pa naka-schedule ang plenary hearing para sa budget ng Congress. Pero natuklasan namin na alas 2 ng madaling araw lang sinabihan ng mga kongresista na mababago pala ang schedule. Ayon yan sa impormante ng BNC. Bukod dyan, napag-alaman din namin na nakagawian na pala sa lower house at sa Senado na ang pinakamalalaki at kontrobersyal na ahensya ng gobyerno ay sadyang tuwing 10 oras ng gabi hanggang sa madaling araw ini-schedule ang plenary deliberation sa budget. Alas 10 ng umaga nitong Webes nang maisalang ang budget ng Congress. Pirmado ni House Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing ang pagbabago sa schedule pero walang nakalagay na dahilan. Ang tanong tuloy ng isang mambabatas na ayaw magpabanggit ng pangalan, sino ang nagbabasa ng email ng madaling araw at paano sila maghahanda kung ilang oras na lang isasalang na ang budget ng Congress? Hindi lang sila ang late inform, pati ang watchdogs para sa budget ay nagulat sa biglaang pagbabago ng schedule.
11: Yung Congress budget, yung mismong House of Representatives budget na dapat sana ay September 24 tatalakayin, ay September 17 tinalakay. Minove up po yung schedule. Tapos kami po bilang mga civil society organizations, ininform lang po kami 8:20 a.m. of that same date. So hindi po talaga kami nagkaroon ng chance para makapagsubmit ng mga tanong.
7: Simula 2025, malaki ang naging amendments o pagbabago sa budget ng Kamara. Noong 2025, 16.34 billion peso lang ang proposed budget ng House of Representatives. Pero nang maisapin na ito, umabot sa 33.67 billion peso. This 2026, ang NEP ng Kamara ay 17.20 billion pesos. Pero ang approved budget ay umabot sa 27.70 billion peso.
12: Aabot sa higit 27 billion peso ang proposed budget na para sa Kongreso. Kinapalolooban yan ng Senado, ng House of Representatives, Commission on Appointments at ng mga Electoral Tribunal. Mula dyan, 7.7 billion peso ang proposed budget na para sa Senado, habang 17.62 billion naman ang para sa House of Representatives. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
5: Nais ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik ang ilang mga tinapya sa panukalang budget ng DOTR para sa susunod na taon. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe.
13: Mula sa hirit na higit 624 billion pesos na panukalang 2027 budget para sa 179 programs, activities at projects ng Department of Transportation, tanging 30 na mga proyekto lang ang naaprobahan na may halagang 237 billion pesos. Kaya sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa panukalang higit 300.9 billion pesos para sa buong kagawaran ng DOTR at mga attached agency nito, hiniling ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na maibalik man lang ang ilan. Kabilang na riyan ang mga programa para matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis.
14: I noticed that no budget was included for fuel subsidy for next year. Dapat sana'y mabigyan po ito ng prioridad.
15: Makikiusap ulit po kami sa inyo, sa Committee on Finance, sa Senado at Kongreso, na sana mabigyan po kami ng budget para sa fuel subsidy para sa taong 2027.
13: Hindi rin kasama ang nasabing programa sa 2026 General Appropriations Act, kaya nagpasalamat sila sa Senado at Kamara sa maagap na pagtugon nang sumirit ang presyo ng langis Marso nitong taon dahil sa kaguluhan sa Middle East. Kaya mahalagaan niya na magkaroon nito sa susunod na taon. Bukod sa fuel subsidy, wala ring budget ang service contracting program.
16: We are invoking and asking for the help of the Senate and the Congress as a whole, because these projects, we really need them for the Department of Transportation and also for the transport group and commuters.
13: Isama na rin ang programa sa mga modern jeepney para umusad ang Public Transport Modernization Program. Sabi ni Secretary Lopez, hindi lang anya sa equity subsidy ang hinihingi nilang pondo, kundi pati na rin sa amortization subsidy para sa mga existing participants ng modernization program. Lalo na yung mga hindi nakakabayad sa kanilang amortization dulot na rin ng pagtaas ng presyo ng krudo at di na madalas na makabiyahe.
16: If we entice our old and our traditional jeepney drivers, bibigyan natin ng 460,000 as equity subsidy, ang sasabihin po natin sa kanila, mandatory na po na isurrender nyo sa amin yung lumang sasakyan ninyo at babayaran pa namin kayo ng additional salvage value.
13: Sa kabila naman ng pagnanais na mapalakas ang presensya ng bansa sa mga isla sa West Philippine Sea, nabatid ni Senator Erwin Tulfo na hindi kasama sa budget ng Philippine Coast Guard ang pagpapatayo ng mga additional Coast Guard station sa WPS. Paliwanag ng PCG, isinama nila sa isinumiting proposed budget ang usapin. Pero hindi ito naaprobahan at hindi isinama ng Budget Department sa National Expenditure Program. Tiniyak naman ng DOTR na on track ang December 2027 target para maging operational ang North-South Commuter Railway Project mula Valenzuela City hanggang Malolo City sa Bulacan. Kagaya ng transportasyon na kailangan ng sapat na krudo upang umarangkada at makarating ang mga sasakyan sa paroroonan, kailangan din ng kagawaran ng tamang budget upang makamit ang target ng mga pagbabago para sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
6: Itinutulak ng European Commission ang pag-ban sa social media ng mga kabataang edad 13 taon gulang pababa. Naglabas ng plano si EU President Ursula von der Leyen kung paano protektahan ang mga kabataan online. Ang mga batang 13 to 15 years old pwedeng gumamit ng social media pero kailangan ng supervision. Nakasaad din sa EU Kids Act na isang oras lang dapat kada araw ang paggamit ng social media. Kahawig ito ng social media ban sa Australia, UK at iba pang bansa.
17: For years, platforms have denied the harm they created. They have tried to avoid prescriptive rules and set rules at their own pace. We're changing that with the Kids Act. So instead of authorities proving harm after the fact, the biggest platforms must submit detailed child safety plans in advance. And that means again that safety will come first. This puts the parents in the driving seat, and the burden of proving safety on the platforms where it belongs.
18: Nag-bonding ang mom ko na si Annabel Rama at Pure Gold owner Susan Ko sa Jensen. Na-invite ni Vincent Ko si mom sa grand opening ng kanilang supermarket sa lugar. And mom says she arrived late with her friends pero agad siyang nilapitan ng mother ni Vincent. Super nag-enjoy daw si mom sa kwentuhan nila ng co-matriarch at sinabing sobrang down-to-earth nito despite being very wealthy. Nakatabi niyo ba raw ito sa flight back to Manila where Mrs. Ko thanked her for treating Vincent like her own son.
5: Exclusive, retired Chief Justice Teresita De Castro may inamin tungkol sa paghatol sa plunder case laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. At Millie Bobby Brown at Jake Bon Jovi may second baby. Susunod yan sa agenda.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
24: Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shantae around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
25: Dati nakikita ko lang ito sa social media. Ngayon nandito na tayo nila eh.
24: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
26: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa north at southbound lanes. Maghigpit ang Department of Energy sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrids sa mga sasakyang pandagat kasunod ito ng pagkasunog ng MV June Aster sa Coron, Palawan. Yan ang agenda report ni Lian Bustillos.
27: Binabalangkas na ng Department of Energy ang panibagong guidelines para sa pagsasakay ng electric vehicles at hybrids sa mga sasakyang pandagat. Kasunod ito ng ferry fire sa Palawan kung saan hindi bababa sa 77 ang namatay. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga tinitingnang sanhi ng trahedya sa MV June Aster ang isang electric vehicle na posibleng sumabog at naging dahilan umano ng sunog. Nakipag-ugnayan na ang DOE sa Maritime Industry Authority o Marina sa pagbuo ng naturang guidelines.
28: Right now, the existing regulations doesn't specifically prohibit the transport of electric vehicles. It falls within the ambit of hazardous transport materials. So we are now working with Marina for the issuance of specific regulations so that our shipping lines would be properly guided.
27: Gayunman, nilinaw ng DOE na hindi pa isinasantabi ang posibilidad na maaaring makina mismo ng barko ang sumabog at dahilan ng sunog. Samantala, kinilala naman ng DOE ang desisyon ng Montenegro Shipping Lines Incorporated sa pagbabawal sa pagsasakay ng electric at hybrid vehicles sa kanilang mga barko. Binabantayan din ngayon ng DOE ang kamakailang sunog sa isang townhouse sa Quezon City kung saan apat ang nasawi na posibleng umanong nagsimula dahil sa isang electric scooter.
28: We'd like to take this opportunity to put on record that we are in coordination using the EVIDA Technical Working Group with the Bureau of Fire Protection. And today, the Bureau of Fire Protection, with DOE participating and other stakeholders, is presently updating the fire code implementing rules and guidelines so that our fire protection personnel will also be appropriately guided for those instances.
27: Ayon sa DOE, layo ng mga hakbang na ito na makasabay ang safety measures para sa EVs at hybrids sa anyalay growing shift of cleaner transport sa bansa at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero na gumagamit nito. Para sa Agenda, Lian Bustillos, Billionaire News Channel.
6: Spotted si Senador Alan Peter Cayetano kasama si dating Finance Secretary Carlos Dominguez III sa Manila Polo Club. Sa mga litratong nakuha ng Billionaire News Channel, makikita ang dalawa na nag-uusap at nagtatawanan. Nagpicture rin ng magkasama ang dalawa. Nagsilbi si Dominguez bilang Finance Secretary ng Administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tila minumulto pa rin si retired Chief Justice Teresita Leonardo de Castro sa paghatol sa 2007 plunder case laban kay former President Joseph Estrada. Sa abogado ng Billionaire News Channel, sinabi ni de Castro na ipinagdasal niyang ma-promote sa Korte Suprema para maiwasan ang pag-verdict. Ibinunyag din niya na naghanda pa ang militar ng escape route at helicopter dahil sa pangambang magdulot ng kaguluhan ang sentensya.
0: I would admit there were times that I wanted to get away from it all. I was trying so hard. I wanted to be promoted to the Supreme Court so I wouldn't
1: have to render the judgment.
0: In fact, before we decided the case, we were being briefed by the military. About our escape route, what we should do. There will be a chopper waiting there after the decision was rendered.
6: Itinanggi rin niya na siya'y nasaktan ng dalawang beses ma-bypass sa Chief Justice post dahil nag-apply lang siya bilang pabor kay late Chief Justice Renato Corona.
0: So when my daughter said, "Oh, why are you applying, Mama? No, this is not, I'm not interested in the position. I'm doing this for Chief for Rene Coron." Because there has to be at least three.
1: Yeah.
0: So when I, in fact, even when there was a time that the appointment was still being considered, somebody approached me. "You know, you might be the tiebreaker. I'll bring you to GMA. She'll be the dark horse on." So I declined. So I'm not interested. Sabi ko, it's for Rene Corona.
6: May absent mang mga senador na nindigan si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na 16 pa rin ang kailangang boto para ma-convict si VP Sara. Bakit nga ba mataas ang threshold sa pagpapatalsik sa pangalawang pangulo? Hindi dapat payagang bumoto sa impeachment trial ni VP Sara sina Senador Bato de la Rosa, Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Ayon ito kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna.
2: Since they did not at all participate or 90% absent. Si Senator Legarda, I think, just missed a few. I think she can be allowed to vote.
6: Pero giit ni Ascuna sa On Point ng Billionaire News Channel, counted pa rin ang mga naturang mambabatas sa two-thirds voting requirement ng konstitusyon. Ibig sabihin, nananatili sa 16 ang threshold for conviction.
2: mere absence, mere hiding, mere detention while still remaining senator does not remove you from the numerator or denominator of the fraction. So you're still part of the Senate.
6: Sa pagiging senador, bahagi rin daw sila ng electorate.
2: So if you exclude them from counting, considering them as no longer members of the Senate, you are disenfranchising the people who elected them.
6: Ayon sa isa sa framers ng 1987 Constitution, ginawa talaga nilang mahirap ang impeachment dahil ultra-serious matter ito.
2: The reason behind the threshold, which is a supermajority threshold, is to ensure that the conviction, if it is ever reached, of a very high official, including nationally elected official, will be based on a broad voting, broad coalition, not a thin majority.
6: Pero dagdag ni Ascuna, may kapangyarihan pa rin ang Senate Impeachment Court na magkaroon ng sariling interpretasyon sa konstitusyon.
2: But interpretation should not depart too much from the letter of the Constitution. They cannot say it's white if the Constitution says black, no? Let me say gray.
6: Isa si Justice Ascuna sa Amici Curiae na humarap sa Senado nitong Miyerkules para magbigay ng opinyon tungkol sa voting threshold.
5: Mula healthcare hanggang food sector, bida ang mga innovation sa isinagawang Taiwan Expo 2026 sa Pasay City. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
3: We expect over 40,000 visitors and buyers, four times that of last year. There should be over $1 billion of projected business transactions, almost 20 times that of the 2025 Expo.
4: Yan ang ibinida ni Brian Ang, Vice President of PCCI sa pagbubukas ng Taiwan Expo 2026 sa Pasay City. Tampok sa exhibit ang iba't ibang sektor tulad ng intelligent technology, green innovation, at beauty and wellness. Ipinagmamalaki rin dito ang mga innovation mula sa Taiwan healthcare, agritech, at food sector. Naging venue din ang expo para sa B2B o business-to-business meetings para sa mga lokal na negosyante na nagdanais makakuha ng mga bagong suppliers at solusyon sa kani-kanilang negosyo. Patunay umano ang mga ganitong event sa lumalalim na samahan sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan.
7: Our journey together is a voyage across the ocean. It reflects the friendship between Taiwan and the Philippines and the creativity, energy, and innovation of our peoples.
4: Tatagal hanggang sa September 19 ang Taiwan Expo 2026 dito sa SMX Convention Center mula 10 a.m. hanggang 5 p.m. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
18: LVMH scion Alexander Arnault joins Nike's board of directors. This comes at a challenging time for the sportswear giant amid a decline in sales. Si Alexander ay anak ng billionaire CEO Bernard Arnault and is deputy chief executive of LVMH Wines and Spirits Division, Moët Hennessy. Bago nito, naging executive vice president siya ng Tiffany & Co. Kendall Jenner finally addresses rumors na nag-date sila ni Cara Delevingne. Sa trailer ng latest season ng The Kardashians, dininay ng supermodel ang matagal ng usap-usapang issue. But biro niya, never say never. Early 2010 ang naging magkaibigan ng dalawa as they regularly crossed paths at fashion events. Magi-premiere ang The Kardashians Season 8 sa Hulu on October 8. Millie Bobby Brown and Jake Bon Jovi are now a family of four. The couple welcomed their second child through adoption. Sa pinost na sentimental photo on Instagram, kita ang tiny hand ng kanilang baby boy with the caption, "Hi, little guy." Una nang nag-adopt sina Millie and Jake ng isang daughter whose name and face they chose to keep private. Matagal nang ibinahagi ni Millie na she always dreamed of adoption pero hindi raw off the table ang possibility of having a biological child in the future. Kinasal sina Millie at Jake in 2024. Ilang tulog na lang, mapanood na ang DreamWorks animated film na Forgotten Island. For its directors, it's high time na ipakilala ang Filipino folklore sa buong mundo. Yan ang agenda report ni Manny, the movie guy.
8: Lumaki ako sa Pilipinas na fascinated sa ating folklore, mga kwento tungkol sa magical creatures, mysterious legends, at mga nilalang na talagang nakakatakot sa gabi. Kaya never in my wildest dreams did I think na makikita ko ang mga kwentong to come alive in a major DreamWorks movie. So of course, kinausap ko ang directors na sina Januel Mercado at Joel Crawford. At tinanong ko, why now? Bakit ngayon ang perfect time para ipakilala ang Filipino folklore sa buong mundo?
9: If, you know, no one is telling the story, like, who will, you know? If not now, then when, right? So,
8: right.
9: So when we got the opportunity to make it original, but should be personal, should be meaningful. We got to do something in the Philippines because this culture is important to us.
8: It's about time, right?
9: Yeah. Right. Yeah.
8: And they went all in. Sina Joe at Riza, voiced by her and Liza Soberano, ay napadpad sa fantastical island of Nakali, kung saan ang mga nilalang mula sa ating folklore ay hindi lang kwento. They're very much alive. And among them is the dreaded Manananggal, voiced by none other than Filipino legend Lea Salonga.
10: You shouldn't have come to my world, pao.
8: Pero para kay Crawford, hindi lang cool creatures ang Filipino folklore. Kailangan talagang maging parte to ng puso ng storya.
11: So it's not just showing it off, but more really integrating it into the storytelling, so that whether you know the source of the story or it's new to you, you're invited in.
8: At sa gitna ng lahat ng mythology at magic is something very real, ang friendship nina Joe at Riza. And here's a fun fact, si Liza Soberano ay originally nag-audition para gumanap bilang Joe.
9: And it was a good audition, but yeah. We were like, I think she's Riza.
11: She's better. Yeah. And even Liza afterwards told us while she was doing it, she goes, I think I'm Riza.
12: Okay, what's going on?
8: Para sa akin, iba talaga ang Forgotten Island. Bilang isang batang lumaki sa Pilipinas, hearing these stories, never ko naisip na one day makikita ko ang ating folklore, our creatures, and our imagination front and center in a movie like this. And yes, I felt seen. At ngayon, ang mga kwentong nagpa-mesmerize sa atin, ready nang i-mesmerize ang buong mundo when Forgotten Island opens in theaters September 25th. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.
18: Weather ngayong weekend, magiging maulan din kaya? Susunod yan sa agenda.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Learn to sail in rough conditions. Ibinida ng Aznar Shipping Corporation ang matatag na paglago ng kumpanya at mga bagong plano sa maritime industry. Yan ang agenda report ni Remos Macasero.
1: Nagsagawa ng media briefing at roundtable discussion ang Aznar Shipping Corporation sa Makati City. Dito, inilatag ang matatag na paglago ng kumpanya kasabay ng mataas na demand para sa maaasahang maritime transport. Pinangunahan ni Aznar Shipping President at CEO Kyle Alexander Aznar ang talakayan.
2: I believe it's the right time to expand. As you can see from our numbers, they're doing even better than last year. We've improved a great deal, so that means that the volume is there, the demand is there.
1: Inilabas naman ni CFO Dari Aran ang estado ng kanilang kita. Batay sa report, umakyat sa 210.9 million pesos ang revenue ng Aznar Shipping sa first half ng 2026. Mas mataas sa 100.6 million pesos noong first half ng 2025. Pumalo naman sa 53.2 million pesos ang kanilang net income sa first half ng 2026 na nagtala ng impressive 155.1% year-on-year growth. Nagmula ang 86% na kanilang first half revenue sa rolling cargo and vehicle transport o RORO gamit ang kanilang apat na RORO-only vessels. Nanggaling naman ang natitirang 14% ng revenue sa passenger transport o RORO-PAX, kung saan dalawang RORO-PAX capable vessels ang kasalukuyang available sa kumpanya. Sinagot din ni President at CEO Aznar ang mga tanong ukol sa epekto ng ekonomiya sa maritime industry at ang kanilang planong mag-go public.
2: The market conditions, they're out of our control. You know, they're just like the sea, no? You can't always hope for calm waters, no? It's really out of your control. What you could do is really learn to sail in rough conditions.
1: Patuloy na pinalalakas ng Aznar Shipping Corporation ang kanilang operasyon at presensya sa mga pangunahing ruta sa Visayas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
3: Pinalaga ni Suspended Cebu Port Authority General Manager Francisco Comendador III ang mga akusasyong pinaboran niya ang isang port company. Ayon kay GM Comendador, baseless ang paratang ng Oriental Port and Allied Services Corporation o OPASCOR. Sabi ng OPASCOR, pinaboran ni Comendador ang rival company nito na Cebu South Harbor and Container Terminal Corporation o CSH-CTC para magamit ang port facilities nito sa kabila ng restriction base sa inihain niyang motion for reconsideration at batay na rin sa pahayag ng ilang shipping line. Iginiit ni Comendador na purely independent business decisions ang paglipat sa CSH-CTC at para sa kabutihan ng kanilang operasyon. Kaya para sa port chief, unjustified ang ipinataw sa kanyang suspension ng Office of the Ombudsman. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Willard, inulan muli ang western sections ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa pagbabalik ng southwest monsoon o mahinang habagat. Habang thunderstorms pa rin ang nagpaulan sa ibang bahagi ng bansa ngayong Biyernes kagaya sa Metro Manila. Samantala, dalawang sama ng panahon pa rin ang nakapalibot sa ating bansa. Isang low pressure area dito sa may West Philippine Sea at ang bagyo pa rin po na may international name na Dujuan sa may North Pacific Ocean. Ayon sa PAGASA, kikilos ang LPA papuntang Vietnam habang patungong Japan naman po ang bagyong Dujuan by early next week. Bagamat papahina na ang habagat at wala pang bagyo so far ngayong September, posible pa rin po ang 2-3 bagyo sa loob ng PAR hanggang sa katapusan ng buwan. Kaya ka-weather, ugaliin pong mag-amtabay sa updates ng ahensya. Bukas, September 19, araw ng Sabado, tanging sa Palawan at sa lalawigan po ng Antique, may aasahang madalas na ulan dahil sa habagat. While for the rest of Visayas at hilagang bahagi ng Mindanao, magiging maaraw pa rin po mula umaga hanggang tanghali at sasamahan na lamang ng afternoon thunderstorms. Pagsapit ng Linggo, September 20, posible naman ang light rains sa umaga sa may Palawan, gayon din sa Western Visayas, Biliran, Samar at Northern Samar dahil pa rin sa mahinang habagat. Habang sa tanghali at hapon, lalakas ang ulan sa mga nabanggit na lugar, habang uulanin na rin ang natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at Caraga Region. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magbaon ng payong. Pagdating sa Luzon, Sabado ng umaga, may aasahan pa rin mahihinang ulan sa may Batanes, Eastern Cagayan at Eastern Isabela, gayon din sa may Batangas, Occidental Mindoro at Romblon dahil din sa habagat. Sabado ng hapon, buong Central and Southern Luzon, kabilang ang Metro Manila, magkakaroon po ulit ng pag-ulan at thunderstorms. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. Habang sa darating na Linggo, mananatiling maulan pa rin po sa may Batangas at Mimaropa mula umaga hanggang gabi. Meron namang saglit na ulan at thunderstorms for the rest of Luzon, including Metro Manila, pagsapit ng hapon. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Good opportunity para sa isang ekonomista ang initial public offering ng GCash para kay Jonathan Ravelas, Senior Advisor ng Reyes Takandong and Company. Ito'y oportunidad para sa mga Filipino na maging bahagi sa anyay something new, lalo na't nag-i-invest na sa artificial intelligence at fintech ang mga tao sa buong mundo.
5: So you want to put this in your portfolio. So this is something that especially for the retail, the normal Juan de la Cruz who uses GCash, and you know, you just have to think that if I continue to use GCash, definitely GCash will make money. And you know, we need to be able to further tap Filipinos to take advantage of the savings.
0: Dagdag pa ni Ravelas, sa Business 360, pwede nang bumili ng IPO ng GCash o mag-invest sa stock market gamit lang ang app nito.
5: And at the same time, one of the underlying and especially for Filipinos to look at is the PERA account, the Personal Equity and Retirement Account. Because GCash can be your expressway to your retirement. It can be used to be able to ensure that you are making those regular investments monthly for your retirement or probably for your travel funds if you plan to travel. So it is a convenient way to do these things.
0: Ikaw ba nag-i-invest ka sa stock market?
6: Parang oo.
0: Oo? Oh, wow. She's one of the smart ones.
7: I have yet to start.
6: Yeah. Ako, somebody else is...
0: Somebody else is into it. So you're into it too.
6: Hindi ko masyado maintindihan.
7: Ako, my partner's into it. Ako, not so much. But after what this guy said about travel funds, I'm like, maybe.
6: Sabi mo, oh my God.
7: Travel and shopping funds.
0: Why not? Oh, let me just tell you that my very first car, yung kauna-unahan kong kotse, na second-hand nakakarag-karag, hindi na bale, basta. Was because I invested in the stock market.
7: What?
0: And the earnings from there is what I bought my second-hand car with. Pero mo, talaga palang pwede kang kumita sa stock market.
6: So magaling ka pa ba dyan?
0: Hindi. Kasi, pero you know what? I wanna try this one kasi GCash siya.
6: Yeah.
0: Paano ka naman malulugi sa GCash? Gusto ko itong news na ito, yung PSE approval ng Mint IPO. So, at least that's good for Philippine business. Oh,
6: true.
0: Silver lining for the Philippine economy. Ikaw, bibili ka ba?
8: Ako, bibili ako.
0: Uy, mura lang, 750.
8: Excited akong bumili.
6: Talaga?
8: Kasi mura na, 750.
0: To
8: 850 ang sabi ano, na pwede. Kasi yung first investment ko sa stock market, lugi.
0: Ay?
8: Hanggang ngayon, lugi pa rin. Kaya nagkamali ako dun sa pinag-investan kong kumpanya.
0: Hindi ka humingi ng advice.
7: Dapat this might be it.
8: Yes.
0: Ito. Dapat may advice.
8: Piling ko ito sigurado kasi malaking kumpanya. Lahat tayo may GCash.
0: Right. Hindi ba?
6: Tayo gumagamit.
0: So, hindi rin totoo yung 10 pesos. Yung 10 pesos up to 10 pesos. Pero sa ngayon, it's at 750 to 850.
6: So, pwede na bang bumili?
9: Through the app.
10: Don't forget about us when one of us hits the jackpot, okay?
9: Sabay-sabay na lang tayo. Para sabay-sabay
11: tayo. Bilin mo na lang kami. Para maintindihan namin, pag kumita kami, mainganyo kami.
9: Oh. Dito na lang tayo magpalibre kay Jad. Kay ano, kasi parang mukha siyang mayaman.
11: Oo nga. Hindi ka narinig.
9: Anyway, diba? In these trying times, best to go, ano, I think it's blue chip. Hindi ko alam kung ano ba blue chip ba yan. Parang,
8: kasi fintech eh, no?
9: Oo, hindi ba? So, it's the wave of the future. So, malay natin. Abangan pa rin natin ang final offer price.
8: Saka maganda dito, nasa app na siya, pwedeng through the app, mag-invest ka sa stock market.
11: Saan ba din nahahanap sa app?
8: Meron dong view all sa services.
11: Sa Gcash. Because it's integrated in the app of Gcash.
8: Nandun sa services and then Gstocks PH.
11: Ayun pala, services, tapos
8: Gstocks PH.
11: Sige, hintayin ko si Gina.
10: Gusto kayo nag-research ka talaga.
9: Kailangan patunayan mo na Gen Z ka at hindi ka baby boomer. Kasi nag-ano pa eh.
11: Ayoko mag-kunwari. Ayoko mag-pretend.
9: No, it's really, I mean, kung ikayayaman mo, pretend.
10: Let's do
9: okay.
10: It.
9: Okay. Ayan na. Ang
11: 98 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
8: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
10: Ako naman si Raymond Gutierrez.
9: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang walang kupas na pag-ibig at awa sa atin. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Sabi nga, God is good all the time. Hayag nating nakikita ang kanyang kabutihan sapagkat patuloy niya tayong pinagpapala araw-araw. Makakasama muli ninyo ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen, sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa mabuting balita ng kaligtasan. Ito po, napakahalagang paksa na ayon kay Panginoong Hesukristo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig upang ang lahat ay mabigyan ng pagkakataon na sumampalataya sa Ebanghelyo at maligtas. Gusto ng Diyos na tayong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan, sumampalataya at maligtas. Sa ating pagpapatuloy ay manalangin po muna tayo at humingi ng karunungan mula sa Diyos upang madali nating maunawaan ang ating pag-aaralan. Tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos at Ama namin sa kaitaasan ng mga langit, sambahin ang ngalan mo sapagkat ikaw ang Diyos na lumalang sa lahat ng bagay at pinagmulan ng aming buhay. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin at sa pagkakataon na inyong ibinigay upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa katotohanan na nais mong maipaunawa sa amin. Buksan po nawa ang aming pangunawa sa mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin.

0: sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hindi pa rin po tayo makakaalis sa paksa ng pagpapatawad ng Diyos na siyang ating pinag-aralan sa loob ng 3 araw. Mayroon pang mga mahalagang punto na kailangang ating talakayin at unawain ukol sa paksang ito. Subalit, bago po tayo magpatuloy, ay atin munang baliktanawin ang mga katotohanan na ating pinag-aralan tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Una ay ang tungkol sa legal na basihan ng pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya sa Kanya at sa Kanyang pabalita ng kaligtasan. Napag-alaman natin na ang Diyos ay tunay na matuwid sa Kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan dahil ginagawa niya ito sang-ayon sa batas ng pagpapatawad. Bago siya nagpatawad ng mga kasalanan ay inialay muna niya si Jesus bilang handog pangkasalanan alinsunod sa patakaran na nagsasabi na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran na maigagawad. Ikalawa, napag-alaman natin na walang injustice na nangyari sa pagpaparusa ng Diyos kay Kristo na walang kasalanan dahil sa kasalanan ng buong sanglibutan tulad ng pinagbabawal ng patakaran ng Deuteronomy 24 verse 16. Ating nakita batay sa 2 Kings 14 verse 1 to 6 na ang pinagbabawal ng patakaran ay ang pagpatay sa magulang dahil sa kanyang kasalanan at pagkatapos ay idamay pa na patayin ang anak dahil sa kasalanan ng magulang. Ang ganitong injustice ay hindi naman nangyari kay Jesus dahil hindi naman pinatay ang mga taong makasalanan at pagkatapos ay idinamay na pinatay si Jesus na walang kasalanan. Ikatlo ay ating napag-alaman na hindi rin maituturing na paglabag sa patakaran ng Ezekiel 18:4 ang pagpaparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanglibutan. Ang Ezekiel 18 ay nagbabawal sa pagpatay sa anak dahil sa kasalanan ng magulang at ang pagpatay sa magulang dahil sa kasalanan ng anak tulad ng ginagawa ng mga gustong maghiganti na kung hindi nila mapatay ang magulang ay pinapatay na lamang nila ang kanyang anak upang masasabi na nakapaghiganti na sila at nakamtan nila ang hustisya. Subalit ang Ezekiel 18:4 ay hindi nagbabawal sa isang tao na tumayong manunubos ng kanyang kapatid. Ang Leviticus 25 verse 47-49 ay nagbibigay ng karapatan sa isang kapatid, amain o kamag-anak upang tubusin ang isang taong naibenta sa pagkaalipin. Ito ang batas na sumasaklaw sa ginawa ni Kristo bilang manunubos ng buong sanglibutan. Dahil sa batas na ito, ay nagkatawang tao muna si Jesus ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2, 6 and 7, Galatians 4 and 5, at Hebrews 2 verse 11 to 17. Upang sa ganon ay maging legal ang kanyang pagtayo bilang manunubos natin, kung kaya't legal din ang kanyang ginawang pag-alay ng kanyang sarili bilang handog pangkasalanan upang mabayaran ang kasalanan ng lahat at sa pamamagitan ng kanyang mahal na dugo ay tinubos niya tayong lahat mula sa sumpa ng kasalanan upang maging pag-aari tayo ng Diyos. Kaapat ay ating napag-alaman na hindi totoo ang aligasyon ng kamatayan ni Jesus ay wala siyang binayaran ng mga kasalanan natin kundi gumawa lamang siya ng provision upang mabayaran at matubos ang isang tao pagkatapos na tanggapin niya si Jesus as his personal savior at magsisi sa kanyang mga kasalanan. Bagkos ay ating napag-alaman na ayon sa Galatians 3 verse 13 and 14, 1 Peter 1, 18 and 19, Hebrews 9 verse 11 and 12 at Romans 3, 23 to 25 at 6, 23 ay totoong binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan at dahil dito ay malinaw na sinasabi ng Biblia na tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Ang katotohanan ito ang ating palalawakin pa sa ating pag-aaral ngayon dahil bagamat ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia, subalit ito ay pilit na minamali at pinapalabo ng kaaway sa isipan ng mga kapatiran nating mga Kristiyano. Sa huling pag-aaral natin, aking nabanggit ang pagtutol ng isang pastor na aking nakapanayam sa isang forum sa Facebook na kung saan ay hindi siya naniniwala na binayaran ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng lahat ng tao. Sinasabi niya na ang aral daw na nagsasabi na binayaran ni Jesus doon sa krus ang lahat nating mga kasalanan ay nagbibigay daw umano sa tao ng license to commit sin. Aking basahin ang kanyang post sa Facebook na kanyang sinulat sa wikang Ingles. The belief that says Jesus already paid for your past, present, and future sins at Calvary is a false expression to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin since your sins not committed were already paid at Calvary. Idinagdag pa niya ang pangungusap na ito. If Jesus has already saved everyone at Calvary, paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus. Bali, tatlong punto ang ginawang dahilan ng pastor na ito kung bakit tinututulan niya ang aral ng Biblia na binayaran ni Jesus sa krus ang kasalanan nating lahat. Una ay ang pangamba na gagamitin ito ng mga tao bilang lisensya upang magkasala. At pangalawa ay ang kaisipan na kung binayaran na ni Jesus ang kasalanan nating lahat sa kanyang kamatayan sa krus, ibig sabihin na pinatawad na rin niya ang kasalanan natin kahit na hindi pa tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya lumalabas na hindi na kailangan ang pagsisisi bago mapatawad, kundi nauuna ang pagpatawad bago ang pagsisisi, dahil ang nangyari ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang lahat nating kasalanan na hindi pa tayo nakapagsisi sa ating mga kasalanan. Para sa kapatid na ito, ang ganitong pabalita ay mali, dahil sa isip niya ay laging mauuna ang pagsisisi bago ang pagpapatawad. Ikatlo, lumalabas na walang kondisyon ang kaligtasan, kaya aasahan natin na lahat ay mapunta sa langit. Kaya sa isa pang post niya ay ganito ang kanyang sinulat. There is no such thing as justified or forgiven first and repent after. There is no such thing as saved first and obey after. There is no such thing as forgiven first without repentance. Repentance must precede the forgiveness of past sins. Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. There is no such thing as we repent because we have been forgiven or justified. There is no such thing as we obey because we have been saved. Nais kong bigyan natin ito ng panahon at palalimin ang ating pag-aaral sa tunay na ebanghelyo. At sa pamamagitan nito ay masasagot natin isa-isa ang mga objections o pagtutol laban sa katotohanan ng ebanghelyo. Una sa lahat ay alamin natin kung totoo ba na sa pagkamatay ni Jesus sa krus ay binayaran at pinatawad ang ating mga kasalanan o hindi pa. Kung tayo ba ay tinubos na o hindi pa. At kung tayo ba ay pinalaya na sa kasalanan o hindi pa. Sa panahon ng huling hapunan ay mayroong binitawang salita si Jesus tungkol sa kanyang dugo sa Matthew 26 verse 28. At ganito ang kanyang sinabi, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Ayon kay Jesus, ang kanyang dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat. Ang tanong, saan at kailan ito na ibuhos? Doon po sa cross ng Kalbaryo sa ika-14 ng buwan ng Abib sa kalendaryo ng mga Hudyo noong 31 AD. Tanong, may nangyari po ba na pag-aaring ganap o pagpapatawad sa ating mga kasalanan sa araw na iyan dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos? Ang sagot ay mayroon po. Ating basahin ang Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Ganito po ang sabi. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Biblia? Iniligtas daw po tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, kaya may nangyaring pagtubos. Ikalawa, sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan, kaya may nangyaring pagpapalaya at pagpapatawad doon sa krus. Pero maaring ikatuwiran ng iba ng sinusulatan ni Pablo ay mga mananampalataya. Kaya kung pinatawad at pinalaya man sila, ito ay matapos na sila ay manampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Subalit hindi po ganyan, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirement ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan. Subalit hindi po ganyan ang nangyari, dahil ang context ng pangungusap ni Pablo ay ang transaction na nangyari sa kamatayan ni Kristo, na kung saan ay hindi requirements ang pananampalataya at pagsisisi ng bawat tao, kundi ginawa ito para sa buong sanglibutan dahil sa kamatayan ni Jesus. Dahil ayon sa 1 John 2 verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Sabi ng Ephesians 1 verse 7 to 9, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Pansinin po natin na ang context ng sinasabi dito ni Pablo ay ang nangyari sa kamatayan ni Jesus sa krus, at doon ay tinubos at pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sabi pa ni Pablo sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Dalawang bagay ang binabanggit dito ni Pablo na nangyari sa araw na namatay si Jesus. Una, tayo daw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ikalawa, pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus. Ang kahulugan ng salitang inaring ganap sa verse 9 ay pinawalang sala o pinatawad. Ang magandang balita Biblia ay ganito ang pagkasabi. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ibig sabihin na binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan nating lahat nang minsanan o package deal. Hindi lamang yan ang ginawa sa krus, kundi pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ginawa ba ito pagkatapos na tayo ay nanampalataya at nagsisi o hindi pa? Hindi pa po. Ayon kay Pablo, ito ay ginawa ni Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi pa tayo nagsisisi, hindi pa tayo nanampalataya, ay ginawa na yun. Nang sabihin na Pablo na tayo ay inaring ganap, pinatawad o pinalaya, pinawalang sala, mga Kristiyano lamang ba ang kanyang tinutukoy o ang buong mundo? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5. Verse 14 to 15 at 18 to 19. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay na para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Ang context ng Romans 5 verse 8 to 10 at 2 Corinthians 5 verse 14 to 19 ay ang ginawa ng Diyos sa cross para sa sanglibutan. Ayon sa 2 Corinthians 5 verse 18, tayo ay pinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili. Subalit, sa sumunod na talata sa verse 19 ay sinabi na kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanglibutan at ang kanyang sarili. Hindi na po kaaway ang turing ng Diyos sa sanlibutan dahil nakipag-reconcile na siya sa sangkatauhan. Sinabi sa Romans 5 verse 10 na tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kaya hindi lamang ang mga mananampalataya ang ipinagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili at inaring ganap o pinatawad, kundi ang buong sanglibutan. It means that at the cross, there was a work of justification and reconciliation na nangyari dahil sa kamatayan ni Jesus. Meaning, humanity as a whole was justified and reconciled to God by the death of Jesus Christ. Ang pag-aaring ganap at pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa doon sa cross ay hindi po requirements ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng sanlibutan, kundi ang requirement ay ang kamatayan ni Jesus. Iba po kasi ito sa tinatawag na justification by faith, na kung saan ang isang tao ay required na manampalataya at magsisi bago siya mapatawad. Hayaan ninyo at ipaliwanag natin kung bakit ganito ang nangyari sa cross. Sa Romans 3:23 at 6:23 ay sinasabi na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Maalala pa ba ninyo kung ano ang requirements upang ang taong makasalanan ay mapatawad sa harapan ng Diyos ayon sa Hebrews 9 verse 22? Ang sabi ay ganito, kung walang dugo na maibuhos ay walang kapatawaran na maigagawad. Ibig sabihin na kailangan na ang lahat ng tao na nagkasala ay mamatay upang sila ay mapawalang sala o mapatawad. Ang sabi ay ganito, dahil lahat nga po ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan. Hanggat hindi ipinapatupad ang hatol ng kamatayan, ang lahat ay manatiling guilty and under condemnation. None will be pardoned or justified. The only way for all men to be justified according to the rule in Hebrews 9:22 is for all men to die for their sin. Ang tanong, paano nangyari na doon sa cross ay si Kristo lamang naman ang namatay subalit ang buong sanlibutan ang inaring ganap o pinawalang sala? Ganito po kasi ang senaryo. Nang si Jesus ay dumating dito sa mundo, siya po ay nagkatawang tao at naging kabahagi ng ating human family. Kaya siya ay itinuring na kapatid natin sa laman ayon sa Hebrews 2 verse 11. At dahil siya ay naging legal na kapatid natin sa laman, siya ay may karapatan na tumayong manunubos natin alinsunod sa patakaran na nakasaad sa Leviticus 25 verse 47 to 49, na ang kamag-anak, amain at higit sa lahat ay ang kapatid ay may karapatang tubusin ang kapatid niya na naibenta sa pagkakaalipin sa ilalim ng principle of representation. Ano po ba ang principle of representation na ito? Maalala po ba ninyo ang karanasan ni na David at Goliath? Si Goliath ang tumayong representative ng lahat ng Pilistino at si David naman ang tumayong representative ng lahat ng mga Israelitas. Ang dalawang representatives na ito ang maglalaban pero hindi para sa kanilang dalawa kundi para sa dalawang bansa na kanilang kinakatawanan. Kung si Goliath ay matalo, nangangahulugan na talo ang buong bansa ng mga Pilistino. Ang pagkatalo ng isa ay ituturing na pagkatalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Kung si David naman ang manalo, nangangahulugan na panalo ang buong bansa ng Israel. Ang panalo ng isa ay ituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Ito ang patakaran na pinaiiral o pinapairal under the doctrine of representation. Isinagawa ni Jesus ang pagliligtas sa sanglibutan sa ilalim ng principle of representation na ito. Siya ang tumayong representative o kinatawan ng buong sangkatauhan upang kanyang isagawa ang pagtubos, pag-aaring ganap at pagkakasundo ng Diyos at ng sanglibutan. Upang maisagawa niya ito, isa lamang ang requirement na hinihingi. Kinakailangan na siya ang umako na managot at mamatay sa kasalanan ng sanglibutan. Dahil dito ay tinawag siya na tagapagligtas ng sanglibutan ayon sa John chapter 4 verse 42 at 1 John chapter 4 verse 14. Ang tanong, ginampanan ba ni Jesus ang hinihingi ng batas upang mabayaran at mapatawad ang kasalanan ng lahat matapos matubos at maipagkasundo niya ang lahat sa Diyos? Ang sagot ay opo, at ito ang mabuting balita. Ating basahin ang 1 Corinthians 15 verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nakasaad sa kasulatan. Ano ang pananaw ng langit sa pagkamatay ni Jesus dahil sa kasalanan ng lahat? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga mabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ayon sa principle of representation, ang panalo ng isang kinatawan ay maituturing na panalo ng lahat na kanyang kinakatawanan. Dahil dito, sinasabi ng Biblia na nang si Jesus ay namatay para sa lahat, ang lahat ay maibibilang na namatay. Ito po ang totoong nangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay itinuturing na kamatayan ng lahat. Ano ang mangyayari kapag ang taong hinatulan ng kamatayan ay namatay? Siya ay aariing ganap, ipapawalang sala, patatawarin o palalayain mula sa kasalanan. Sa wikang Ingles, he will be freed from sin or justified from sin. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 7 sa iba't ibang translation upang makita natin ang katotohanan ito. Sa Darby Bible ay ganito ang ating mabasa. For he that has died is justified from sin. King James Version, for he that is dead is freed from sin. Ang Biblia, Tagalog Bible, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ang Mabuting Bible, Tagalog Second Edition, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ano daw po? He that has died is justified from sin. Sa Tagalog, ang namatay ay ligtas, inaaring ganap, pinawalang sala, pinatawad o pinalaya sa kasalanan. At dahil nang namatay si Jesus para sa lahat, ay itinuring na ang lahat ay namatay, sa makatwid ay pinatawad o inaring ganap ang lahat. Since all men were adjudged to have died when Jesus died, it follows that all men were justified from sin. Dahil dito ay sinasabi ni Pablo sa Ephesians 1 verse 7 to 9 at Romans 5 verse 8 to 10 na tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayon tayo ay inaring ganap o pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang tawag ng mga theologians sa pagpapatawad sa atin na ito ay legal justification. Sa legal justification na ito, tayo po ay inaring ganap, pinatawad, pinalaya at tinubos o iniligtas ni Kristo noong siya ay namatay sa cross on the 14th day of Abib in the year 31 AD. Hindi pa tayo nananampalataya at hindi pa nga tayo na ipapanganak sa panahon na yon. Subalit kasama tayo na tinubos at pinatawad na ng Diyos. Therefore, we can say that there is such a thing as we obey because we have been saved. there is such a thing as justified first, believe, and repent after. Ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng tunay na Iglesia ni Kristo noon sa panahon ng mga apostol at maging ngayon. Paano naman yung sinasabi na repentance must precede the forgiveness of past sins? Forgiveness is the act of God assured or given to a repentant sinner. Ito po ay tumutukoy sa tinatawag na justification by faith na nangyayari matapos na ang isang tao ay nakarinig ng pabalita ng Ebanghelyo at siya ay nanampalataya kay Jesus bilang kanyang personal na tagapagligtas at nagsisi na rin siya. Ang tawag ng mga theologians dito ay effective justification. Dito sa effective justification ay requirements talaga ang pananampalataya at pagsisisi sa panig ng tao bago siya ma-justify o mapatawad. Ang tanong, maliban sa nabanggit na natin, ano pa ang mga pagkakaiba ng legal justification at effective justification? Ito po ang ating lilinawin sa susunod nating pag-aaral dahil wala po tayong oras. Sa ngayon ay ilagay natin sa ating kaisipan na merong justification o pagpapatawad na nangyari nung si Kristo ay namatay. Now, hindi requirements ang pagsisisi at that point in time. Pero sa effective justification ay requirements ang pananampalataya bago ka ma-justify o mapatawad. Magkaiba po kasi yung dalawa na transaction na ito. Yung isa, yung sa legal justification, isinagawa sa cross para sa lahat ng tao. Pero yung sa effective justification naman, gagawin po yan sa individual na tao, resulta ng kanyang pananampalataya doon sa ginawa ni Kristo para sa lahat ng tao nung siya ay namatay. So huwag po nating paghaluin yung dalawang bagay nito para hindi po tayo malito. Pero wala na po tayong oras ngayon para linawin pa natin yan, kaya aking inanyayahan kayo na samahan muli ako sa susunod para talakayin natin ito. In closing, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Jesus bilang aming personal na tagapagligtas. Kung meron pa pong mga bagay na hindi pa namin nalilinawan sa aming isipan, tulungan niyo po kami na ang mga bagay na ito ay maintindihan namin o hayaan ang inyong banal na Espiritu ang siyang magdagdag ng kaalaman at pangunawa sa bawat isa sa amin. Nang sa ganon, kami pong lahat ay dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan na ang Panginoong Jesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-Ohan, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

nakaranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton na purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan